0: papa? Hutan?
1: Ay, oo. Mananagat yun to akong papa. Kuya, okay to akong papa kay taas kay tungkotong. Mutunga na lang ko ng isda. Akong papa, wapang yapon.
0: Ala, yawa ay. Ala, ito ino papa.
1: Ay, siya akong papa? Na, hantong karon, missing pa.

0: The Alkaline Vitamin C.
1: O si Juna, usa ka tindera. Nakoy sakit ulcer, sige na jug sakit akong ututo. Nya nagsuba pa jud ko pait. Isulayan na ko inom ning Santon Vitamin C. Sa sulod lamang sa duha ka semana nga ako inom. Lamit na jud kaayo akong paginaw. Wala na ko sakit akong ututo.
0: Santon Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso. Buntis ka ba or manganakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanien sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o N. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, lisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Merienda time na!
4: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun,

0: tuban, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available ang tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila'y branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
1: Importante nga doon na kayo numero sa mga emergency hotlines sa CDRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Paraguay, hamasulom inyo mga palangga. Hinaot kita magpasalamat sa atong magbabaya na kita gitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Hinaot nga magpadayo kita ng ligon, glamin na giyod mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tunggay. Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinglayan, kumbati gali!
3: Kabalaka, nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
4: Nga naman! Unsa nga adik to?
3: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
4: Ha? Tinuod? Wala yun?
3: Oo! Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
4: Salamat kayo day ha! Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes! Libre ka na tanan! Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one sa presyong magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Eman, isang ka-driver. Buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, ingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
5: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At tuna sa 4X Car Rental.
8: o 4S Car Wash.
9: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santol Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santol Plus Gold Coffee Mix.
10: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
12: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang ubana. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maunan. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong yulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. Ay contact sila sa numero 0955-619-1989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
13: Sa XFM.
14: Pangit, pangit. Lingi man dayon. Ipot, put. Exciting.
13: XFM.
14: Exciting.

0: Kininga programa hatod kaninyo ni kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukinon.
1: Pusat! Pusat!
2: Good morning!
3: Alas 8.16 atong oras mga katropa. Welcome back sa toang programang Bullseye. Sa toang mga kaubanan diha nga nag-follow og nag-react mao pay pagsunod mga katropa maayong buntag. Mama Dilin Elimino, good morning kanimo diha ma mga toang coordinator ni mga katropa no sa toang katropa listeners and solid supporters maayong buntag. Nagip na sa imong mga miyembro Micaela Almalvis Romero maayong buntag kanimo diha katropa. Nasa pikas linya si katropang Jonathan Soriano alang sa paghatod katropa o police update. Live report.
4: Yes, katropa gabari live trader sa PLP Malay Balay ko did usa ka driver ag sa marot human sa nahitabog panagbangga sa usa ka private sa sedan og usa ka pasahero hag bus sa Sayre Highway puro ka 3 barangay Kasisa ga Malay Balay City kagahapon sa udto ni katropa gabari Agosto 18. Base sa police report katropa Gamari agwa sa kedad o sa karid o ingumang kulor pula nga Mitsubishi Mirage nga gimaniho sa usa ka Rosalio katropa Gamari sa 61 anyos residente sa NHA Phase 3 Parangay Kasisa Malaybalay samtag ang kabangga ni usa ka Rural Transit Mindanao Incorporated katropa Gamari nga nagagimaniho ni Livy 42 anyos residente sa Barangay Cugon, Impasugong, Bukidnon. Sa investigasyon, katropag wari sa kapulisan, ag mga sakyanan parihong nagdagan sa amihanan ag pag-abot ni ini sa naitabuan katropag nga mari. May suway mong gunig U-turn, no? Ang sidan katropag mari, paingon sa southbound nga linya samtang nagdagan sa street ang bus, gikan dito sa lungsod Maramag, paingon nga dito sa Cagayan de Oro katropa Gamari gani gisulayan pa o miliko pa wala ang maong bus katropa Gamari apada dito hinungdan nga nagkabangga o nabanggaan kini nabanggaan ini ang maong sedan katropa Gamari tungod niya na nakangkod og kadaot ang duha ka masakyanan og lakip ang driver sa maong sedan katropa Gamari kinsa dali pud nga gidala adto sa Balay Tambalanan diha sa may barangay Sumpong sa may Betel Baptist Hospital katropa Gamari araw da matambalan. So, una katropa Gamari, so katay mo ni kahapon sa totong naagian. Kahapon adlaw nga na kuan na to na lagi padapli naman to katropa Gamari, utong ng ato ang porma pero kana man kong lugar ada katropa Gamari, walop ba medyo na walop na sa diha. Unya prior para katropa Gamari dapat na slow down diha. Nene kay slow down niya manjud.
3: Kinsa may sadan ani?
4: Kung basiyo siguro depende sa investigator ni katropa Gamari kung kita lang kung pag U-turn depende kung ay double solid ilulin diha. Bawal man kita mag U-turn diha.
3: Pero dili man siya solid ba?
4: Magdili siya solid katropa Gamari niya.
3: White lane man siya, white line.
4: Oh. Pero kuan mo siya katropa Gamari dapat ang buhos unta kay dako kay sides makita ginyo lagi sin po na to ang Hulagoy diyan nga, gitudlog is police nga, dako ka nga slow down kay vehicular accident prone area gaya sa katropang mare kay
3: what
4: mulugsong
3: kung,
4: ka.
3: Di man ato makuan kung pilay dagan? Kung ato ang tanawon ang itsura katropang Jonathan, ang nisimang ugdalan ang kaning kotse.
4: Oo, oh, kotse kay U-turn mo sa katropang mare.
3: Ning U-turn siya? U-turn
4: ba? Oo, ni U-turn na siya. Pagka nang duha kasakyanan, padulong na siya nagmalay-balay. Ni-U-turn ba? Ni-U-turn pabalik katropang Mari kining patabok unta ning sedan mo ning nasa pupoy katropang Mari.
3: Basin wa pud ka tan-aw pud og naa incoming.
4: Say po lagi ka nang mga mo U-turn ka pag tan-aw nimo sigurado na say mo kalitra mo tunga na mo kalit og tunga ba? Mo kalit og tunga katropang Mari.
3: Amping yun, both amping. Oh, pero okay. unsa may injury nga natamo na nakuha sa driver?
4: Minor ni katropang Mari kay sa particular mo yung driver yun. So, kini, kasi na, kuhan lang ba, natawagan na, tungkol sa impact katropang Mari, wala niya nabantayan.
3: Actually, so, ang bus katropang Jonathan, dili man na sila magpakusog udagan, kaya naman na, sige na monitor, man na sila, naka-GPS, na sila yung kamera?
4: Murag 80 minata ang pinakataas na,
3: Saisinta.
4: Saisinta?
3: Oo, saisinta ang dagan. Kanang saisinta katropang Jonathan sa highway na?
4: posible. Ya kana mga tropang mare kanang sa imong tanawon mo na diha, kana batong dalan na walop pa sa diha, walop gikan ka sa kasisang sa barangay kasisang walop ra sa diha. Pag walop una nakahunat ka, pagtungan mo gamay sa bida na po sumuhunat ka. Nya kan ni biang brick uno labi nagbasta, mga dagkong truck dili ba na imingon nga pagtaak sa brick hunong largo.
3: Break dayon. Unya labi na kung labi na kung sa sentro nga bahin ka tropang Jonathan daghang kay mga gadiri lang. Para lang na, lugar lang dayon. Anaon, anaon ang driver. Unya, syempre, nangita po na sila og pasahero po. Nabasin na ay mo para abtik sa kanila silang mga mata. Sa ilang ka-abtik og sa ilang ka-abtik og mata ka tropang Jonathan, ako duda ko ha kay aga ni mga driver kung sa sentrong bahin abtik na silang mata. Sa ilang ka-abtik og mata kana pwede makitaan?
4: Pero kani ka tropang mare walay pasahero mo pick up mahi or mo drop ani. Pag ini siya.
3: Noon po. Noon po.
4: Pagkuan lang gani pagtunga si Rani ba. Uy, na surprise mi noon mo tunga bundol gyud. Pero makita mo nato sa lagway ka tropang mare mo gilik action pag liki gilik ayan pa sa bus.
3: Pero nabundolan gyud.
4: Ula sa pupoy nagkuan ba nagsingki isang tropang mare nagdikit sila. Dikit sila ka tropang mare.
3: Luoy po tawon. Ako ka tropang Jonathan, makaistorya ko ginani sa akong kasinatian kay akong amahan driver og bus. Kana sila abtik ko na silang mata unya kana di po na wala po na nagkulang mga katropa og kana bang side mirror nila kita ginatanan bisag naa sa pinakaubos kana lang side mirror so kini lagi murag na surprise ni sa nabulaga kay ni kalitra tunga
4: nabulaga ni katropa ga mare
3: nabulaga ni so unsa may nahitabo ni ini amicable
4: kini katropa mare pasayeng ani og wala kay dagko nga mga injured. Nagi ni amicable settlement kini sa duha ka panig ka tropang mare.
3: Luoy ang driver ani sa bus ka tropang Jonathan kay any kwarta ka tropang Jonathan ni ipagawa sa ilang company para sa
4: charge
3: ilang one charge na sila ka tropang Jonathan. Niya. Napoy uban ana ka tropang Jonathan isuspended na sila unya kini bang mga driver di po nila kadakuan og kanang kita unya kanilang pag-drive ka tropang Jonathan buntag gabi ang gabi himuong adlaw.
4: So depende po da katropa ka maris sa investigation. Kung makita ito nga wagid sala gid sa kwan. Sabot na lang kung ako na iya lang tagpayo. Ana lang.
3: Ana lang kay.
4: Ganse gitong ganse tong sidan kay action magka uklab tong portahan.
3: Kana naka-insured man na. Naka-insured man na. Kung wala na naka-insured kay medyo daan-daan na maragkot-kot gitagulo ani. Okay rag na dool si Sards Ikulima kay pwede to ipaayo si iya ha.
4: Paayo dito.
3: Paayo kay napo na siya mga kauban pud nga perti pud kaayo mo ukay og muduot.
4: May motoyok-toyok.
3: Motoyok-toyok. Kaya magaling patuyokon ang bayi kana pa ba?
4: Ala, sugdan na pud hard.
3: Gaw Jonathan. Barado usay barado lagi. Nakakaon siguro ni og kanang bulad nga karaho.
4: So muna ka tropang Maria itong update kagahapon sa vehicle accident na sumay si kasisang sa mga tropa di ang mga driver. Dapat yun kinanglan mga tropa nga tinaw ang atong pananaw kanunay. Aron makita gin na ito atong gisundan o ato ang kasugat. Aron iwas disgrasya, tumar o Vision Express soft gel capsule. Dikan sa PNP Malaybalay, tropang Jonathan Lee Sorianos, programa ka Busay.
3: Live report. Sabot-sabot ragin mga katropa. Kaya huwag mang ginangandoy o ganahan o disgrasya. First nga, imuhang expression o impression yan na masuko gid ka. Tina? Masuko gid ka.
1: Tama.
3: Pero kung imuhang in the process ka tropa ba, imuha bitang internalize ka tropa, utro po kang dunay sala po na. Kulang o pagbantay po. Pasalamat na lang ta nga huwag na puruhan gid mga katropa.
1: Tama.
3: Ana yun. Diba, Charlene, saot, talug ko. Morning kani mo dia. Michael Ima Rib, maayong buntag. Salamat sa imong pag-follow lakip na ni Elisa Limbarok Navares. Salamat sa imong pag-follow diha mga katropa. Tristan Yat Gulay nagtanos na ang programa karon. Good morning kani mo dia katropa. Good morning. Matod pa ni Mikel Almalvis Romero, ang school administration dapat naka-learn na sila sa lesson dito sa Leyte pero di pa rin sila natuto. Komento ni niya para sa to ang topic karong kabuntagon. Well, dali kita mga katropa atong hisgutan katong nahitabo katropa nga shooting incident dito mga katropa no sa Ateneo di Zamboanga University Junior High Campus mga katropa dito sa Zamboanga City kagahapon na nahitabo. Involved mga katropa. Alas 7:50 ni sa buntag, mga katropa, diin usa ka grade 9 student katropa, no, ang nagdala og pistola og .40 ang rifle og ngadto mga katropa sulod sa eskwelahan. Duha ka armas katropa ang iyahang gidala. Atong ipakita karon sa atong monitor katropa, diin ang maong namusil katropa nga estudyante. Iya pang gi-live katropa sa iyang kagalingon nga Facebook account ang iyang gibuhat. Ga-live stream siya katropa using a body-worn camera. Mga katropa, nisulod siya sa classroom mga katropa. Pagsulod niya sa classroom, dito na. Patakaan na siya katropa o kanang pangusil. Mabuhat ang mga estudyante katropa. Nagkaguli ang mga estudyante, tago, hupo, para maka... para ma-save nila ilahang kaugalingon. Duha ang patay mga katropa, duha ka estudyante. Lakip na mga katropa ang kaning gunman. Lakip na ang grade 9 student katropa nga namusil. Duha ka estudyante o duha ka security guard ang patay mga katropa, no? A total of upat kabuk ang namatay. Siyam ang injured mga katropa. So allegedly ang katong gunman, katong estudyante nga namusil, allegedly katropa ni ambak kinigikan sa 5th floor matud pa. Ang suspect mga katropa, no, ato na lahinganlan nga si nail mga katropa. Ang kalibugan ni ini katropa ba sa tuang pangutok bitaw. Maglibog ka nganong ang usa ka estudyante nga top 1 sa klase. No, achiever mga katropa, kung may kag achiever mga katropa, naana tanan diha academic, pamatasan, tanan. Ha? Usa ka bright nga bata mga katropa, nganong nakabuhat siyag ingon ana. Unya ang eskwelahan katropa Ateneo. Maka-question ka katropa o giunsa pagsulod sa maong bata mga katropa ang duha ka armas mga katropa. No? .40 kalibre nga pistola nga gi-issue na katropa sa Bureau of Custom diin ang iyang papa mga katropa nagtrabaho nito. O Glock 22 caliber pistol. O mao na iyang gisulod sa eskwelahan. Gisulayan na ito mga katropa pag dig deeper. Gisulayan na mo katropa o pagpangita mga katropa kung unsa gid ang rason, no, sa iyahang nga gibuhat nga pagpamusil. Allegedly, doon na siya gikalagutan katropa nga iyahang maestro nga membro sa LGBTQ community. Wa siya ganahin, nasuko siya. Muna iyahang target katropa nga gusto niya nga iyahang banhigan. Allegedly pa lang na mga katropa. No, dili ta mag-disclose kay gali mga katropa ang cybercrime na nawagan sila katropa nga dili na mag-spread og mga video sa gibuhat katropa nga pagpamusil tungod kini triggering video ni siya katropa nga pwedeng makatroma sa mga estudyante. Lakip na mga ginikanan ug pwede usab kini mga katropa makuhaan pud og negatibo or bad influence alang sa mga kabataan. Basin katropa ang makaingon o makabataan na pwede rada ay magdala og armas. Cool! Wala ba, no? Cool! Iyang gibuhat. Namusil siya. Mura og katong dula nga ko ang ginadula sa cellphone. Muabotan niya taon-taon mga katropa. Kanang isikutan ng dula-dula mga katropa.
1: Tama!
3: So, tanan nagluksa. No? Kini katropa nakapapukaw og balik mga katropa sa isikutanan sa juvenile. O katropa, nakapapukaw ni mga katropa sa panghuna-huna sa ito ang mga public officials kung kinahanglano na ba mga katropa nga i-review o balik ang mga balaod may kalabutan sa mga kabataan.
2: Bullseye!
3: Kay kini mga katropa, dili lang ni first time na hitabo in Philippine history. No, sama sa giingon ni Kila Almalvis Romero mga katropa, no, dapat naka-learn na ang mga eskwelahan, public man or private school mga katropa, no, sa mga nahitabo kani adto dito mga katropa sa Leyte, nahitabo nga pagpamusil usab dito. Dito mga katropa sa Cavite, nahitabo dito nga pangpangdunggab. Doon na pa'y daghan ka tropa ng mga death threats sa eskwilahan. Nakita na rin sa malay-balay. Nakadawat manggali ang ito ang tulunghaan rin ka tropa o death threats. Daghan ka tropa ng mga panghitabo. May kalabutan sa eskwilahan sa mga estudyante ka tropa nga unta maka-alarma na sa matag tulunghaan. Aron ka tropa nga lakip na ang LGU, makabuhat mga katropa og mga pamalaod katropa. Lakip na ang mga pamaagi aron ka tropa nga malikayan ning susama ni ini nga mga panghitabo. Pero karon, no sad to say, Agosto 18 alas 7:50 sa buntag. Nahitabo na usab dito katropa sa Ateneo de Zamboanga University Junior High Campus mga katropa ang maong gikahadlukan. Now maka-question ta ba mga ginikanan, maka-question ta kung safe pa ba ang ato ang mga tulunghaan? Sa miagi mga bulan doon natin pagduda mga katropa no sa mga public schools kay sagad katropa ng mga inanay insidente. Nahitabo ka tropa sa public schools pero karon ka tropa isa ka prestigyosong eskwilahan, mahal nga eskwilahan og makaingon ta ka tropa no nga one of a kind nga eskwilahan Ateneo mga katropa. Maoy nahitabuan ini nga makahadlok kayo ka tropa nga insidente. Gali nagpahayag mga katropa no ang ato ang presidente Marcos ka tropa no og komento. Pinagi na ni Press Officer Claire Castro. Gimanduan katropa ni President Bongbong Marcos sa mga law enforcement katropa nga imbestigahan o i-review katropa ang measures katropa no aron nga malikayan ang samang violenting panghitabo sulod sa tulunghaan. So, doon na siya pagmando. Karon pa nagmando. Doon na mga pagmando ng itong Presidente katropa nga kinahanglan istudyuhan na i-review katropa no ang mga measures katropa uban pa balaod nun mahitungod katropa sa ato ang mga tulunghaan eskwilahan dakip na ang mga kabataan aron katropa nga dili na mahitabo ning susama mga katropa. Ana pa si Marcos katropa, our schools are where we entrust our children to learn. They must also be among the safest places in our country. Tama na yang giingon mga katropa. Dito tumama si Marcos. Tama na yang istorya. Ang eskwelahan katropa, maog na ang atong second home para sa mga estudyante. That's the place katropa nga komportable mo nga magilikanan nga nagtrabaho aron nga mabuhi inyuhang mga anak diha. Komportable mo nga naa sa eskwelahan, sulod sa eskwelahan mga katropa. Apan karon mga katropa no? Maglibog ta, magduda na ta mga katropa kung safe pa ba. Mayuntag parehas ta sa laing nasod katropa nga dunay choices ang mga estudyante. Pwede ka mag-homeschool, pwede pud ka mag-face to face. Pero dere no choice ta kay dapat gyud mga katropa moatong gigiskulahan ang mga estudyante. Mao kini mga katropa ang nahitabo diha sa Zamboanga, mao kini katropa ang ikaduha nga school attack mga katropa sa nasod nga nahitabo in less than 2 months mga katropa. Mao kini katropa ang ikaduha. Grabe no? Pila ka bulan pa lang niagi mga katropa, no duna na po'y panghitabo nga ingon ani. Karon mga katropa, kinsa man ang angay si Sihon? Kinsa ang angay manubag mga katropa ni ini nga insidente? No, ang papa mga katropa sa estudyante gitanggal na mga katropa. No, gitanggal na sa Bureau of Custom. Dako kayo grango mga katropa, walay patawad, gitanggal diretso. Ngano man, ang armas iya sa amahan. Iya sa amahan ang armas mga katropa. Sige. Lakaw na dito. Kinsa katropa ang dunay tulubagon. Kung imong tanamon, direkta nga dunay tulubagon ang kaduging shooter. Pero ang problema kay minor man, grade 9 student pa na. Ang kaning grade 9, kung wala ko nasayop, i-correct ko ninyo mga katropang naminaw mo diha, nana sa mga 13, 12 to 14 years old, ang grade 9, tama ba ko? Mauna mga katropa ang direktang dunay sa sala mga katropa. Ang shooter nga grade 9 katropa nga si Neil mao ang niatake og nikuha sa kinabuhi mga katropa sa mga tao na sulod sa eskwelahan. So siya mismo ang nipusil, siya ang direktang adunay dakong tulubagon. Pero lagi kay grade 9 man ni mga katropa, unya sad to know nga kini nga big kini katropa nga shooter namatay sab. So pangutana mga katropa, no? Pag dumala sa armas, so kinsa man. Amahan. Oh, amahan. Dunay tulubago ng amahan. Ang armas na gigamit katropa, gi-issue man na sa Bucor. Ah, sorry. Oh, Bureau of Custom. Oh, lagi. Gi-issue man na mga katropa. Gi-issue nga to sa iyang amahan. No, giunsa asa mga katropa? Gibutang ng armas ngano mang naka-access ang maong bata. Ngano naka-access ang bata katropa ngadto sa duha ka armas nga gi-issue sa Bureau of Custom license mga katropa gikan sa Bureau of Custom ngadto sa iyang opisyal nga amahan. Asa gibutang? So ingon ana na lang ba kakampante? Kaya paminaw mo diha. Mga ginikanan nga dunay mga armas, mga law enforcers nga mga ginikanan. Hinuktukin ninyo kung angay bang ang inyong mga anak makakita, masayod, asa gipangbutang inyong armas. Ha? Dako kayo mong tulubago ni anak. Basin, nagtuo mo nga inyong mga anak, diya, buutan kayo, kay muamin pa ninyo, po, salamat po, sorry po, I love you pa. Pero wak mo nasayod kung unsa iyang giagian sa eskwelahan basin og nabuli na diha o dunay dakong problema nga wak mo kahibalo. Kay lagi busy mo sa trabaho basin unya sa inyong pagkakampante, wak mo nasayod nga kamo ang masunod ini nga problema simbako. Bullseye. So ang amahan ang ginikanan isa sa pinakadakong adunay tulubago ni ini. Mabitaw nga gitangtang, mayra pod nga gitangtang ni serbisyo. Bullseye. Dili gi dapat nga i-expose ang mga anak, mga katropa sa mga armas. Oh. Karon nga amahan kay gitangtang sa pwesto unya gipaimbestigahan pag yod mga katropa. Hmm? Nganong nakuha ang armas sa bata? Ha? Oh? Daghang nagaingon katropa nga naay kulang sa pagbantay o pag-secure sa armas sulod sa ilahang panimalay. Bullseye. Ah, bisan pa og dili ka, bisan pa siguro og ginikanan ka nga dili ka law enforcer, nya na lang kay armas-armas diya, labi nag illegal. Labaw nga imuha nang taguan ay mo gihuptan nga armas diha. Na dili pwede mga katropa nga pataka ra mo butang sa inyong mga armas. Basi naanad mo ba nga nya gawa sa balay armado mo, tangkil-tangkil mo armas kay pulis mo, unsa na inyong trabaho diha? Nakita na inyo hang anak. Unya wala rapod mo kay syempre, kita ra man na nila. Oh. Pero wa mo na sayang inyong anak expose kayo sa social media. Daghang nakita na ay mga games online nga ilahang ginasudlan diha. Unya nakakita silag armas nga gibit-bit pod nimo. Basin unya mga katropa og mahimo kang accessories of the crime. Bullseye. Oh. Lesson na ni leksyon ni sa mga ginikanan. Ikatulong nga adunay tulubagon mga katropa, syempre. Ang tulunghaan o otoridad? Mismo! Bullseye! Tulunghaan o otoridad mga katropa? Kulang mga katropa, no, dunay kasaypanan ng eskwelahan. Tungod mga katropa, sa dili siguro maayo no nga security enforcement, dili maayo katropang pagpatuman katropa sa seguridad sulod sa eskwelahan. Nganong nakasulod ni nga armas? Bullseye. Oh, ingon nga daghan kang estudyante dili ma-check inaana bla bla bla. Well, paghimo mo diha og inyong kaugalingon nga protocol kay inyuha man ang eskwelahan. Ha, paminaw mo diha mga na nag-iyag eskwelahan or nagdumala og eskwelahan, dili rason ang gidaghanon sa inyong mga estudyante nga dili ninyo ma-check. Mangita og maghimo gyud mo diha mga katropa no? Maghimo gyud mo mga katropa og pamaagi aron katropa nga malikaya ninyo ne. Ha? Himog pamaagi aron nga mabantayan katropa ang lihok sa inyong mga estudyante og labaw na mabantayan unsa na ilang ginabit-bit diha. Basin og naka-focus ra kayo mo sa academic diha sa inyong eskwelahan. Nakalimot na mo. Nakalimot na mo. Nga lahi na ang dagan sa mga pangisip karon sa mga estudyante, sa mga batan-on. Bullseye! Bullseye! Lakip na nga tong gobyerno. Dako og tulubagon ang gobyerno. No? Otoridad, usab mga katropa. No? Sa pagpatuman katropa, pagbantay sa palibot, pagbantay sa kanang hugot nga pagbantay sa palibot mga katropa. Ang ato ang gobyerno o otoridad, no dunay mga balaod katropa nga nagprotektar sa mga kabataan. Apan katropa nagkulang ang ato ang gobyerno mga katropa sa pagpatuman katropa, no og mga balaod usab. Kana ba nag-implement lang og karapatan katropa katungod sa mga kabataan pero wala nagpa wala na implement katropa ang ahara pud tama na kapasidad sa mga kabataan ug unsa ang mga angay dili buhaton unsa katropa ang angay katropa alang sa mga kabataan para ma-secure na to ang ilahang kinabuhi sama sa pag-ban ining mga online games nga hantod karon padayon paghihapon gidebate. Kung maghisgot ang katropa o kinabuhi security sa mga kabataan, kinahanglan pa ba katropang paabuton pa o pila kabulan pa katropa o saan naaprobahan? Magsigi magbalik-balik yung hearing anang trial ni Vice President Sara Duterte. Bullseye! Bullseye! Nakalimta ng mga katropa nga doon na pa'y mas importante pang tuluba at tubangon mga katropa. Importante nga himuon para katropa sa katilingban. Mauna, sigara mo diyang hearing, gasto og 25 million pesos alang sa trial sa impeachment ni Sara Duterte. Apan ang tinuod katropa nga hisgutanan nga may kalambigitan sa katawhan, labi na sa kabataan, napasagdahan. Nganong hantod karon kining mga online games nga pwedeng maka-impluensya ni mga kabataan, nganong wala pa manigi-block. Bullseye! Bullseye! Sa laing nasun, abte kay sila. Bisan og TikTok. Ha? TikTok online games naka-block na dito sa laing nasod katropa. Protection para sa kabataan. Kita dere hantod karon dibatihon pa ngano man. Ha? Income? Bullseye. Bullseye. Karon katropa nagpadayon paghihapon ng imbestigasyon mga katropa. Nagpadayon paghihapon ng imbestigasyon, wa pa tay makuha katropa unsa gyud ang resulta sa imbestigasyon. Tungod kay karong panahuna, tanan nagluksa. Dili lang ang eskwelahan, dili lang pamunuan sa eskwelahan, nagluksa mga katropa ang kinatibukan. Pamilya, eskwelahan, LGU, nagluksa katropa sa panghitabo. Padayon ang investigasyon, nananawagan ng cybercrime, nga hunungon ang pagpakalap katropa sa videos, actual video sa pagpamusil mga katropa. Diha ratataman. Diha rata maayo. Ha? Diha rata maayo. Oh? Prevention unta prevention is better mga katropa pero unsaon man? Ha? Wa pagyod. Wa pagitay kana bitaw nga ngipon katropa sa to ang mga balaod katropa para niini nga mga panghitabo. Mura ra pud di mga katropa og balaod mahitungod sa basura. Ha? Pabuton pa nato katropang gibaha na og basura usa pa ta mulihok. Sa maragyapon ini, no? Dunay mga lapses gyud katropa og kalangay, paglangan og kahinay sa sistema mga katropa. Bullseye. Bullseye. Grabe kahinay pero kung budget gali dali-dalion pa na. Kung budget ya unguon mga katropa, abti kayo na sila mo perma. Pero pag hisgutanan gali mga katropa, no? Hisgutanan gali katropa, nga dako kayo untang makatabang alang sa tong mga kabataan, pastang dugaya, dibatihon pa. Bullseye! Bullseye! Ige. Daghan kayo mong ipangpasa diha nga batas, pero tanawa, kamo diha nga naa diha sa Kongreso, kamo diha nga naa diha sa Senado, ha? mga nindot, mga imog, mga sininag, mga sakyanan. Ang inyong trabaho unta is pag-atiman, dili lang sa kaban. Nakafocus mo sa kaban, sa gobyerno, si pangawat. Ang inyong trabaho unta, atimanon ninyo ang mga katauhang Pilipino, unsa ang ikamaayo para sa katauhang Pilipino, pero wala, nagkulang mo diha.
1: Bullseye!
3: Wala yun. Ang atong gobyerno katropa, failure katropa sa pagpanalipod sa kabataan. Failure! Kahimo mong batas about juvenile, pero katropa, ha? Wala. Kumbaga, daghan ba? Daghan ang naligsan. Daghan. Kung nagprotektar unta mo sa kabataan, kinahanglan unta ninyong giistadihan po, giistudyuhan ninyo, unsa katropa ang posible nga kanabang mga balaod usag magsuporta ni anang juvenile justice. Balaod nun nga protektahan usab ka na ang balaod nun, mga katropa. Wala lang, protektahan lang kabataan, no? Para lang dili mapriso kaya kinahanglan siya og intervention, kailangan og rehabilitation. Muna kinahanglan sa kabataan. Pero wala ninyo na panalipdan usab ang ilahang ilahabang kinabuhi. Pinagi sa paglikay unta nila mga katropa sa mga online games nga makahatag sa ilaha og bad influence. Mga inana, good? Protection ba? Para usab nga itong mga kabataan, dili nila maabuso ang ilahang right?
1: Bullseye! Bullseye!
3: Kasisang, diya sa San Jose, no? Pila ka mga kabataan, diya mga katropa, nalambigit diya sa mga krimen. Pagpangulata! Kawat!
1: Bullseye! Bullseye!
3: Itong baguhay lang, di ba, katropang Jonathan, doon ay nangawat diya sa kuan. Unsa na nga subdivision di San Jose. Doon ay nangawat niya. Kabataan ang involved. So, sa ingon ani nga mga insidente, mga katropa, kasagaran ang tubag, no, dili usa ka tawo ra. Dili usa ka tawo ra ang dunag gisala niini. Dili lang ang shooter katropa. Accountability sa armas, nganong anaa ang armas sa minor? Tulo bago na sa ginikanan? Unsay wala na matikdan sa ginikanan ani? No, lakip na mga katropa. No, ang eskwilahan, tulunghaan. Mental health mga katropa, mga warning signs na kinahanglan unta mga katropa, makita sa ginikanan mga katropa. Kulang ang komunikasyon, manggod. Nabisi manggod sa ilang panginabuhian kay mga dagko manig mga ranggo ilang ginikanan. No, wala nila nakita katropa ang ilang anak nga duna dai gikinahanglan. No? Wala nila nakita katropa. Ang ilang anak dili lang kwarta ug nindot nga kinabuhi ang gikinahanglan. Mao nay nahitabo diha. Oh. Lakip na katropa sa insidente, tan-aw na to katropa ang school safety mga katropa. Unsaon mga katropa pagpahugot pa sa seguridad sa eskwelahan? Kinahanglan pa ba mga katropa nga duna pa ilaing Ateneo? So sama nga eskwelahan katropa ang aduna insidente simba ko para udya na tamulihok tanan.
1: Bullseye! Bullseye!
3: Doon naman tayo mga enforcers nga pwede magamit katropa, no, nga maghimo og lecture. Or lakip na ang eskwelahan itself, no, ilaha man ang trabaho. Mag-lecture. Aron katropa nga mabalik ba sa hinahinay katropa, no, ang kinibang batasan or pamatasan sa mga kabataan nato katropa nga dili violente. Nag-evolve katropa ang pamatasan sa mga estudyante, kinahanglan unta nga ato apong pamalaod katropa mag-evolve usab.
1: Bullseye! Bullseye!
3: Na opinion ko na mga katropa. Dunay pamahayag diri mga katropa, no, ang ADSO, dunay slay official statement mga katropa. Okay, balik ta siguro unya katropang Rustom kay itong oras. 8:51 naman itong oras katropang Rustom. Unya katropa sa to ang pagbalik, no, atong ipadungog kaninyo katropa ang official statement mga katropa sa ADSO. At tinayo di Sambuanga University katropa, no aron madungog sab ninyo. Mayong buntag diha kang Mildred Villarente, lakip na kay katropa nga Romy Butling Osho. Good morning.
2: Good morning.
3: Diya usab mga katropa kang Starlight Milliston nga nagtanos tong programa diya sa Patpat, mayong buntag kanimo diya katropa.
2: Good morning!
3: Patayon lang sa pag-share sa tong programa kay unya katropa, before ta mag-end sa tong programa, mamili ta og a winner para sa ato ang 50 pesos nga load or GCash mga katropa.
5: Tama!
3: Mugi kapoy kasi muhang trabaho. Pagtuman katropa og premium D3 capsule nga adunay vitamin D3. Anong katropa nga paliguno ng imong kabukugan o ang imong muscles katropa? No, mahimo kang strong, dili kadaling kapuyon. Mao ka na ang premium D3 capsule mga katropa. Tumara ka na 30 minutes usa ka mukhaon. Bali ka taw-taon mga katropa, ito ang programa nga Bullseye.
6: Bullseye!
7: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
6: Go!

0: say kalahian sa una o garon.
1: Ani ni siya, Kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
0: O niya karon di ay?
1: Karon, Kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
0: Asya man ding uban?
1: Wala na, nangabayot na. Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
3: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
4: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, o nanambal pa jud ka.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridio, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
6: Hindi sapat ang vitamins kung hindi ma-absorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta. Mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Softgel. Atong paminahon ang broadcaster ug national director sa FMR Philippines, Billy Dulatre, alang sa Santon Vitamin C.
7: Dili jud ko hiling mag-inom-inom og tambal, pero sa kapisi sa trabaho, lakaw diri, lakaw dito, overtime din hi, event dito. Nakabating ko grabing luya ug kakapoy sa akong lawas. Ug usahay, paspas na kay ko taptanong sakit. Gipasulay ko sa akong igsoon ug tumar ug maintain sa Santon Vitamin C. Ug nabating nako ang dugang kusog ug kaaptik sa akong lawas. Kaysa linya sa akong trabaho, way luya-luya. Kinahanglan always healthy. Salamat sa Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
8: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tan-awa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdalig sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy nga posibleng matumba o layo sa mga struktura nga posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
9: Ragway hamasulom inyo mga palangga. Hinaot kita magpasalamat sa atong magbabaya na kita gitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Hinaot nga magpadayon kita ng ligon, glamin na giyod mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tunggay. Councilor Engineer Cromwell Kirill Ding Layan, kumbati gali!
10: Kagasto.
11: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman, unsay na adikto?
11: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuod? Wala yun?
11: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
10: Salamat kayo, day ha. Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usad sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: emergency preparedness kit sama sa first aid kit, flashlight, dili mapanos nga pagkaon ug tubig. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
0: Sus, nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
12: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
0: So may akong gamiton, boss.
12: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapamino sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
13: Turbo Food Supplement from it.
14: Ako si Jomari, isa ka construction worker. Always bug atong trabaho, pero bisag kapoy, always ragi ako na time para sa labing-labing kay misis. Ang sekreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kay ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner nimo, tamis kayo nung yung kamong mga construction workers diya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dyan kayo.
13: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
15: Turbo, wagas, ang lakas.
13: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
16: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Oy pare, naunsa ko ka. Kung bago pa mo sa imong uyab, ayaw pa bugos. Oh! Isang asa rabi na mabot imong kamot pare. Oh! Ya, masuko pa diyong kagmumaliban. Exciting?
18: Exciting!
6: XFM time, it's 9 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
19: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
20: Mga katropa, exciting dito!

0: May punta ka dyan tanan di ha. Jocelyn Liovedo diha sa, okay, listening from Bukidnon. Daha kayong salamat sa imuhang pagtanaw diha, madam. Lakip na ni Yuan Le Cinco. Mayong buntag kanyang tanan niya mga katropag. Welcome again sa itong programa nga Bullseye. So atong paminawon mga katropa, ang official statement mga katropa sa buhatan sa Ateneo de Zamboanga University mga katropa.
1: Peace to all of you. Today has been a deeply painful and difficult day for all of us. We continue to reach out to and accompany the families directly affected by the tragedy at our junior high school, Tumaga Campus. We also hold in prayer our students, our personnel, and everyone who has been shaken by what happened. The university is fully cooperating with law enforcement and the proper authorities as they continue their investigation. We know that there are many questions that all of us understandably want answered. We ask for your patience. We ask for your patience as the facts are carefully established. At this time, we do not want to preempt the results of the investigation. We must allow verified facts to guide us and avoid speculation that may cause further pain to the families and to our community. In the meantime, our priority remains the well-being of our students, of our personnel, of our families. We will continue to provide pastoral, psychological, and other necessary support in the days ahead. We ask everyone to remain compassionate, prayerful, and responsible in sharing information. May God grant comfort to those who mourn, healing to those who are hurting, and peace to our entire community. May God bless us all.
0: So mga katropa, ang statement mga katropa ni Father Arnald Andal, mga katropa, ang tigpamaba katropa o kasamtangan ng presidente katropa sa ADSU, no, mahitungod katropa sa shooting incident. Sila katropa sa eskwilahan, nangayo sila mga katropa o pagsabot. Lagi kay wa may nakagusto, wa may nagkagusto, wa may naani ni ang panghitabo di asulod sa eskwilahan mga katropa. No, nangayo sila og pagsabot, nangayo sila katropa og pag-ampo usab, no? Nga ilang malampasan kining giatubang, no, sa ilang eskwelahan mga katropa. Ang ilang dakong tulubagon ngadto sa mga ginikanan mga katropa og sa gobyerno. Lakip na, importante kato mga nabiktima in town mga katropa. Tung upat nga namatay, lakip mga katropa ang shooter. Dili ilalim katropa ang gipasaan karon sa mga pamunuan sa Ateneo de University, Ateneo de Zamboanga University katropa. Apan dili usab ikalimod mga katropa nga aduna sa dakong tulubago ni ini. Adunay dako sila nga lapses mga katropa lagi kay karon pa, no? Unsa may mahimo anang sorry ug unsa may mahimo anang pagpakalma sa mga nagtan-aw, naghangad katropa, nangita og katubagan, lakip na hustisya. Unsa may mahimo ni anak karon mga katropa nga humana na mana? Nahitabo na ang nahitabo mga katropa. Nahitabo na nahitabo, di na mabalik. Di na mabalik mga katropa. Ang kinabuhi sa mga nawala, dili na mabalik katropa ang nahitabo sulod sa eskwelahan. Tama itong istorya ni Michaela Almalvez Romero kaganina sa iyang komento mga katropa. Unta, ang mga tulunghaan mga katropa, nakat-on na, nakalearn na sa nahitabo dito sa Leyte katropa. Nga grabe po to ang shooting incident dito involving students. Karon na sundan sa Zamboanga. Kinahanglan pa ba nga doon na pa'y laing eskwelahan? Usa, pahugto na to ang seguridad sa eskwelahan. Paloy-looy kag naong diha. Pero dili na siya paliton sa mga katauhang naminaw o nagtanaw. Nagkulang gid ang eskwelahan. Nagkulang gid sa seguridad. Pag-implementar mga katropa sa hugot katropa nga seguridad. So unta mga katropa, ano kini mahimo ning nga leksyon?

0: usab na sa kadaghanan sa tanang eskulahan diri sa nasod Pilipinas. Mga taga Bukidnon, naminaw man karon, nasayod kong dunay mga teachers nga naminaw. Hala ka mo. Unsa man inyohang pilion, pagpatuman o hugot nga seguridad. O, musunod ta ni ini nga panghitabo ka tropa. Karong panahon na ang pagmaymay ngadto sa mga kabataan, dili siya enough. Ang pag-istorya, pagtambag sa kabataan, dili gid siya enough. Kinahanglan duna gid kay ibutang diha nga kanabitaw nga pangil gid ba no, butangan imong bangkil ang mga pulisiya. Maghimo gid kag action. Dili kay taman ka lang og istorya, dapat naagi action. Atong paminawon ang statement po, bes, malakan niyang mga katropa kay lala kayo og bakba katropa si Auntie Claire. Ah, doon na siya gipaabot nga mensahe mga katropa. Ngadto sa mga katawhan.
1: Pribado man o pampublikong paaralan, nandiyan pa rin po ang pag-uutos ng ating Pangulo na dapat na ang protekta, ang pagpaprotekta sa ating mga kababayan, lalo-lalo sa kabataan, ay dapat paigtingin. At ang isa sa mga nakikita rin ditong solusyon ay dapat na ang mga kabataan natin ay naggagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang, kung hindi sa kanila mismo paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Kaya minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo.
0: Saba!
1: Lalo-lalo
0: sa mga nakakatanda. Hiling-hiling sa Auntie Claire o pointing fingers.
1: Hindi lamang po ang gobyerno, na po tayo, especially pag nasa school. Kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan. At sana lang, ay matupad ang ating kahilingan na maiwasan na rin po sana sa social media ang mga kapwa nating Pilipino nagbabanta ng buhay ng karamihan sa atin.
0: Padulong na po ni Duterte ron.
1: Sumasang-ayon sa opinion ng iba nating mga kababayan. Dito kasi nakikita na parang natotolerate pa ang pagbabanta sa buhay. Pagkilala na may assassin at handang pumatay. Hindi po ito magandang ehemplo. Kaya sa atin, sa lahat, magsilbing aral po sa nito, huwag itolerate ang gintong klaseng pananinta at huwag natin itolerate ang mga ginagawa na mga pang-abuso, especially ng mga public servants natin.
0: Mananapod lang eh. Huwag na lang gini-istorya ni si Claire Castro, mga katropa, nga dili ibitaw ka ng tinuuray, nga gikan sa ilahang, nagikan ba sa ilahang nga pangutok ba o gasing-gasing? Kinahanglan ba gid nga ipolitika gita nang imugawa sa baba? Ha? Wa gyud. Kaning istorya ni Claire Castro nakadugang-dugang siya kahugaw dres nasud Pilipinas nood lang. Ambot ba aning bayhana oy? Ha? Kita gali mangumento ta ka tropa, maragwa na gitay pamatasan para ani niya. Ako wa na gyud ko ni nahurot gid akong bilib ani niya. Maraw, gibutang na lang siya diyas presidente, giretain na lang na siya mga katropa tungod kay siya rin maka-atraka o tubag ng way pamuot. Unang-una, sayunan ka? Iyang sisihon katropa ang mga maestra kay usahay daw, kani maestra daw mismo, maestro maestra mismo, ang magtukmod sa mga bata o magtudlo katropa ng mahimong walay modo. Kinsa yung tao yung magtutudlo? Kaysa ko tawag maestro nga i-rest niya iyahang pila katuig gag-eskwilahan o iyang lisensya para lang mutudlog walay mudo ang estudyante. Na aman ay principal diha Auntie Claire, gibantayan may tao na diha ang ilahang pagtudlog, ilahang mga lihok diha. Ugali, di ba? Kamu man diha sa tangas? Na? Kamu man diha sa Senado ang nagprotektar, nagbuhat anang batas juvenile, nga hanto na lang mga maestro, dili na ginarespeto sa mga estudyante. Bullseye! Nganong itulod ba nimo dito sa mga magtutudlo na pagkaway batasan sa mga estudyante? Nga kamo man mismo sa gobyerno ang nagtolerate ni Ana? Bullseye! Di ba kamo ang nagprotekta sa mga kabataan, pinagi sa juvenile justice? Muna ang maestra, bisa na lang og pagpiti, pagkusi, dili na pwede.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Marami ni si Auntie Claire, guwa estudyante. Base na busy lang ka Auntie Claire sa pagpanalipod sa to ang presidente. Muna nga ikaw, waka kahibalog usap po'y binuhatan sa imuhang mga anak ng eskwela. Well, imo mga anak, mga elite man na. Ha? Yung mga elite man na, siguro mga classmate anak, muluhod pa. No, amaw nga babae. Amaw nga babae. Sisihon, may noon ang mga magtutudlo nga nagbuhat ra silang trabaho. Tinuod ang mga maestra at maestro, usahay, mulaylo na sila, dili na sila makialam, bisan o ang ilang estudyante, maot o batasan. Dili na sa ingon nga gitolerate na sa mga maestra at maestro. Galikay sila nga masumbong, ma-principal's office, makasuhan, kay ang ginikana, nireklamo kay ilang anak ni Uli, ni Hilak.
2: Bullseye! Bullseye! Ha?
0: Tungod lagi aning juvenile justice, ngyate, uy buot. Muna mga ginikanan, tuo po sila sa ilaha pong mga anak, muuli kay maghilak-hilak. Ha, mga artista, kay daw nabuli sa eskwilahan tungod si ma'am, nangasaba, ingunan to. Unsa na? Murag na may nagtagta diha glitson lagi. Baka. Ha? Linog? Ah, sa to? Aw, oh, asa man dito? Oh. Mo nang mga maestra ug maestro mga katropa karon girindahan usab sila. Daghang klase sa abuses katropa nga pwede maigo atong mga teachers, dili lang physical abuse. Kanang bullying mga katropa, lakip na ana ang mga maestra matamaan. Kay para sa mga estudyante, kung kasab-an sila sa maestra, yaw-yawan sa maestra, kay dunay dili na kanang nabuhat ka dili maayo, muhilak, musumbong sa ginikanan, bullying na para sa ilaha.
2: Bullseye! Bullseye!
0: In realidad, mga katropa, reality, wa nagyoy. Wala naging katungod ang maestra at maestro katropa nga mo pitol sa inyong mga anak ng mga buloyagon.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Na busa Auntie Claire, ayaw ipahid ngadto sa mga magtutudlo ang pagkawalay modo sa mga estudyante. Kaya truho na ko, kamo diha nga mga naghimo diha sa batas, kamo ang nagtudlo sa mga estudyante nga mahimong way mga modo, way mga batasan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: El Nino, baha, basura, landslide, linog, kang Duterte ng binuhatan para kang impactang Claire Castro. Good morning, manager. Morning ka nimo, da Irene Dundiog. Morning ka nimo.
3: Good morning!
0: Mag-istorya pa si Claire Castro, mga katropa. Mura bag... Dili lang mga maestrag maestro ang iyahang gisisi sa panghitabo. Magpadungog-dungog pa. Tungod daw kay... gitolerate daw nga okay ra ang magbanta. Nga doon ay assassin sa imong mata. Gitolerate daw, mga katropa. Publicly ang pagbanta. Bisag wala niya gi-mention, but literally, mga katropa, and obviously, she's referring to Vice President Sara Duterte sa pagbanta niya sa First Family og ni Martin Romualdez. O ka ng mga dautan ng mga words na magawa sa baba, labi na kung ikaw, public servant, public official, and she refers to Duterte family. Hindi ba pwedeng mamaba ka diha o maghatod ka diha sa imong pahisubo? Sa nahitabo, dili lang sa eskwilahan kundi sa tibuok nasod, gikan sa inyuhang kaugalingong pangutok ug kasing-kasing. Na kinahanglan bang ipolitika gihapon na nimo diha?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Naunsa may taon mo eh? Tanang panghitabo, inyo namang ihapak hinuon sa kanhi administrasyon ug sa vice presidente? Di tuod ka mag-mention diha og pangalan, pero kami mga Pinoy, dili may mga bugo. Kinsa may mga pro Claire Castro dere be gawas mo. Basaha daw ng comment section diya sa iyahang statement. Basaha daw, naabay ka ng pagdayig diha para ni Castro. Di ba? Tanang mga tao diha, kabalo sila nga tanang pamahayaga ni Castro refers to the previous administration, refers to the Vice President Sara Duterte. Grabe ka politika. May anak rin na makadawat kag 350,000 a month. Pasaway ni Auntie Claire oy, ay, matod pa ni Mami Josie tinambunan. Bisan siguro ang imuhang mga miyembro diya sa PIAs tanang lugar sa Pilipinas, makaingon, wa kay buot. Kinsa may member ng PIAs di buok Pilipinas, ganahan ni mo, wa naman siguro, pangutahan na daw. Sa crisis nga giatubang sa nasod Pilipinas, ingon ani, unsay statement sa presidente, maura na statement sa presidente, ayaw na nadungagi diha Auntie Claire, kay mahulog ka dihang wa kay buot. Diba? Mahulog ka dihang wa kay buot sa imuhang nga gibuhat, patakaara ka diha og hatag og mensahe. Kanay mong mensahe, ikaw press officer, mangud ka. No, unsa untay mo gawa sa baba sa tuang presidente, mao na imuhang ipaabot. Dili kay imuha man ang punan-punan na imuhang ipang-istorya diha. Wa man nag-istorya ang presidente ni ana about anang explicit kayo nga kana nga kanabaga pagbanta about assassin, no, about kanang pagpamalikas, wala man. Wala gisulti ang presidente ni ana katropa kanang di mantika katropa ka ug ginahini mo. Auntie Claire, wala gyud. Ang istorya rabi ni presidente ha, binisayon na to yang istorya. Nahisubo ang presidente sa nahitabo na pod karon sa usa ka tulunghaan. Ug iyang gipanawagan ka tropa ang law enforcer nga istadihan ug utro i-review ang mga pamalaod, lakip na ang hisgutan ng seguridad sa mga tulunghaan aron dili na ni mausab. Kay matud pa ni President Bongbong Marcos, ang tulunghaan unta second home, angay unta nga safety ang atong mga estudyante o gadili mabalakang ginikanan. Maunta dapat ang kanabang hulagway sa usa ka eskwelahan, sa usa ka institusyon. Nindot ang mensahe sa presidente, nindot ang iyang ipaabot, ang iyang pagpanugo mga katropa sa law enforcer. Pero si Claire Castro, butang-butangan, punan-punan niya diha. Amaw man siguro ka nga pagkababayi ka. Kung ako'y anak ni mo, Attorney Castro, murag, di ko ganahan mahimong anak ni mo, murag, lisdan yun ako kung apliyedo. Maubitaw na nga si Bite King, wala na ganahin mag-vlog, kay parehas, gibas yung kapil si Bite King, kay parehas na magtaong, anak daw ni mo. Basin kaya pa na ito palutso ng statement ni Ruben Padilla, Senator Ruben Padilla, katropang Rustom. Kaya nanawagan si Senador Ruben Padilla, katropa nga, i-review usab ang balaod, katropa, kalabutan, no, may kalabutan sa mga kabataan. Atong paminawon, mga katropa.
3: Ito po ay patungkol sa naganap na naman na karahasan at karumal-dumal na krimen diyan po sa siyudad ng Zamboanga. At isa na naman pong estudyante ang
0: dali ang istorya, tol! Dugaya po ang istorya.
3: Bagay na hindi po po natin pa maipaliwanag ito sapagkat hindi pa po natin alam ang mga tunay na naganap. Mahirap po magbigay ng komento. Lahat po ngayon ay nababalitaan lang natin sa mga social media, sa mga breaking news. Ito po kasi ay bumabagsak sa aking komite. Ito po ay sa public information dahil ito po ay impluensya ng social media sa ating mga kabataan dahil palagi ang po sila na gumagamit ng kanilang account. Sila po ay nakapag-live pa po ito at napakalaki po ng epekto talaga sa mga bata ng social media. Alam ko pong maraming nagagalit sa akin dyan. Sobrang dami pong taong nagalit sa akin dyan. Noong ito po ay isinasagawa namin ng public hearing. At yan po ang isang bagay sana na ilalapit ko po sa inyo. Na sana po maintindihan po ninyo kung ano yung pinupunto ko. Napakadami pong nagalit sa akin, binas ako patungkol dito. Alam niyo mga kababayan, sana po yung namnam ninyo ang gusto kong sabihin na hindi na po talaga maganda itong nangyayari. Napakapangit na po itong nangyayari na ito. Sana po kung ako po ay nagkakaroon ng mga maling choice ng mga salita. Hindi po ibig sabihin yan ay kinukutya ko kayo, kinukutya ko ang kabataan. Hindi po. Iyan po ay panggising. Panggising.
0: May kalabutan ni Katropa sa iyang statement kani Adto na ingon siya nga ang mga kabataan karon weak. Ah, huyang ikumpara kani Adto. Mauna mga Katropa ang iyang pamahayag.
3: Hindi po ako nagsasalita. Hindi ko po na iintindihan ang bagay na ito. Ito pong mga nangyayaring karumal-dumal na krimen na ito. Nakita ko na po ito eh.
0: Mauna ihang mauna ihang giingon mga katropa nga katong naapa siya sa prisuhan mga katropa. Maragdo na siya pananaw ba nga mahitabo ni yun ani mga katropa. No? Mahitabo ni yun ani nga mga insidente. Tungod lagi sa kanibitong paspas nga pag-evolve sa pamatasan sa mga kabataan mga katropa, tungod sa paspas unta na paspas po dato mga katropa nga pag-adapt, pag-accept mga katropa sa kining new technology. Parte ni siya mga katropa sa ato ang evolvement mga katropa. Nabash si Sir Ruben Padilla tungod kay lagi daghan ka siyang kontra sa Senado. Ikontrahan siya kay isa siya mga katropa sa nangandoy unta katropang i-review uno ang mga palisiya mahitungod sa kabataan o siyempre i-block mga katropa, no? I-block na gid ni totally kining mga online games. No, isa ni ini mga katropa kanang Gorbax. Gorbax mga katropa. Lakip na mga katropa ang Roblox. O kana. Kana nga mga dula, tanawan ng cellphone sa inyong mga anak diha, mga ginikanan, kung duna, ingunana, nga dula inyong mga anak. Kay duna na sila mga mission-mission diha, mga katropa. Marag maunay nakita ang mga katropa hinungdan, duna yung mga mission nga sundon ang bata, kanabang pagpatay, mga yun ana ba mga katropa. So isa na, sa pipila lang mga katropa, ka mga online games o mga tanan pa mga katropa nga makita sa inyumuhang mga kabataan di sa cellphone nga dili gid siya safe o dili siya angay para sa ilang panginaron. Unya gitolerate. Dili na katropa, matod pa ni Senador Ruben Padilla, dili na katropa madawat ang mga panghitabo karon kalabutan sa mga kabataan. Dili na katropa. Dili na gyud. Angay bang i-review ang balaod mahitungod sa mga kabataan? Angay gyud. Daghan na nag-ingon karon katropa nga human sa hitabo sa Ateneo di Sambuanga mga katropa. Angay na gyud nga i-review katropa ang pamalaod may tungod sa kabataan. Edad sa accountability. Under sa Republic Act 10630 katropa, juvenile justice mga katropa. 15 anyos paubos, dili kriminal, matod pa. Angay na di baguhon. Angay na baguhon mga katropa. Kaning access sa armas. No? Dapat katropa aduna usay batas mga katropa nga ipahamtang batok niini. No? Ang gigamit nga armas amahan, gikan sa Bureau of Custom katropa. Ang balaod karon wala kayo iklaro katropa nga silot sa ginikanan. Ginikanan ba? Ginikanan magyapon nagtukmod niini. No? Ingon beta katropa, ang ginikanan ang first teacher sa mga kabataan ug ang ato ang panimalay ang first school sa kabataan. Kinahanglan ang ginikanan usab mga katropa, managot usab, manubag usab sa unsa may kamalian nga gibuhat sa ilang anak. Naminaw diha ang mga pro-Claire Castro. Dili kay sisihon ang mga maestra.
2: Bullseye!
0: Unya, lakip mga katropa para sa kuha. O, lakip mga katropa. Dapat pahugtan katropa ang safety sa eskwelahan o kaning mental health mga katropa. Sige ra mo gilis diha o kanang curriculum. Hantod ang GMRC inyo nang gikuha.
2: Bullseye!
0: Ibalik na po. Ha? Nag-add na mo diha ang curriculum mga katropa. Sa curriculum, nag-add na mo diha o kanang vernacular. Ah, pagtudlo, bisaya ang klase. Daghan kayong mga bright na mga katropa diha sa kuan, DepEd og sa Senado. Sinangan ng bright. Ang mga eskwelahan katropa, kulang sila og resources para sa counseling og threat assessment mga katropa. Kulang. Ang balaod, wala kayo mandatory reporting katropa, protocol kung naay warning signs. Namaon tatay guidance counselor mga katropa, pero kulang gyud, kulang pa katropa, no? Og kanang pagpahugot pa katropa ba para mabantayan ang mga estudyante nga duna na sila giatubang katropa nga dili maayo sa ilahang hula-huna. Oh. Unsa may gikabalak-an nganong hantod karong katropa, di man gid na katropa mausap-usab na atong balaod nun. Kung usbon katropa, unya paubson, paubusan katropa ang edad. Sa angay silutan, mahadlok ang mga advocates katropa nga ang mga bata diretso presuhon imbis nga ma-rehabilitate. Mura ba o ka nang gideprive ko nun nato mga katropang kabataan sa ilahang nga youthful nga kinabuhi katropa. Siyempre, bata pa na preso na. Pero ang saon man nga ang mga bata karo, nakabata man ang mga kriminal.
2: Bullseye!
0: Matod pa, ang focus dapat sa ginikanan daw mga katropa. Pag-secure sa firearm. Og mental health support katropa, dili lang sa pagpamugos sa bata. Mauna ilang gina-fight mga katropa. Di silutan unta ang ginikanan. Silutan unta ang ginikanan. Nga nung hantod karo ni Nana Ramang gihapon, nagkagrabi pa hinoon. Pwera na lang sa mga tarong ginikanan ha. Naiubang mga ginikanan, madala og drama silang mga anak. Tungkol lagi sa kabisi sa ilahang panginabuhian, yun nagtuo silang ilang anak, kay butan kayo, kaya kabut sa eskwilahan, dili mo laag. Di ay mga katropa, online na biya karoon ng laag po. Di na kailangan o physical. Tanan, online na mga katropa. Sa kung tanaw mga katropa, ang balaod, dili, para lang silutan. Na naman na juvenile justice diya. Dapat po, doon na po tayo, buhaton katropa para ma-prevent. Maubitaw na nga, isip support sa juvenile justice, dapat doon na pa'y buhaton katropa ang ato ang gobyerno para suportahan katropa o aron nga malikayan katropa ang angay likayan. Mas hugot nga pagdumala sa arma, sulod sa balay. Ginikanan! Kinahalan, makahibalo mo. Silot sa ginikanan instead nga sa bata kung di mo musugot nga usbon ng atong balaod. Mas klaro nga protocol sa eskwilahan. Sige ra magpatawag diha, doon naman mo ka ng official diha sa inyo hanga GPTA ba na? Tawag ana, or PTA? Association sa mga ginikanan. Meetingan ninyo, magpatawag mong meeting. Inyong meetingan, kanarapong inyohang mga project diha, uniform. Unsa pa na diha, hindi pag yung magkasinabot. Usang hisgutan sa ginikanan, no? I-educate yung mga ginikanan, huwag mga pamuot.
2: Bullseye!
0: Sobra kasalig silang mga anak, kay butal ilang mga anak, dili katuong, mahitabo. Usara mo to nga ilang anak di ay dili maayo og dili butan kun duna nay mahitabong dili maayo.
2: Bullseye.
0: Balance nga juvenile law rehabilitation gihapon pero dapat adunay accountability kung heinous crime na ang buhaton. Sama sa unsa kini pagpatay. Heinous crime na no. Ibalansehon nato ang juvenile law. Dili kay tanan sakop bisan og unsa kadako na sa iyang nabuhat nga sala wa gihapoy buhaton ng gobyerno kay lagi under juvenile law.
2: Bullseye.
0: Kaloy pud nato. Sakop unta ng juvenile justice karang mga kanang mga basic banga sala lang unta nga pwede pa i-rehabilitate ang batasan sa bata. Suko magali kag ludan ka. Suko magali kag balikasan ka. Kana na bang duna na kinabuhing makuha?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Mauna mga katropa ang dapat o kinahanglan unta mga katropa nga buhaton. tutuka ni sa gobyerno, dili kay puros lang tudlo-tudlo kinsang sala. Bisag ang kaning administrasyon, maamong pa. Magsala sa estudyante, dapat imong sisihon diya. Si Kuan, si Chase Escudero o si Kiko Pangilinan kay ilahan ng juvenile justice. Dagway ni mo, Claire Castro, halata ra kayo ka.
2: Bullseye!
0: Naami right, mga saba ni mo, kay kami nagpaswildo ni mo in taon. Alexander Gaunte, diya kay Ninette Mangkit, kagaga Baron Roger America, maayong buntag kaninyo diha mga katropa. Mga bago na tong katropa, og salamat sa inyong pag-follow.
2: Thank
0: you. Katropa, alas 9:34 ang atong ang oras. Katropa, kung stress ka, pag-inom katropa og Xanthon Plus Coffee Mix. I-boost katropa ang imuhang cognitive system. Dili ka ma-stress. Stress katropa nga pwede mo hatod kanimo sa depression. Mona ang Xanthon Plus Coffee Mix mga katropa. Kung gusto ka muhamis imong kutis, magwapa ka, audilita sa kape katropa nga Xanthon Gold Coffee Mix. Nga doon ay glutathione ng collagen katropa. Sa kalisod sa panahon, sa kamahal, sa palaliton, kanong panahon na, diligid angay, pataka na kagasto sa sweldo sa imong bana. Kay basin og biyaan ka. Kung nangandoy kang mahimo kang guwapa, dirita sa kape. Nga to in one katropa, adunay glutathione ng collagen Xanthon Gold Coffee Mix sa mga katropa. Diri kita mga katropa sa mga balita nakalap sulod sa 24 oras. Atong tanawon katropa liliyon sa itong mga nakalap kay basin katropa o ga members pamilya suod ng higala na lambigit sa itong mga balita karong adlawa.
2: XFM Report.
0: Katropa, 65 anyos, gipusir sa iyang iksuon, human giputol nini ang tinanom nga kahoy. Balita katropa, pinagi ni katropang Hani Lutabios na nukagikan sa XFM Bukid noon.
2: XFM Report.
4: Landing sa tambalanan ang 65 anyos nga lalaki human sa Maron diyang gipusil og gibato sa iyang 55 anyos nga igsoon pasado alauna sa hapon Agosto 17, 2026 sa Purok 5B Barangay Kapunan Valencia City Bukidnon. Base sa report, nagsugod ang panagbangi sa magsuon nitong Domingo Agosto 16 tungod sa usa ka depwal nga nahimutang sulod sa ilang compound. Gikapungot sa suspek human giputol sa iyang magulang ang usa ka punuan sa kahoy nga iyang gitanom. Gamiton unta sa biktima ang maong kahoy aron moong kuptanan o polo sa dipwal nga wala gikauyon sa mangod nga nirisulta sa ilang panaglalis. Pagka Agosto 17, samtang naglingkod o nagpahulay ang biktima gawa sa iyang panimalay, kalit kining giduulan sa suspek o gipusil sa makadagang gikayon. Sumala sa mga nakasaksi, tulo ka beses nga nakapabuto ang suspek, apan ang uban pakyas nga nibuto. Wala pa natagbaw ang suspek, gibato paniini ang biktima sa makadagang gikayon human kini natumba. Ang biktima nakaangkon og usa ka samad pinusilan sa iyang tuong bukton. Og dagang samad sa nakalain-laing parte sa iyang lawas gumikan sa pagpamato. Human sa krimen, nikyas ang suspek paingon sa wala matino nga direksyon. Samtang ang biktima gidala sa ospital o gana nakaroon sa stable nga kondisyon. Mga alas 9 sa gabi, voluntaryong nitahan sa kapulisan ang suspek uban sa tabang sa usa ka barangay kagawad sa barangay Kapunan. Gipayag sa suspek ang iyang kaandam nga musumite sa legal nga proseso ug mukoopera sa nagpadayong investigasyon alang sa pagpasaka og tukmang kaso batok kaniya. Mga katropa, para sa tinaw nga pananaw tumar og Vision X Plus Softgel Capsule kay aduna kini lutein, siasantin, beta carotene og vitamin E nga makatabang mupatinaw sa pananaw alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
2: XFM Report.
0: Igsoon batok, igsoon dugo, batok dugo. No wonder mga katropang atong kabataan karon nagdako usab nga way mga pamuot.
2: Bullseye!
0: Tungod lagi sa pamilya, usab katropa nga gubot. Imbis ang pamilya magtinabangay, ang pamilya pamahinoon katropa magpinatyanay.
2: XFM Report.
0: Sa laing bahin katropa, 16 ng mga trabahante sa insurance company sa Corona Dal City, gidakop sa NBI SEMRO. Detalye pa ni katropa nga Philip Oligario na nukadgikan sa XFM Jensen.
2: XFM Report.
5: Arestado ang 16 ka personnel, lakip na ang manager sa Family Life Care International Insurance Company sa National Highway sa Barangay Morales, Coronadal City. Human gisulod sa NBI SEMRO, National Bureau of Investigation Central Mindanao Regional Office, tungod sa pagpahigayon og operasyon nga walay tukmang permit. Matod pa ni NBI SEMRO Investigation Agent 3rd Vernon Joel Fermalino, gihimo ang operasyon human sa mga reklamo gikan sa unom ka individual ug ang pagkadiskubre nga walay lisensya ang kumpanya gikan sa Insurance Commission of the Philippines. Gikatahong nag-issue usab ang Security and Exchange Commission (CONSEC) og sertifikasyon nga nagpahayag nga maong kumpanya wala nakarehistro sa maong buhatan. Nasakmit sa mga otoridad ang mga ekipo sa kumpanya sa insurance atol sa operasyon, partikular na ang dokumento sa transaksyon, laptop o mga computer. Ang mga ginakop ng individual kasamtangang ana sa kustudiya sa NBI Semro o katubangon ang kasong paglapas sa Republic Act 1067 o ang Insurance Code of the Philippines. Mga katropa, gikapoy, gipanahot o gipamaol baka, panahon na para sa herbal nga haplos. Magsanton Herbal Oil na. Alang sa Reke Usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
2: XFM Report.
0: Sa katapusang bahin na sa itong balita, Malaybalay City Health Office, may pahigayon ng water quality monitoring sa San Jose o Gasimaya, Malaybalay City, Bukidnon. Ang detalye pinagin ni katropang Jezebel at Chacuso, gikan katropa sa Philippine Information Agency Bukidnon.
2: XFM Report.
6: Ang Malaybalay City Health Office Environmental Sanitation and Occupational Health Section nagkandak og water sampling sa Barangay San Jose ug Simaya niadtong August 4 to 5, 2026 subay sa hangyo sa mga barangay. Sa Barangay San Jose, nakuhaan og sample ang duha ka water sources ug lima ka reservoirs samtang usa ka water source ug duha ka reservoirs ang nasampulan sa Barangay Simaya. Tumong sa kalihukan nga mamonitor ang kalidad ug kaluwasan sa supply sa tubig sa komunidad ug makahatag og gikinahanglang impormasyon alang sa hustong public health interventions. Kabahin ini sa padayon nga paningkamot sa Malaybalay CHO sa pagpaligon sa environmental sanitation ug pagsiguro sa access sa mga residente sa luwas o potable nga tubig. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Jezebel Achacoso sa Philippine Information Agency, Bukidnon.
2: XFM Report.
0: Dagang salamat kay tropang Jezebel sa PIA Bukidnon, mga katropa. Atong oras alas 9:40 na sa buntag.
2: Bullseye!
0: Sa itong pagpanglapas ng oras, mga katropa, na hinaot kung adaghan mong nakuhang pagtulunan. Kay kung dili mo, katropa, o wala mo nakakuhang pagtulunan, di na tamang lapas sunod. Katropang Rostom, kinsa itong lucky winner karong adlawa sa tuang katropa leta? Oy, mangita na po tao og lucky winner sa itong 50 pesos nga load and GCash, mga katropa. Oy, kalami mag-maminaw og programa sa Bullseye, oy. Lami maminaw programa sa Bullseye, mga katropa. Makadaog, bantag 50. Ato ang kinasing-kasing papasalamat ha, sa tuang mga membro sa katropa, listeners and solid supporters kun class. Sa kanunay katropa nga pag-uban ninyo kanunay sa muang mga buluhaton o labi na ang pagtabang nato sa tuang mga katropang nanginahanglan karon nga bulan katropa no, bisan pa man og napakita sa Agosto 19 mga katropa na ubay-ubay nato natagaan na nakahatag ta katropa og lima ka mga miyembro nato katropang nitaliwan na mga katropa ako sa ni pambasahon katropang Rostom. No, ato ang natagaan katropa natunulan si Arturo Abarabar mga katropa dependent ni DBJ na Timbal diha katropa sa Parok 3 sa Kabakungan Linabo, coordinator si Zinaida Sandiman, lakip katropa natagaan usab ang ato ang miyembro katropa nga si Irish Capio kay namatay katropa ang iyang iyang amahan si Rafael Capio diha katropa sa Parok 2 sa Flores Village Linabo, ang coordinator si Anita Hinampas. Sunod katropang natunulan si Elina Salisit, taga Purok 2 sa Flores Village, Linabo katropa. Ang ato ang miyembro nga namatay mga katropa. Dependent ni siya ni Marilo Cañete o ang iyang coordinator si Esperanza Violon. Ikaupat katropa si Rolando Lumanog, usa ka 68 anyos katropa, taga Purok 1 Violeta, Malaybalay City katropa. Miyembro ni siya mga katropa ni Lina Lantin, mga katropa, o ang iyahang, tawagan ni mga katropa, binipisaryo ni siya ni Wilma Lumanog, no, atong miyembro, unya ang ilang koordinator, si Lina Lantin. Ikalimang natunulan katropa, si Lydia Siraspe, na taga Purok Sai sa Violeta, mga katropa. Miyembro ni siya ni Grace Fongtong, binipisaryo ni Grace Fongtong katropa, o ang ilang koordinator, si Villalubos sa Mission. Salamat kaayo, mga katropa nato sa class.
2: Thank you!
0: Labi na itong mga koordinator, sa bisan mga katropa, ulan init, padayon gihapon. pinangunahan ka na sa tuang presidente si katropang Wilmore Dagano. Congratulations, our lucky winner of 50 pesos load or GCash, Starlight Milliston of Patpat. Congratulations kanimo. Salamat katropa ha sa imuhang aktibo kayo nga pag-participate sa tuang programa. Kung naminaw ka karon, ha, i-message katropa imong number o kung saan man imuhang gusto, load ba or GCash. Kana nga load or GCash, hatod ka na mga katropa ni Kagawad Artemio Gulye diha mga katropa sa Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Abti kayo mga katropa, di nato na siya masakpan diha kay busy kayo mga katropa tungod kay daghang mga infra projects karon diha sa San Jose nga ihang giatiman. Kagawad Artemio Gulye cons, maayong Kagawad, maayong buntag ka ni mo diha Kagawad. Artemio Gulye katropa sa Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Manaay election o wala katropa, kanunay na siya diha nga galihok gyud sa Barangay San Jose.
7: Tama.
0: Again, congratulations there, Light Milliston. Nakadaog ka og 50 pesos worth of GCash or load katropa. Salamat kasi yung pag-uban ka na ako sa toang programa nga Bullseye mga katropa. Wala ko igong oras kanang lapas na ko kayo. Ako si katropang Marie Codino, usa ka babae pandili, babae lang. Kini ang programa nga Bullseye. Bullseye. Bullseye.

0: bisa buka deh. Kalau buka nang ini imam mana geisa-isa nang imam til dia.
1: Mula ingon magudan doktor nga. Di ko mag-alsak bugat.

0: Ikaw, nagpilay niyong gasolina?
1: Uy, Tay! Prato na!

0: Uy, halah, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Magko manumta ni gasolina? Malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na yun? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El El Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kuntian lula.
3: Ngano man?
4: Da, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
3: Mali na nga kape.

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: kayo nga akong pagkatulog. Di na hago nga akong lawas. Pumunta ko sa kadlawon nga. Ibugat ang akong paminaw. Recommend na dyan ako ng premium D3 sa tanan labaw niya sa mga inahan. Karoon nga, napatili dyan na to. Pasagda na nga tong lawas.
1: Premium D3, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shatong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa.

0: Musul kata bos mo na po eh. Ana, diara ka tamas di bungko. Ay, naglahos di rin.
1: At least kabaw na sila.
2: Pagmasa na lang diya sa tibongko. Sa holsim ka na lang.
0: Holsim, sa holsim. Nakaya mga naligid. Diara ka sa holsim.
3: Who gravifies to? Yeah, bunda da.
0: Ayaw lagi ito.
1: Ayaw gina si...
2: Si Maring ba kay? Ayaw ko lang katong araw na lang sa ubos. Sana nga siya suot.
1: Muna ko katong nabanggaan.
2: Si Avatar.
1: Muna ko katong isa sa mga nabanggaan sa SUV kayo sa Thailand.
0: Ah, katong...
1: Gilaros?
0: Pero pagkuhan niya ang kahig yung matabadidoy. Lahat mo ito.
1: Kahig yapon.
0: Kahig yapon. Ano man na?
1: Nakainomog?
2: Turbo.
1: Bila ko nakainomog bulkasil. Gahi man.
0: Gani.
1: Mga Maring, ato ang katropa, okay. Abli na ato ang katropa, okay. Yes, sa mga kuan diya, sa mga mag-request o kanta diya, ala, i-comment na sa ito ang live karon sa Facebook. I-search lang ang XFM 107.1 Tagong.
0: Yes!
1: Okay, ito ang katropa, okay. Hatun ni ka na ito sa Santon Vitamin C. At nga mas malami ang isi.
0: Mag Santon Vitamin C. Okay, Bing, asal mo itong kanta na ko diya, Bing? Kantahan ako, Bing.
1: Asal mo, asal yung
0: kanta na ito? Itong kinilaw.
1: Maring, akong ipaybalo, nga live puta ka ron sa Facebook page sa XFM 95.9 General Santos City.
0: Aba!
2: Live
0: sa lahat dito. Bing, baka na ito.
2: Asa mga lugar ka yung mga hilig diya? Atuan diya,
0: Mabing. Diyan sa Pirotso.
2: Pirotso.
0: Pirotso, shout out sa Pirotso. Diyan sa First Road, Asikan Road, diyan sa Kalumpang.
2: Sa Kalumpang.
0: Oo, diyan. Kala mag-a-bibi diyan mga
2: ka. Ay, diyan. Magkaritso na dito ka mabuhay. Pag-uro na ka dito sa Pirotso.

0: Ingon rekan ang mga si present na si Madam Josepina Tinanbunan. Good morning. Si Nancy, ingon siya nga, mga maring guwapa liwat na ako. Good morning. Request ko kanta nga Ikaw ang Ibigin Ko.
1: Tama. Kasi may kanta na.
2: Aba.
0: Si kasi kanta ni si Jos masiguro.
2: Jos na Monte Alto.
0: Jos Monte Alto.
1: Okay.
0: Ha?
1: Kinilaw. Wala kinilaw niya?
0: Wala.
1: Inununan. Wala ka. Kalalalakuan be. Sige, kadalay lang. Kanang hilaw na lang, hilaw. O saan mo ng hilaw?
0: Hilaw?
2: Hilaw, boy.
0: Mangga.
1: Maka na, be.
0: Si Josh Garcia kakanta daw. Ingan pa si Nancy Camilio.
1: Aba, si Nancy Camilio. Hindi na mao dili be. Di ko kanan manan man kanta oy. Manalala takalalala hindi ang to. Kanang pa kana lang sa tong kan request be kay naglibog ko.
0: Sa pa sa ni kanta ni muha
1: di. Ano wa dili sa ko ang library oy, wa man diri.
0: Ugaya do.
1: Ugaya sa siguro na.
2: Kanawa ang mga request ni Dia Maria.
0: Ay request ay napay usa ka tanga just once.
1: Just once.
2: Sa sa request. So sige. Dirahi lang just once ya be.
0: Isa igon si Josepina tinanbunan nga request kog just once.
2: Ang nagkanta siguro sa just one request
0: si James.
1: Si James Uzi.
0: Si James,
1: Armalite.
2: Si James
1: Engram.
0: James Engram.
1: Yes.
0: Abila ko, James Engrun.
1: Okay, so katana ni Marindaria.
0: Hoy, una ninyo na gini nyo na. Sabahan, gini mo na yung Camilio. Pero sige lang, go. Ladies and gentlemen, Tia Daria, ang pinakagwapa sa Bisayan. As uban sa yang awit na guluhan, just one.
1: Okay, poko sa kamera ni Maring Daria.
2: Check it.
1: Para mga bigat lang.
0: Guwapa ni
2: Daria. Ayaw, kapila ka na sila, pila.
0: Guwapa ni Daria. Oy, murag, tagsara gini mo ni siya mga kuan ba?
2: Hindi, magmahal yun sila.
0: Parang,
2: pati unod, dala.
0: Ano yan ang kanta ni Tia Daria? Hatog ka sa Turbo o sa Kadaitari Food Supplement for Men.

0: kasama. Sa yung request, this is for you.
1: Grabe yung mga kantaha.
2: Grabe, oy, nakailak man sa taga, wala na isanggot ng kantaha.
1: Oy, good morning guys sa mga taga Tagum City Public Market. Mga marin, salamat sa inyohang pagpamati. O doon ay panawagan din ang mga maring, o?
0: Ano pa sila? Sige, nalagay bayat ang tingin mo. O, pang kwan, mag-odosya. Nalipat lang ka.
1: Pag-instagram, pang-IG man itong hatingo.
0: Pang-IG dito siya.
1: Good morning, panawagan, mga maring, announcement. Ang La Filipina Elementary School Alumni Association napahigayon og 4th LFES Grand Alumni Homecoming karong Setyembre 19, 2026 along ang Sabado.
0: Apil ka na maring kay kwan man ka di alumni mo ka di maring.
1: Pati ba sa sako eh. Alauna, antak na sa hapon sa La Filipina Elementary School Gym, La Filipina, Tagum City. O gina-imbita matod pa ang tanan ng alumni gikan sa batch 1952. Batch ninyo ni
2: eh. Ah, grabe mo na eh.
1: Hangtod sa batch sa 2025 nga mauban o makikita pag-usab sa atong dakong panagtigong aron mapalig-on ang paghigalaay o panag-iusa sa matag henerasyon o mga programa sa La Filipina Elementary School. Alas sa dugang kasayuran, palihog ko takalang inyohang batch sa coordinators o ang alumni president. O si Kwaman eh, isoon sa imong kwan si... Si Ricky Jampon.
0: Oh, si Jampon.
1: Pinagi matod pa siya Facebook, Ricky Kuya Dong Jampon. Minsay, gikan sa La Filipina Elementary School. Ay, nako. Sa mga spoko mo na batch 1952.
0: Pila may bayad na marin?
1: Ha? Ah, wala ni bayad eh. Kaya di mo naman ni Pasay. Pebalo, gikan sa La Filipina. Aba, salamat ha sa mga taga La Filipina.
0: Iya po na.
1: Sunod, murag mo ko anak punta diyan sa La Filipina kay
0: nanak punta. Wabin, asa ka sa mga nag-graduate din diha?
1: Wala ko diyan mag-graduate, di ba ko taga diha we?
0: Ay, taga sa mga ito ka, kung amin ka, taga Rizal, mandi ay ka.
1: No, taga Uyakno, mangko.
0: Ah, taga Rizal. Rizal, Tagumpo, North.
1: Good morning guys, sa pamunuan sa La Filipina Elementary School. Good morning, good morning.
0: Anya ba si si SM ni Mario, nagkaraoke na pod mo ha?
1: Oo, naguba na pod ang
0: morning. Ay, ipit man taan eh. Kapag kayo kayo ni Israel SM, mga kanta na din ng tao.
2: Malagita na yung mga kalingawan SM.
1: Oo. Oh. Ah. Yan, manganta pa mo.
2: Manganta pa tayo. Ay, matagay ko ba
0: din. Ay, request din kang
2: kwanta. Asama na, asama na.
1: Asana.
0: Hello mga maring, guwapa. Palihan kong kanta, anibig kang Erika. Ikaw ang iibigin ko.
2: Uy. Kanta ha, kanta ha.
0: Si Nancy. Kay Nancy?
1: Kisa rin si Nancy Camilio?
0: Camilio. Camilo?
2: Camilo si noted, ito. Noted!
0: Ano Camilio niya?
1: Si Camilio na... Camilo?
2: Camilo!
1: Mag-wig po doon si Tanini?
2: Wig! Mag-wig! Ay, ha? Sige!
0: Kaya nasuko na si Alvin Maring.
1: Masay mo ni Alvin. Alam
0: siya, basahan po na akong request ay mga bayuta na.
2: Asa mo na siya, sa'yo yan ko si Alvin.
1: Asa yung request niya?
2: Asa yung request si Alvin?
1: Huwag mo na siya mensahe ko.
0: Mura mami, yung tingana mag-kusok ko.
2: Eh, bebe, talawa sa dito, balik na, back
1: na. Ay, na, di ay.
2: Asa yung request niya?
1: Sa'yo yung request niya? Beautiful white maring Daria.
2: Ah, beautiful white. Ah, pag YouTube na lang ka diya, Alvin.
1: Beautiful white.
2: Pag YouTube lang diya, Ben.
0: Ayaw ka naman.
2: Asa lang diya.
0: Mang Lord, yan pikas nga.
2: Kasi pag Spotify lang.
1: Si Uncle Dars on...
0: Wala ka palit sa Aquan, si Apple Store.
2: Oh, sige.
1: Sige, stress na yun, Debbie. Kaya dapat ko i-search din.
0: Iba ko na wage. Ano yan? Pakabot, mag-wage, mag-guna. Mag-wage? Panayin ko na.
2: Mag-wage. Wage na natin na. Wage. Wage.
1: Anong kanta?
2: Be.
1: Ano yan, ha? Ano yan, ha? Uy, si Jos, hindi tayo kakanta.
2: Ama, be.
0: Kaya yung kanta, ha? Ipahinong ko na, oh.
1: Kanta, master. Kanta, master. Pina-stainless ang version.
0: Pinakon lang, God. Hindi alto lang sa isa.

0: Okay, salamat.
1: Grabe na kanta.
2: Ayaw na magpasalamat, Maring.
0: Ano man?
2: Nasuko, nag-request.
1: Nakabalas ka, Maring.
2: Tarong nga po daw
0: eh. Itarong mga daw kanta. Tino na rin na ganito. 101% na itong akong
2: game. Sayang daw yung request.
1: Salamat sa request.
0: Kailang ha, kung lang ka rin pa ng 7-5.
1: Si Richard Garing Ferrari nag-log.
0: Ha?
1: Nag-log daw.
0: Nag-log?
1: Naon sa maning ero diri ang mga maring alingasa magyod makadungog sa kanta. Brownie, relax, relax lang.
0: Sige.
2: Anad ba si... Anad ba si Toto? Nabuntagan mo na spirito ang isa niya.
0: Okay. So, tagay tayo para mabuhay itong lungkot. Tagay ko ang exercise bogey, dabi.
1: Okay na.
0: Dabi, para mabuhay tayo sa lahat ng talan nilang kanta. Kaya makaluya mo. Nang talagay ko po sa bawaan eh.
1: Ay?
0: Kanaay ko an. Ascorbic acid.
1: Spell ascorbic.
0: Kanagkuan ba? Bitsin. Sige, ang exercise bogey na dyan to.
1: Okay, exercise boogie, chacha.
0: Dali na kayo para mabuhit ang itong lugoy.
1: Asa man na ipahinungon?
0: Ipahinung na doon sa itong mga soaking tigpanumpay sa mga wanaminaw ron.
2: Parang sinansi ba? Pagkasaya sa kanta gano'n.
0: Sila nansi. Mag-ilap ito na pag-YouTube ron.
1: Doon na pa nabutangan man sa nabuntagan, nabutangan naman ulit. Salamat kayo, Toto!
0: Salamat kayo, Toto!
2: Kayo mo, Maring, oy!
1: Alam, maraming kayo mo, si Daria. Request for song, Tia Daria, old photograph.
0: Kana,
1: kasa? Old photograph ni Jim Napildi.
0: Napildi?
2: Ayaw ka na, master na, oy!
0: Kaya ako lang nabi, old photograph lang nabi.
2: Tarong ka, master. Ayaw ka!
0: Kina bitang ka nga pagkwala, pag-YouTube lang.
1: Ano na?
0: Kalilang. Saan ba na? Asawa man din mo makita lagi.
2: Sakit mo kayong heart, oy.
1: Exercise boogie, ana.
2: Karo ko ba rin nag-request, nagmahay.
0: Hello, hello.
1: Paliyong ko kanta.
0: May mahayay, ha?
1: Paliyong ko sa kanta nga, baby ko, si Reggie Bofill. Lalamat kayo, dong Reggie.
0: Okay, salamat. Buna, kayo na kanal.

0: Wala ka na SSM. Ngayon SSM, nangara na yung mayo ba.
1: Wala na kang salamat.
0: Ay,
2: naprag wala na kay ginawaan, Master.
1: Grabe nga, kantasa mo ito eh.
2: Grabe, taas mo. Kahit
1: ito,
2: lain na kung kakatawa to si Alvin Goko, baliktad na po niya katawa.
1: O saan ang produkto? Gapaloyo ato.
0: Ha?
1: O saan ang produkto?
0: UTC, binokbog tong mong. Agyotis, binokbog tong mong. Ano ba na? Sige, sige.
1: Ah, sige.
2: Ayan, may tinong na kayo si Wilma o Joaquin.
1: O sa iyo ni Wilma.
2: Mag-request kong so, magbago ka na.
1: Magbago ka na. Yung pa si Alvin Goka, wala na dyan. Nagkadimawan yung mga kanta ba?
0: Master, wala ka naman. Tarahan na naman ito. Ito nga, all photograph niya, Tobe.
1: Grabe ka, ay pa ni Master, oy.
2: Sige, diretso-diretso na ito.
1: Sure on.
0: All may bugaong man ko, bugaong man ko.
2: Kamara, namin din na nga history.
0: Di na kailangan yung pamukha niya sa ko, ay.
1: Ako din na imo ang Duster Master B kay guwapo ingon pa si Nancy.
0: Nancy kada ding na kwan. Kita si Nancy.
2: Tumag na gyud si Mitsuro. Grabe gyud si Master. Ay kayo.
0: Ay di Mitsuro makita ta ka. Bigtian gyud kan ako Mitsuro.
1: Okay, dun ay lain kanta mga maring. Andam-andam mo dia kay ganina moraga watuman na mao. Pero kini okay jud kay siya.
0: Next song.
2: Ang nag-request, maring ang nasi ako nga, maling kong tarong ha.
0: Tarong mo tane, sige.
1: Go!
0: Tarong mo tane, ako nato nirang kayo mo magpahay.
1: Kaya yung masunod nga kanta, hatod ka nato sa Santan Plus Coffee Mix. Kami na, tambal pa.
2: Yes, kole.
0: All photographed by James Ingram, James Bond.
2: James Pilinis,
0: sorry.
1: Jim Pilinis.
0: Ani ana.
1: Masa may na-float na o violin?
0: What the? Oplo.

0: Okay, saman mo. Kanta pa mo niya kay Pana. Ay,
1: dali sa kakanta. Ay,
0: kanta na rin na rin Daria.
1: Direct na request Daria si Daria.
2: Kanta siya, siya.
1: Immortality daw, immortality.
2: Di ko kabalo, anak. Di ba ko, mortal.
0: Asa, asa, yung kasi nagkanta siya. Pag YouTube lang mo niya, pag YouTube lang, ha?
1: Nanabay kanta niya. Sito, ganina, ganina. Biko, sito, kanta ni...
0: Osbiko.
1: Osbiko.
0: Osbiko.
1: Bibiko. Bibiko.

0: soft，我
1: 算老公系变 soft， 变 soft soft 品嘅啦。
0: Ikaw si Uy, ikaw ba? Alam mo ko bitawag ka rin sir nga ka ng paghigot. Sweaty or shatsu?
1: Kung na ako aday, aday ka ng ito, di ba? Ka ng Bombay style ako aday. Bombay style.
0: Saan ba na Bombay style, sir?
1: Kung 12 months to pay.

0: kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako di ay si Robert Kamubulog Pio, Santa Lisa, Isipo. Na ini tubong na akong bukulo upang sa akong likod. Daga na doktor o kalbularyo na ang akong natuan. Daga naman og tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
0: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas, mga higala, ang pag-inom og Santon Plus Gold. Tungod kay ang Santon Plus Gold herbal capsule kay balubata nga aduna kini phytonutrients nga terpenoids. Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sigyog pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema o uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og may panglawas, inom og Santon Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa Santon Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin o prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic o anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom o Santon Plus Gold para makabaton o maayong panglawas o para siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus o mga bakterya o mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta o Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
0: The Secret of Health.
2: Nangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad ni kalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas og labi na gyud ang imong ulo? Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavon nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga mao'y hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung mag-menopause na. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C, ang Santon Vitamin C, og ubani ang pag-inom og healthy coffee nga mao ang Santon Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA og epektibo, pangitaa ang tatak Yeast to Health.
0: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalaga, mas pinatibay.
3: Ako si Karen, 23 anyos. Digin ako masabtan ng kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up na ako, naaday ning turok nga unod na nagtibugol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulog ka pa akong nahurog. Karon okay na ko. Salamat, Gil.
0: Kaya ikaw, sumugan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
4: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
0: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Itikalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, magpapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mapipili na sa inyong mga suking butika.
7: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

sa 8 na ating oras, mga maring. Siyempre, kinikantahan ko na ito sa Davao Life and Power Company. Alang sa dugang kasayuran, sa mga pahinomdom, sa ilang operasyon, i-follow lang, mga maring, ang ilang Facebook page. Davao Light and Power Company. Alas 11:09 ng atong oras.

Alright, balik ta mga katropa. Lawa ko sa kung ano eh. Sige, kaya sugda na to drama. Pag-isuriyan na sa mundo na maring.

0: request na rin. Kasi masok ko na ito na rin.
1: Ito ka rin, ibang kantahon to.
2: Saan ba ito ka kantahon to?
1: Ito, Looking Through the Eyes of Love. Or American pili lang Pie? Ka. Pili lang ka. O ka itong Beautiful in Wine.
2: Aha, gana ba mga request? Oy?
1: American Pie. Ako, bro, ako yung kantahan niya.
2: Enter Sandman.
1: Ayaw na, di ko anam. Di ba Crackers?
2: Bibiko. Napagay dali ang mga maring Tank of Laura.
1: Pili lang diha.
2: Select lang diha mga kwan eh, ruleta lang siguro na siya.
1: Ruleta na tara, brap.
2: Siyempre kaya to ang pagbalik mga higala hatunti ka nato sa Santon Vitamin C. Ang nga mas malami ang isi.
1: Mag Santon Vitamin C.
2: Ang Santon Vitamin C mga maring dunay sangkap nga siyempre kay Vitamin C may gisigutan diri. So orange gani ang iyahang sangkap mga maring.
1: Dili po ni limon sito maring.
2: Dili oi gagmayam na limon.
1: Ako na yung kwan.
2: Green man ang limon.
1: Ah green na ito.
2: Abot lang ba sinahinog na di ay
1: lang. Bongon. Daggo magkain ko gusto mo.
2: Dili sab kay kanang buongon ko. Ama na baga man lang panit. Wala man ang panit sa Itmi Games. Santon Vitamin C kay Dak, sa panahon karon mga maring perting mahala magkasakit. Ato kabataan ato mga estudyante.
1: Pink of Lara daw.
2: Vitamin C.
1: Dak, kay mo na yung last kay kantahon ni maring.
2: Kasi may mga kanta na.
1: Ikaw.
2: Di ba ko mukanta? Si Master lang mukanta na kaya hagi saan ng mga tingin.
3: Kumari, kumari.
1: Ato na lang ng kantaon.
2: Kumari lang si Laura.
3: Kumari naman ni Laura.
2: Tagaasan eh.
1: Tingin ko Laura na.
3: Bekatala si Tagakwale, Tagabusaon.
2: Tagabusaon? Asa lapit sa Busaon?
3: Dresa.
1: Ilibugano.
3: Itong kaya ko lang mga smagol ng sigarilyo.
2: Ay, dito.
1: Ah, dito.
2: Sa Purok 5.
1: Dito na dito na kanasakpan ha.
2: Nagkarihin na magkarakpan yung mga negosyo, Master.
1: Lagi?
2: Ang imong scrap sa Davao, nakpan sa
3: Pansal.
1: Grabe sa. Ah, kaya saan naman niya?
2: Saan na?
1: Okay, sabi na, bonal mo nun.
2: Okay.

0: Salamat sa mga request, mga maring. Oy, maayo papamati di ay sa mga taga Libuganon. Salamat. Mga maring si Laura, di sa may Busaon.
1: Di sa Busaon si Laura.
0: Kinsa pa?
2: Oy, naman ay mga amigo di ay mga amiga.
0: Kinsa na?
2: Ito ba yapo na yung mga amiga?
0: Si Rita Kay?
1: Oy, si Dekaring.
0: Oy, si Maring.
1: Si Dekaring ay, siyempre, may bukutan pa biyan eh.
2: Maring, atong mga manukan di at yung manan ah. Nanabay ng kamang-kamang nana.
1: Kumpare min ako ni.
0: Si ba?
2: Kumpare mo.
0: Bakit, kumarin ako na. Maring, inday ma. Maring, inday, maring. Maring, inday ka rin. Salamat sa paglilinin mo na Maring. Kumusta na ito mga pamitay?
2: Pati kay, shout out kay, Jing Pigarillo, boy.
0: Hi, Jing.
2: Ay, di. Nakasisip sa to,
0: Kumusta ito mga pamitay, Jing? Kisa pa lang, Adiri.
2: Pandamay sa pating mga mas. Ay, Karin, kamusta yung pamitay po diya, Karin?
1: Wala siguro, misis-misis po siguro diri pa rin. Lago ninyo kay Iota diri, Aba!
2: Aba,
1: ayaw
2: na kita-kita.
1: Kita-kita, ha?
2: Ay, dalaan ko na mo nagdukot din, ha?
1: Dukoton to, dukot ilalito.
0: Wala, ginaguman siguro na sa mga naguman diri.
1: Ginaguman diri, sa mga naong kalamo diri. Diha-diha, eh.
0: Sino na sigal schedule
1: sigal. Masama na kadala man gagagdi ang isang container ka ang gasolina. Okay para malare ka sempre ka man lang kid libo na. Managin media ron maring.
0: Hapit na makamimti ang imuha.
1: Hapit na may mimti ni mo mga kwandre, mga kangga.
0: Ana ka tong oras pa nga higala alas 11 kensina.
3: Adun ka ba isusiran na dili ni mo mapasan na ikaw raswata ka na o ipada ni Tormanon. Kung ako ikaw, katropa, kauban ng mga banggitang dramatista, Maring Inday Erica.
4: My pickleball is useless because it's not useful.
3: Tia Daria.
2: Nakakagawa nga kuya kay Kila.
3: Act of Master, Inday Anini. Inilang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa. Yeah.

0: mabuti ako nga maka panghinuklog o makahatag sa ako ang pagtamod pagyukbo ng ninyong tulo. Mga maring
1: bangas ka.
0: Ako sa lamang kaordinaryong tigpalubay ng inyong hang tulumanong ang ikagubdas Kabisayan o Mindanao. Kung ako ikaw. Mga maring, nagpuyo ko din sa may lantapan bukid nono. Ako dahil si Lando. Mga maring, kanya ko nga suliran karon. Ako gusto na ko nga magpadangat sa inyo. Kaya kung gusto ko nga tagaan ko ninyo ganing kwan ba. Manang katinawan aling ako ang problema karon. Hindi mo na kung problema mga maring, tingkribihagin ano yung mga maring, ngayon makabalo lagi mo, grabe lagi kay lagi. Mga maring, di ito na ako na-insulti sa inyo, pero tingkribihagin. Grabe nyo kay mga maring, kay kabalo mo. Pag kabalo pa lang ako ngayon, nani dahil ako problema, tingkribihagin lagi mga maring. Maring, tingkribihagin kay maring, kay pag...
2: Masin bore.
0: Pagsuod mo ko na kuha ni Maring, kayo ko dugo, matay na kadugay, nagagrabe naman eh. Para masayra yun ninyo kung sa kagrabe niya kung suwat Maring. Sugira to sa sinugdanan, huwag ina ni mga pangitabo.

0: pre, gibita ko nimo nga patong ko sa
1: sibay. Siyempre, pre, ang sa natag balay ba kay Mel lang. Eh, mag-iaw-iaw to tayo manok dito.
0: Napo kay tuba dito.
1: Tay sus tuba. Ato apa sa kao na ato ang manuba diyan ay bago nitong kuhan. Kay gaulan may gabi. Dagan-dagan ito po nung itong subong.
0: Para po ito kay plano nga mato ko ilan ni Inday ka rin. Kay iyaw po ito.
1: Iyaw po na siya.
0: Isaya dito pero...
1: Pero nara pa po ito siya punungan sa saging po nito para sa likod pare.
0: Imbita mo po nimo. Dito lang po si Injo.
1: Una ka rin sa ko ah. Kay ako may una ka imbitar siguro po nimo siguro.
0: Ah, basig. Di ko nimo ihawan dito.
1: Basig. Pre, pre. Yan na pa na rin sa rep, pre. Na kuha na. Naka-dress na. Dress check.
0: Amigo man ta. Kapabata ta, kumpari pa kita.
1: Ah, siyempre.
0: Sumato ko sa inyo ah. Dala pre!
1: Ay, paglangay pre. Ay, paglangay ah.
0: Masunod ko nito pre.
1: Ah, sige pre.

0: Ego.
1: Boleh bahaya ni pre?
2: Oh pre. Dugai-dugai membuka apa yang hantu-hantu pun non sama kakak. Wah,
1: ibu kan hari suka dugai tu lama kita gun.
2: Anak-anak mungkin dah
1: suka high school pata.
2: Gane.
1: Gane pun. Nasiman.
2: Selat tak tanya pre, tanya pre. Oh. Kaya ini apa nak aku ihawan dengan aku ada yang lato ni.
1: Kisah nang babae ng katalikod ng hey, atubang bintana.
2: Apre, ilayan na naman pre, ako ang asawa pre.
1: Miss,
2: Midi?
1: Midi, ikaw ni Midi?
3: Oy!
2: Oy! Kaila mo?
3: Lando!
2: Oy!
3: Kaila, kaya, may trabaho ka sana, pang?
2: Ikaw, ah, di ay?
3: Ah?
1: Sus, duga, iya. Gamaya rin sa kalibutan pre.
2: Nasawa rin ni Midi? Gamaya rin kayo, kaya naabot pa ka rin. Kaila mo gina ni Midi ni?
1: May kaya gisugot ka ni.
2: Ay, simpe, kung mong taro man ta.
1: Masa may nakita ni mo, pre, nga, imamanggi ko si Marimiding, imamanggi minyoan man ni mo ni.
3: Oy, ikaw, ay.
1: Sino kayo?
2: Sino kikapin ka?
3: Ay, ikaw lang doha pa na, ma. Huwag ka lang sa sugod sa kanang style ni mo lang doha.
2: Marag ka, marag, kung yung close kayo mo ba?
1: Ali, kay Kaila mag, may kaya. Ah, dahil sa factory sa kanang
2: kanila sa mga. Ma, tiba na sa mga kayo, mar, kakuhan sa kong. Ako na yung daman akong parin manok.
1: Sige,
2: pre. Ako na yung sabuan, tinulan ni Biranan.
1: Pre, katong dumaga, pre.
2: Ah, siyempre, siyempre.
1: Hindi kito paa,
2: pre. Kanakala yan, pre. At yung manan sa mga.
3: Ay, kaya kayo pala ni Nip.
4: Hoy, Lando.
1: Ikaw ba?
4: Grabe. Hoy, yung mga ko, gibiya akalit ba? Nung sakala ito, pagkuman yung jir-jir na ko nito lang sa muli. Grabe yung mga itong relasyon sa unang yun.
1: Sorry kayo kung makapanangin si mong formal. Kaya gibawa ko sa manager.
4: Grabe kay kaba.
1: Masakpan mong kunutan niya sa CCTV nga. Gijir-jir sa kasluyo.
4: Lako pag kakaayo ko, gaya na dito ka na ko nga. Wala talang ko sa gawas, di juga ka, di juga ka pukong anag yun.
1: Abi ni mo mading, na mading gabasol biya ko nga, gibiyaan taga, kukong, takong wapa, kitaon taron.
4: Mau gani.
1: Sa imong, sus, pitigya po ni mong baga, no?
4: Uy, natural lang ala, kanang akong banas, nagtiya taga, kanang si Tawi, wala ni tao na.
1: Kasi wa,
4: wala ni pus, uy, kay,
1: sabot sa sabot mo ba?
4: Alangan nga, diabetes naman na, kanang grabe kay grabe kay ba, asukaron niya. Magtimpla ng kape, grabe kay magkasukar, mura ka biko. Mura ka bukhayo.
1: So, sa laktod nga pagka-istorya meeting, uhaw pa kas Kamil?
4: Oh, grabe kay na kumbana, uy, kay, kalam nga, papayit ko 1 port ng asukar. Pag ako magkasukar, tulo na lang yung kakutsara may bilin. Grabe kay magkasukar.
1: Meeting, agwanta ka kayo mo manang bana, uy. Agwanta ka na siya.
4: Uy.
1: O di ba ka, painom mo na si Santol, Santol, Santon plus gold.
4: Ay, minaw na lang doon pa. Ibigyo, kalimutan itong imo kong grabe, ibigyo kayo ka.
1: Ay, pagpahala
4: ka siya. Muna pa kayo kung matawa ka. Ay, kaso na ko ako dastero, o talawa. O kita ka rin, imong yapak ang sampot, o.
1: Imo mong kong nagi.
4: Hinata ka nga, ayaw pagsutsot itong singsing nga, pangahugot sa kuhan, ka na nga, kanin pang-belt, ayaw siya ka
1: na. Ikuhan na, ikuhan mo sila, nagkabugdo na, marang bukid sa tagmano.
2: Ayaw ka ma.
1: Ikaw, Mating. Wadyo ka mausap.
4: Ikaw, sir.
1: Ikaw, kanin, ato, garo, pitigyan po ni mong.
4: Grabe di mong lawas
1: niya. Namurot kaya pong ikaw duganda eh.
4: Mura kang lawas niya pra kutito ba? Dapat kaya lawas.
1: Sige mong kong gym ko.
4: Ah sige naging gym di ay.
1: Sige kong gym.
4: Nagamigay po yung chako po.
1: Ah kanang chako o kanang kuhan. Kanang mga basta kayo. Bukat-bukat nga muta. Asahon ako.
4: Grabe. Galsan ikaw di mo sa una nung ah. Mubukay ka pero galsan yung kunin mo.
1: Pero abi ni mo biding. Kanyan to naman to. Naglabay naman to. Minyo na ka. Minyo na sab ko. Doon ah. Pukoy asawa po so. Ah. Hantod na nasa kuwan na ni, kanang pangandoy ka rin, naman tayo pwede mag-jir-jir.
4: Ano, hindi man pwede. Nga, kabalupi ako ka.
1: Magpa-jir-jir ka dahil ka.
4: Uy, sa tanan ko na kong boyfriend, no? Sa tanan ko na boyfriend, ikaw yun rin kong malimtang yun.
1: Miding.
4: Imaw yung ginalag, ginalagi ko rin mo itong mga sampinitan. Grabe kaayo, kaya ka magkakuan, bukong ginalang.
1: Hindi, natamag-ana dahil, uy, kay. Kanang kuha naman ta, minyo na ka, minyo ko. Doon na lang ko yung mga obligasyon, doon na po kayo obligasyon. Makasaan sa kaminyo, unday.
4: Still.
1: Nanay mo baro, sapal baro ni mo. Ah,
2: pre. Pre, okay na. Maglamay na kayo na pre, loto na pre.
1: Okay na pre.
2: Okay na pre, bro. Enjoy ka mo doon, pre. Sige
4: na. Habang kayo, din, nag-istoryan na yung magulit sa una na
2: pa. Maglamay mo kung nagdungo ka, Jerry. Kasi man, Jerry.
4: Si, kwato. Jerry. Ba? Ako pala mga dicer sa una.
2: Ay,
4: pasi mag-istoryan na sa madya.
2: Ah, ganun lang. Ah, pre.

0: pre, chat pre. Gabi. Lugay-lugay, nandito ang nakita, pare ba?
1: Hindi ko pala, bebre. Kung asawa ay nagkulit dito, mahubog ko niya.
0: Ako kanil ka dito.
1: Hanggang kong jir-jir niya dito.
0: Ate ay, gra. Ang masawa, pre. Bungga ni katang taon, pre.
1: Napagkakay ka bungga, pre.
0: Bungga lang ito, pre. Siyat, pre, siyat.
1: Ako ni, ako ni.
0: Imona, imona.
1: Grabe po niyong tagay kaltiks, man.
0: Ano, pre? Kadali, magkunta, pre, kadali.
1: Ino mo na ko.
0: Ya, ini meminum pribora isa kena dokal mampu nang isa. Kano kan pre ba kana ang mga lain?
1: Gabi si mukanta si maring kwan ba? Kani ato pa na mukanta na maipo kay.
0: Sige kita ko masawa pare, sige.
1: Diha ka na pilde.
0: Kano man pare?
1: Ah, diha ka na pilde siguro siyang tingog ang
0: dito kayo. Kuya kay jak dito, kuya ka na tingog pare.
2: Ano
0: ka kayo pakikamata sa tangay isang kapasyon niya?
2: Jaraho, jaraho.
0: Salamat ma. Apre, apre, apre, siyato apre.
1: Ako ni, ako ni. Yeah. Ako kaya pag yun ako. Pagkay motor niya.
0: Pagyakap. Siyakap pre, kaya pre.
1: Pre, humog na ka. Uy. Pre, natuog na ka pre. Natuog na gini si pari niya eh. Uy.
0: Pag-istorya, dahil kung barna sa tubangan ito, makadungo ko niya
2: na. Ay, dito, sarnam, tatatatata.
0: Gigiguyot mo ko ni mo.
2: Dari, o.
0: Miding.
2: Sige na, bang.
0: Ibira mo ko ni mo, God.
2: Pagdukin ako, bang.
0: Kumbakos.
2: Bagdukin ako, bang.
0: Miding. Dili lagi ko.
2: Usa manin, usa manin gahi.
1: Uy.
2: Usa manin.
1: Flashlight.
2: Ha? Flashlight?
1: Flashlight.
2: Man, kuwan init lagi.
1: Jasiga, man.
2: And the day, ispati ko din. Ispati ni akong kuwan, bi. Ako ang gingi-gingi.
1: Bidaw, bi. Abay, gino.
2: Baka gagawin ng ani.
1: Murag, kuwan, murag saan. Murag saan.
2: Sige na, bang.
1: Mede.
2: Ay, nadiri, bang.
1: Ayaw ko.
2: Ay, lamang. Ay, natuog na na si kuwan, di ang mula si Tawi.
1: Buhi, ikaw, maring. Dili ko, dili ko.
2: Dili na, bang.
1: Dili lagi ko, day.
2: Ano mo, di ba? Di ba? Sa dihang ang iyang asawa na ay ako na itong uyab sa una. Mau mo na siya kaupan mo kumina sa una nga dahil sirme sa gaysano sa una. Kuto mga maring, milabay mga pilakadlaw. Sige na may kita-kita aning kaning asawa ni akong pare na Gustawi. Kani si, what? Kani ang asawa ba? Kani si Miding ba? Ni kayo sana nga nakita mis palingki kina malingkim eh. Nagbangga nga mo mga sampu, huwag na ni mga panghitabo.

0: Dali. Ah, Ter, pila na yung dali mo, Ter?
1: Kining
0: ko an kini. Yeah, nabi kay uy. Gin ba?
2: Ah, daan pa lagi ko, ikaw gid lagi ni.
1: Ay, di ba lang nang isamlat nang iyang palagi ka nang bilangan na lang lalaki madam.
0: Ter kanang tibay ko 2 kilo. 2 kilo lang ako.
2: Dali ka
0: diri.
2: Dali ka diri daan palagi ko. Daan ko palagi dong sampot yo dong.
0: Ikaw bagi sa gi gikuha ni mo kong sampot na naigo pa akong Ismi Games.
2: Sige na to. Bago man ito palit. Ano dito talaga bagong lads diya ganito ko, no? Sige na ba? Sige na ba dito ko muna huna.
0: Makasala atas yung banda. Gawas ka makasala atas yung banda. Makasala po ko sa akong asawa. Makasala atang duha.
2: Asalangit. Asalangit. Nagun ta manubago. Dito lang ta maghusay.
0: Malangit ta siya ma-imperno ta.
2: Dili lagi na lagi ka lang wala mapaminaw ba?
0: Dili lagi
2: ko. Ay, sa diri.
0: Sus, kung ako lang, ako ulitawa pa lang gumiding, bisa magminyo ka. Ah, ako juga birahon dito.
2: Ay, sa diri. Ay, sige na,
0: istoy. Ako dili yung patuloy mo.
2: Ano ba, sige na ba? Pag,
0: si pag ganay imong kurba, si imong lawas, mura kag panglawas ni Juan, ni Kindi.
2: Kindi Biloso, gala ka tanaw din po ni Gato.
0: Ay, paaso sa kuha.
2: Dahil sa balak, ipatanaw niyo. Ah, talawa, nag-picture pa ko nung. Ah, talawa, nag-picture pa ko. Mahila pala, tangang. Ako, tanggalo na nga kong batunis. So, tanawa, oh. Wala ko'y panty, oh.
0: Miding.
2: Oh.
0: Nakita na kong anak sa pani, ako anak sa kininganti niya pawikan.
2: Ha? Ayaw ko ba?
0: Ikaw ba? Yung pag-anak, dili, lagi ko dahi, dili ko.
2: Man, di ba, Diyo? Uy, babadyo ko nagmahay, may agad. Babadyo ko kalimat
0: sa panahon, nga ikasal ko, miding, nanumpa ako sa kusawa, tubangan si pari, nga di ko mapakasala sa kusawa. Bisa pag mubilangkad ka sa kong tumangan, di, Diyo ko.
2: Amatay na.
0: Di, lagi ko.
2: Bilangkad ko.
0: Uy, yun, dili ka lang, tao, uy.
2: Gulitan ako yung kamota, eh, sunod ako sa kong ako ang asyoto.
0: Multitasman ako. Ayaw, di ba?

0: Mang, naraisda, mang.
1: Uy. Mas pala kay kalang dumura kagi. Sa kagigo ko nag-TM yun.
0: Wala, uy. Wala.
2: Ayaw ma.
1: Mas pala ng kamura, makag... Mas luspad na makakarang isda, ipalit ni mo.
0: Oh, eh, kanang... Gikuyawan ko, karik, agi mo ko to sa buntu niya, doon na may bayas na bubuan. O niya, usara may... Usara'y kining ko, usara'y ka ng... kining yati ning tao. Nakulbaan ko.
1: Nakulbaan mo ka nga. Anong isara'y tao, nakulbaan ka?
0: Alangan nga, dako man kayo, murang butito. Buang nga ni Klakihaw eh. Dres ko sa balkon, may magmunimunay ko na rin. Samtang itungab-tungab ko na akong kapi nga. Santon Gold Coffee Mix, gipalit na ko sa klinik eh, wala pa mali ambon. Saan na kong kumari na ko si Marie? Miding? Hagdun mo ko niya perminti nga. Hinoon nga. Pati lang niya ganyan kanya usban pero. May gani ka na mga gayon nga nagkabalibas ko kay kung gusto magkasasawa. Eh, kung pare ako, makiglaag ba siyang bahay? Usahaw ko ba di? Di diyan ko masugot. Di ko mapatintal niya. Bisa kung siya pakalami si Marimiding, di ko mapatintal. More pa!

0: Oh, pare?
1: Oh, pare. Mas nga na kay oras po, silip-silipan lang po niya ako mga mandok dito. Kaya si mga sungkit, tiglayang tao ba?
0: Ah, sige, ako lang baklaron, pre. Ah, silipon
1: ako. Sige, baklaron, pre.
0: Ah, silipon ako yung manok.
1: Oh, bukane, bukane.
0: Ah, kaya ka, ano po ka dito, pre?
1: Mga isang simana, siguro, pare?
0: Yun na po siya, may trabaho rin yung mga dito, magkamasahin.
1: Hindi, naalang ko'y tanawan, pre, po, nga na yung mga sambang yeah. White ng mga manok, pre, ba?
0: Kanang kuwan, Thompson White, ano?
1: O, Thompson, mga lemon head.
0: Niya kay naman yung mga sawa si Midding diri di sa mga tanaw si Manok.
1: Eh wala wala pakialam na ako sawa pare.
0: Mula gipon.
1: Yara po na niya pare. Ikura po na muluto. Yara. Ulta yung mga muluto kaya pre. Yara pong pagkawang minutoon pre. Ano yun? Sinok ba pre? Ato yun. Nay gamay yung siyat po na pre.
0: Ang hagad naman ang sawa niya. Kuhan mag na ako. Dim ulo.
1: Usa ba? Kuhan siya pre? Nakay istorya niya pre.
0: Imong asawa butan. Mang hagad nagkapi.
1: Kuhan ko na siya ka na. Housewife yun na siya pre. Kaya mo ating mado ka na pre.
0: Ay, yung asawa niya pre. Abot pre.
1: Mang!
2: Ay, Pang!
1: Ano, David? Ato,
2: thank you. Umanan na kong...
1: Nalang po rin mo ang bisita. Ang ka-classmate mo, Mang.
2: Oy, oy, dali ka, paring Lando?
0: Hindi ko matanong siya mata, kimatintal.
2: Ay, Pang, kalakatan. Awal, i-check ko ito yung mga... Oy, Pang, kalakatan ako sa rito yung mong kwan. Yung mga gamit. Sakto ba ito?
1: Eh, andam ako. Kaya yung hapon, kamatam. Nakaw ko.
2: Talaw sa rito, kaw.
0: Oy, Miding, ako, binlan si mong...
3: Kabalok ko.
0: Saan naman po ba? Imo na po nang ipaduhon yung mulungkan sa kong nao?
3: Kamala niya, Gustavo. Ikaw ba? Usbe ko ba?
0: Meding, dili lagi ko
3: dahil. Ay, magkaayo. Uy!
0: Niya, kukusban ta ka. Sumi, basi magpausap na po ka.
3: Ay, ano na magit na. Niya, doobe na kasimana dito sa palawan ng
0: kumbahan. Eh, muntana ko ni mo. Sumi, hindi kami ngawa ni mo sa kong gibuhat ka niya ito nung magpausap mang gabi.
3: Katong imo akong gikuang, katong buratsa di motor.
0: Bangas.
3: Niya mo pa siya kung katong ka na, katong nga, imong gigamitan ko ni mo, kikik style.
0: Katong ipatalikod, tagas bintana, ano?
3: Katong atong.
0: Meding. Hantod na tas pangandoy ato. Dahil di na mahimo nga. Kanang hilabtan ko pa. Ikaw kayo makasata. Amigo biya, may
3: sabahan ng bari
0: na gusto eh.
3: Alam mo na. Ang importante di nga mausban ko ni mo kay... Ang uwa. Ganyan ko natilawan tong imong gibuhat ang ganyan sumbana. O ganyan ko natilawan tong imong gibuhat sa kuawi.
0: Miding. Ayaw
3: ipadong... Ibingaw ko kung maayon ni mo Lando.
0: Imo man kong giwakis ang imong sayang.
3: Ang dali tanawa ko. Oo. Dali ba? Ika pa, bira.
0: Biding, ayaw.
3: Bira niya akong... Akong panty, di pisbe ni kaayong.
0: Ihira niya akong kamot. Ihira niya akong kamot. Ihira niya akong kamot. Ihira niya akong kamot. Miding.
1: Ayaw, di ba?
3: Oh, di ba?
0: Ayaw, miding. Ay, manan mo.
1: Okay na ka na, pre?
0: Okay na, pre.
1: Ay, sunog ba? Siya ta?
0: Ay, sunog ba? Naka...
1: Bangos na ako ka nang kuwan.
0: Kaman akong hikap tinabal, pre.
1: Ay, kuwan. O, sinag ka pa, pre?
2: Masala sa kontri, ha, Pang?
1: O, sige, Mang.
0: Abi, Mang, kung akong tinabal na, bangos na, pre.
1: Bangos na, pre. Binuwa, pre. Pupong na ka, pre?
0: Ay.
1: Hindi mo ko na tinabal. Pre, palayog pito ko, pre. Kaya niya nga po, marag mo, paghinod na kuwan ni kamay.
0: Sige.
1: Kanalang ako, napa ko'y buhatan, pre. Eh, mamilang na pagkupre.
0: Saan ko mani? Ay nga, mapasubo ko ni. Ang asawa sa kumpari nga si Paritawi. Grabe ka agresibo. Ha? Saan ko mani?

0: paring, nilakaw lang kong paring si paring Tawi. Ako siya giyato dito kay nako may namo kay multicab. Giyato siya sa yang asawa nga si Miding uga kaming tulo ni adto dito sa kwan terminal. Pagabot mo sa terminal pag naog niya murag nihutang akong dughan og inani mga paghitabo.
1: Pre,
2: amping ganito pre sa lakaw pre.
1: Salamat ya pre. Kay murag isa ka semana or duha ka semana gusto pre.
2: Ay, ila ka
1: pre. Kung mga manok, manok mo. Okay, bilin ko sa manok pre.
2: Oh, ako yung manok
1: mo. Pre. Oh. Aliyo ko pa bantay sa ko sa lagan pre kay na pre. Sa hindi namatay mo na ko manok pre.
2: Imong asawa.
1: Pero na
2: pre. Apil sa kong bantayan pre, imong asawa.
1: Bantay pre kay dili lang kay manok pre.
2: Kasi malabukan, malabukan ta pre.
1: Mo reaction ka kangal pre.
2: Ah, dili ay bigo ko ta. Pare ko ta kun.
1: Tak sa man ta. Murag lang pre.
2: Bantayan ako ni imong asawa.
1: Pre, paliyo ko pre.
2: Sige.
1: Sali kay kanu pre.
3: Kulang
1: pre.
2: Biyana ka pre.
1: O sige, salamat pre.
2: Tu ano spari? Ni biyahe na ko spari. Unsaon ko man yung mga masugod akong mga tasking? Nalibog ko pari.

0: magkaroon mga maring. Kaya ang mapuhan. Muraga na lang ko yung mission order nga dito na ko i-assign. Sa balay sa kong kumpari. Mali na kung kaya mga maring. Kaya si Pributan magkaya yung akong kumpari. Kuno niya, kanina nga si Miding. Pwede ko naman nagod mga mga, naman ko may mga unfinished business ano niya. Pero ako din na magugawa na. Kung kaya, kaya nga, kung gusto ko na ko, bigtian. Kaya ikaw si Will mga wakin, maring, bigtian ako, di ba? Kaya nga kung mga kwan maring, ay, maglipo ko ba, magdoduha ko. Sa'yo ka lang mo, kanang ako lang kasaho ng ako ang hayat ka nung pool, pero murang mag manig, bulabaw ka ng akong kumpari yun. Sa'yo pa lang ko paglikay ni mga maring, tabluhin ako ninyo, tambagi ko ninyo, kay para nila'y maguba ang among pagkakumparihay. Pagpaabot ko sa inyong mga tambag, hindi nila lang kutob, inyong suwat magtatampo. Kapital, L-A-N-D-O, Lando.
1: Kahit ngayon

0: balik ta mga katropang. Grabe, oy, grabe yung kaya ni si Bibing. Si Bibing, Bibing Rodrigo.
1: Ito ang sender karon mga maring, si Kuan, si... Sinisim ka bawa niya siya? Kisa niya itong sender, si Lando.
0: Si Lando.
1: Talagsaan po niyong laki nga di mapatol ko na hagdog ba yung babae sa?
0: Bawag yun.
1: Kaya ang uban, kay wala ka ni hagda lang uban mo. Kuan mga karingga mga.
0: Karingga nga ni.
2: So, uban pa ito maring, abugha.
1: Abugha, uy. Kuan na eh, makuan na mga... Magkakuan ko alam mga tuasip ng mga Miss Mariki.
2: Katawag ka sa inyo lang.
1: Sa'yo ni Wilma.
2: Kaya niya, Puyo, kaya yung drama.
1: Puyo, daw kaing ba si Wilma.
2: Puyo, kaya yung drama, apis buga.
1: Sa inyo mga comment din ang mga maring, ay inyo mga reaction sa tuang kaagi, i-comment na sa tuang Facebook Live. Ay, andami mo dawat sa inyo ang mga reaction
2: na maring. Yes, akatong nga, namin daw din na, no? Ikuan nyo ang mga tambang kako, Lando. Uy, si Lando ba yaw, eh?
1: Luis at Lando.
2: Luis at siya. Luis siya mga Jerger.
1: Kung sa'yo, kay makasapot si Lando ba? Kaya nawa mo ganyan patuloy, uy.
0: Ay, maginana ang mga sitwasyon sad, no?
1: Uy, utar siguro si Lando.
0: Basin po kay mga ganaan siya siya yung kumpari.
2: Basin si kumpari ang gusto niya bilang, ha?
1: Si kumpari ang hangyo sa iya, ha? Murag.
2: Man, na-inlove sa siya ka kumpari.
1: Piligado na ganyan, pari.
2: Kanam na kung niling ka. Mga ganyan, pari. Ayun na, pari.
1: Ayun nga pa si Maring Inday Karing, larga, ali.
2: Ganyan. Sige, i-text me lang kung naloto na.
1: Salamat kayo, Maring Inday Karing, ha?
2: Pagkasilo ka patag sa bawa ni Diay.
1: Grabe, uy. Lamian na mga anak, uy. Si Wilma, katawan na po tang Wilma.
2: Grabe, ito siya na makatawan si Wilma.
1: Siyempre mga maring, katawa ito ang didli kayo nga drama. Hatutok na ito sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Yes.
1: Kada mga panahon na, bawal ta makasakit tungod kay mahal kayo ang magkasakit.
2: Yes.
1: Ngayon ta adla-adla ang Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Yes.
1: At ito lang mo sa ito ang Yes to Health Clinic and Pharmacy nga makitaan sa may Door 8. First Floor M Central Building, doon sa Mr. DIY Palikot sa Palingki, Ganti Road. Barangay Magugpo West, Tagum City. Ito ay libre nga check-up Miyerkules. Uy, karun!
2: Miyerkules.
1: Pangitaa lang si Doc CJ ni Druda. O kung ikaw, imunto mo, mapalit lang sa produkto. Pangitaa si...
2: Palangga!
1: Ninto si Palangga ba?
0: Wala ko kakita na, wala ko kakita ninyo yung palangga ninyo.
1: Wala kakita, sukat?
0: Nakakita ako, pero...
2: Lahe may nakita niya, Marins.
1: Kisa man?
2: Si Palang.
0: Si Palang po.
1: Sige, kayo makakita rin dito, ha?
2: Gitipos
1: na kong kumaring, eh. Uy, nasa naman na yung buhok
2: maring? Nakatastas naman akong buhok maring. Gitipos na kumaring.
1: Mahala lang matastas sa imong buhok maring. Ayaw na imong dughan maring. Ayaw na matastas na. Uy, ito din tambagan niyo. Ayaw na tayo 3 minutos na lang una. Mag-alas 11:50 sa buntag.
0: Yes, sige. Ito yung tambagan,
1: be. Pinatik
2: na to. Birahin na nga niya, master.
0: Well. Listen.
1: Listen carefully.
0: Read my lips. Lando, ang imuhang problema, Lando, kwan yun na siya kayo. Naragi, dali na kayo na. It's a matter of choice na siya.
2: Very simple.
0: Very simple. Kung choice ni mo nga yung mga ispiring huyo ni mo na ngayang asawa, so, bala ka. Pero kung nahanlo ka sa kung nalangkwa ka, nagano'n na kasi mong kumpari, so, ayaw.
2: Yeah,
0: simple lang kayo na siya. Ayaw na siya, Lando, kay masisira ang buhay mo. Pero kung gusto nyo ka, naarali mo, kabalo mo.
2: Basi, wala ka kabaluan nung ipanaanak ka niya. Basi, wala ito nilakaw.
0: Kabalo mo, sortiyan na mo ka namangod. Uwang ramangod na.
1: Nainay tabo, anak.
0: Matilawanin mo na, wala na.
1: Nainay tabo, anak, ako ang...
2: Wala na, balik-balik niya.
0: Balik na, gaigahan
1: na. Nainay tabo, anak, maring, gilad niya iyahang asawa ka dito ko, atukurog Surigao. Niya, wala din siya matukurog Surigao.
0: Dari spikas balay, nagsabot.
1: Nagpalibot, nag-chat-chat na sa iyahang kumpari niya. Excited siya kung kinsa dyan yung laki sa iyahang asawa. Sus, kipag-abot niya dito, maring. Pag-abot niya siyang balay, gabi na kaayot. Tiyan, sige man ang suga, pero wak man ang asawa. Nanimaho ang pahumot, maring.
0: Oy.
1: Sa to pa nilakaw rin asawa kanya may inilisan. Ang ilang mga bata tulog kapag ipatulog ra. Sus, maring kay...
2: Aluis mga bata.
1: Naman tayo, naman history nga narungsen sa iyahang cellphone sa iyahang asawa ba? Ah. Minsahin niya abot nga. At to takita sa to ang dati na tong...
0: Takuan.
1: Takuan diya sa click. So, gato dito, namasin lang siya. To. Sus, pagtanaw dito, maring. Ang iyang asawa, ang iyang kumpari, naglangga-langga ito, maring.
2: Aba! Hindi mo na nag-helmet, maring.
1: Wala, maring. wala na sa'yo nagkampang ito, nag-sumbang niya kausap.
0: Ha?
1: Niya kayo, may manag kaldiro, kaldiro, masukol, isukol
0: man. Isukol, isukol, dagat siya.
1: Wala sa, bunuog niya, oy.
0: Ay, yung giglata niya, taman.
2: Bunuog niya. Burug mo yun,
1: may ganit, kaya wala niya pa sa kiti ang asawa. Ginan niya ang asawa niya nga, dore ka pa inani mo, ulayas ka o maglatahanda ka.
0: Layas, layas, alak.
1: Layas ang asawa.
0: Bili ng anak.
1: Bili ng anak kaya siya, alam, pag-mobile ka dito sa...
0: Yan, napatan, may nuna dito?
1: Gani.
0: Maroon na siya?
1: Kana nga mga hitabo, yung mga... Ayaw ko pensa diha kining Lando, pasigi
0: pananda ka. Pasigi pananda ka diha.
2: Pasigi wala nila kaw.
0: Na, pasigi naranas palawan punsap.
1: Pero,
0: dito na lang tapay
2: pasigi. Pasigi ng claim lang.
1: Pero, kung kung kuan po doon, kung dapat ino niya na si... Kuan, ino niya si... Lando nga, ang babae nga, kung di ka mo, kung ano, isugan, tukan sa kong bana.
0: Oo, anak.
1: Tukan, wala man itabo sila, ha?
0: Oo, anak. Mga mga naon niya, kuya niya pang buhatong sinari ang babae. Eh, matuwa mo gina. Mga anak, gikwan biya ko ni mo, ha? Grabe biya kayo mong kwan sa kuha.
1: Gikwan niya saang.
0: Gisubin mo akong saang.
2: Delikado nga, balik, magkita ka nalang singgit o great.
0: Oo, kana. So,
2: delikado po si Lando.
0: Lando, problema gina ni mo Lando.
1: Lando kay...
2: Si Lando, may stress magpunta ni Lando eh.
1: Niya karoon ka, naipit siya kay... Dito siya gipapantay sa manok.
0: Sa manok, karoon.
1: Makuha, magina, ma... Mato magina siya sa manok.
0: Musimato siya sa manok. Kunya pa kuman, mugimaw ang inayang kumarin niya.
1: Niya mag... Sige na, pangakak.
2: Kabalo mo niya kumarin nga siya gipapantay.
0: Babari, mato mo dito niya. Mag-una na lang dito. Bingol siya, ayun na ako na ba? Pakauna kay gipakauna na ako na dito lang natin sa sulod mga unta
1: masig matintal na noon siya
0: di ba
2: kayan lang yun para
1: ani na lang ako advice kang Lando kung mamahog ka sa manok si mong kumpari o manay mong asawa
0: kada
1: hindi siya gusto matintal
0: bale mong asawa
2: trisam
0: mo nila bale mong asawa ni Lando itry ko na nato na pang
1: ay nako
0: basta kay isa na ko masulti ni mo Lando. Follow your heart and follow your dreams. And that's it. Thank you.
1: Salamat kaayo lang
0: sa palangat
1: ni mong kaagi sa tuang tulumanon.
0: Kung ako'y ka!
1: Ang tulog mga pohon, mga maring, kita magkaoban sa mga programa sa mga istasyon. Ako si Maring Inda Erika Deliga, Padalimestay, sa panman di makumpensaan tungkol gamang unay.
2: Silingan! Kinilang yapa ng iyang iyaan sa kanunay palabang kinilang si Tia Daria.
0: Yes, basta nilitan ini. And thank you for watching.

0: Oy, master!
1: Oy, usa man, kap!
0: Laro ho na to ni ha? Miingon man kuno ka nga naungkog unggoy.
1: Dili, kap! Oy, ang akong ingon ba nga ang unggoy pareyang naong ni mo?
0: Aw, lagi! Sunod ha, klaro ha!
1: Exciting?
2: Naman ka, oy? Wala naman ka, wak-wak sa imong buhok.
3: Hi, mo nila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
2: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
3: Lagi? Taman rako sa ibog, ani. Wak-wak kaayo ka sa imong buhok.
2: Girl, barato na kaayo ni oy. Tara, kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
3: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
2: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, bisitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
4: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
5: Sapa Plus Gold User, atong paminawon.
6: Juliet Arroyo Bailon, Lira San Miguel.
7: Kung inom na ako, tulog ka pa.
6: Kaya kapanakit man itong ako.
7: Juri, oh, hindi ko pa. Ano?
6: Manang edad na ako, kung pa ko nakabati.
7: Saan itong Plus Gold, di tagaan ko, tulog ka pa.
6: Panakit ka niya, marag nag-usos di sa akong tiis. Diri?
5: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Ang malungday makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
8: Laging napapaaray sa sakit na katawan.
9: Zaton Plus
8: Herbal Oil.
9: Garantisado.
8: Maaasahan
9: sa sakit na katawan.
8: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
9: mag-Santhong Plus
8: Herbal Oil,
9: ang pamahid na all-in-one
8: sa presyong magaan.
9: Santhong Plus
8: Herbal Oil.
5: Santhong Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
10: Lamig na kumumpal sa

0: kopi, kantong kopi mix kay
1: sa unang mga kopi.
0: Abdos akong tiyan.
1: Pero nakuha na.
0: Ayaw kayo ba?
1: Kaya na ganing buntag.
0: Antong paggabi. Buntag na po.
1: Walay.
0: Halang yung kutok-kutok.
1: Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa history.
0: Na paano yun? Dako kay katabang sa buwan.
1: John Villanueva.
0: Sa puro banana.
1: Mangkilang.
2: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka o healthy na kape. Kape niya di makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na adunay mangosteen, kamunggay, o soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Merienda time na!
4: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na. Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa kalsada, gila sa paang. Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: XFM Time, it's 12 o'clock. Time check, brought to you by Santo Blas Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santo Blas Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santo Blas Coffee Mix. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
2: Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. PBBM, ipinag-utos ang holistic approach laban sa pagbaha.
3: DSWD, tiniyak na sapat ang supply ng pagkain. Mahigit 1 milyong food packs na ipalabas na.
2: Malacanang, tiniyak na may sapat na supply ng gamot laban sa leptospirosis.
3: Umano'y banta sa mga paaralan sa Bohol, pinaiimbestigahan.
2: 16 vote conviction threshold para po sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, posibleng rebyuhin.
3: Ombudsman pinag-iisipang isama sa plunder case ang apat na dating bodyguard ni Zaldi Co.
2: Balitang regional, mga katropa, tanggapan ni Senator Bam Aquino na ipag-ugnay na sa Tuguegarao City Government para sa posibleng kolaborasyon.
3: Sa balitang international, US nagpatupad ng bagong sanctions laban sa ICC.
2: Balitang showbiz, Angelo De Leon nagkwento sa paglaban sa Bell's Palsy at depression.
3: Sa balitang sports, Gilas Women nabitawan ng 15-point lead sa FIBA Women's Basketball World Cup 2026 pre-qualifying tournament.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News.

0: August 19, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XNN ay sabay niyo po na napapahinggan sa buong Pilipinas sa pamagitan po ng iba't ibang XFM stations nationwide.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM Radio app sa ating Android phones.
0: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako po si Brian De Paz.
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balitaan, katropa, inatasan ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang DPWH sa iba pang concerned agencies na magpatupad ng tinatawag po na holistic approach o mas malawak at magkakaugnay na solusyon sa problema sa pagbaha. Ayon kay DPWH Secretary Vince Deason, kailangan itong isagawa kasama mga lokal na pamahalaan upang matyak na magkakatugma ang mga flood control project at master plan ng bawat lugar. Sinabi ni Diso na hindi niya maayos agad ang problemang ilang dekada nang nararanasan. Kaya kailangan sabayan ang pangmatagal ang plano ng mabilis na mahakbang para sa mabawasan daw ang pagbaha. Tinakpo ng DPWH na paigtingin ng koordinasyon sa mga LGU at bibilisan din ang pagpapatupad ng mga kinakailangang proyekto.

0: para madiligan ang tinatayong nasa 90,000 hektaryang nasa o 90,000 na mahektarya, habang nasa 100,000 hektarya naman ang maaaring masuplayan po ng pantabangan daw. Nakatulong din ang dagdag na tubig sa pagbawi ng mga pananim sa Isabela at Cagayan na apektado ng El Nino. Tinatayang katumbas ng 950,000 metric tons ng palay o humigit kumulang 25 billion pesos ang maaari po maimbag ng dalawang dam sa produksyon ng bigas. Patuloy namang minomonitor ng NIA ang mga dam, irrigation facilities at sakahan na maaaring maapektuhan ng pagbaha at tuloy-tuloy na pag-ulan.
1: XFM News Nationwide.
2: Magtatayo ang Department of Agriculture ng 7 cold storage facility sa Cordillera Administrative Region para mabawasan ang nasasayang na gulay dahil sa masamang panahon. Ayon sa Malacanang, makatutulong ang mga pasilidad sa pag-iimbak ng mga ani para nahihirapan ang mga trader na makapunta sa mga trading post dahil sa landslide at pagbaha. Nakapagbenta rin ang DA ng tinatayang 1.2 milyong gulay sa Pampanga, Maynila at Cavite nitong nakaraang linggo bilang bahagi ng pagtulong sa mga magsasaka. Para sa pangmatagalang solusyon, may panukala ang DA na magtayo ng vegetable processing facility sa La Trinidad, Benguet sa 2027 para mapahaba ang shelf life at mapataas ang halaga ng mga gulay. Samantala, na monitor na ng DA na tumaas ang presyo ng gulay at isda sa mga pamilihan dahil sa pagpapatuloy ng epekto ng mga nagdaang bagyo at ang pinalakas na habagat.
1: XFM News Nationwide.
0: DSWD, tiniyak po mga katropa na sapat ang supply ng pagkain. Mahigit 1 milyong food packs na ipalabas na. Katropa natin sa balita, Dede Guzman, XFM Mega Manila.
3: Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na sapat ang supply ng pagkain sa mga lugar na apektado ng pagbaha dulot ng habagat. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, pinaigting din ng monitoring sa distribution ng relief assistance upang matiyak na mabilis at maayos itong nakararating sa mga pamilya. Base sa August 18 data, ay nakapagpalabas na ang DSWD ng 1,057,972 family food packs, particular sa Central Luzon, Calabarzon, Ilocos Region at Cordillera. Umabot na rin sa halos 717 million pesos ang kabuang halaga ng humanitarian assistance ng ahensya. Patuloy naman na tumatanggap ang DSWD ng augmentation request mula sa mga local government units. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Patuloy ang relief operations ng Philippine Red Cross sa mga lugar na matinding binabaha dahil sa walang tigil na pag-ulan. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni PRC Secretary General Dr. Gwendolyn Pang na patuloy silang naghahatid ng hot meals sa evacuation center para sa mga evacuees na naapektuhan ng pagbaha. Sinabi ni Pang na sapat pa ang kanilang mga resources, ngunit kailangan ng agad na mag-replenish ng relief stocks dahil sa sunod-sunod na pagbaha at flash floods. Nanawagan din ang Philippine Red Cross ng donasyon para may pagpatuloy ang pagtulong sa mga apektadong pamilya.
4: Mas maganda talaga ang cash donation kasi it will allow us to manage, kasi nag-iiba rin ang tulong, no, every now and then. Kaya kung anong kailangan, yun ang natin pagagastusan natin.
2: Iyan ang tinig ni PRC Secretary General Dr. Gwendolyn Pang.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, katropa, ang Malacanang po tiniyak na sapat ang supply ng gamot para naman sa mga sakit na maaari makuha sa baha, kabilang po dyan ang leptospirosis. Ayon kay Palas Press Officer Claire Castro, tiniyak ng Department of Health na may sapat pong doxycycline sa gitna ng patuloy na pag-ulan at pagbaha sa habagat. At dahil dito, hinimok ang mga nakakaranas ng sintomas ng leptospirosis at iba pang sakit na dulot ng bahang agad magpatingin sa doktor. Hiniling din po ng palasyo mga katropa sa publiko at mga lokal na pamalang agad ipagbigay alam sa DOH kung may kakulangan ng gamot sa kanilang lugar.
1: XFM News Nationwide.
2: Deped Secretary Sani Angara agad nagtungo sa Zamboanga City matapos ang pamamaril sa pribadong paaralan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live.

0: agad na natungo sa Sambuanga CTC Education Secretary Sunny Angara upang pangunahan ang situation briefing kasunod ang naganap na insidente ng pamamaril sa isang pribadong paaralan kasama ng kalihim sina Ateneo de Sambuanga University President Father Delray Anthony M. Andala, SJ, mga opisyal ng lokal ng pamalaan at mga kinatawan ng Philippine National Police para talakayin ang naging kaganapan at mga hakbang na isasagawa matapos ang insidente. Nagpaabot naman si Secretary Angara ng pakikiramay sa mga pamilya ng mga biktima, pamunuan ng paralan at mga individual na naapektuhan ng pangyayari. Tiniyak ng Department of Education ang patuloy na koordinasyon sa mga lokal na otoridad at iba pang ahensya upang mabigyan ng kinakailangang suporta at komunidad at mamaratili ang seguridad sa mga paaralan. Para sa Kakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, si Senator Zubiri at Senator Padilla nanawagan laban sa pagkalat ng content ng Sambuanga shooting. Katropa natin sa balita, Baran O'Brien de Paz, XFM Mega Manila.
3: Nanawagan si Senator Mig Zubiri na ipagbawal na umano ang paggamit ng social media ng mga bata kasunod ng insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Sigurid ni Zubiri na dapat nang ipagbawal ang social media matapos maiulat na nai-livestream umano sa social media ng estudyanteng sangkot ang bahagi ng insidente. Inilalim tulad niya ang nangyari sa isang video game at sinabing tila naging daan ang social media sa pagkuha ng atensyon sa insidente. Nanawagan naman si Senador Robin Padilla sa Meta na agad alisin ang mga video at larawan ng pamamaril pati na ang mga larawan ng mga labi ng mga biktima na kumakalat sa social media. Ayon kay Padilla, hindi dapat gawing chismis o content para sa views ang isang trahedyang dapat maging panahon ng pagdadalamhati. Igreed din niya na taliwa sa kultura ng mga Pilipino ang pagpapakalat ng ganitong uri ng sensitibong material. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente upang matukoy ang motibo at iba pang detalye kaugnay ng Zamboanga shooting incident. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinapikos ng Alliance of Concerned Teachers o ACT ang pahayag ni Palace Press Officer Jose Claire Castro na may mga gurong o manoy lumalabag sa tamang asal at nagtuturo sa mga estudyante kung paano maging walang modo. Ito ang naging pahayag ng Malacanang kaugnay sa naganap na shooting sa Ateneo de Zamboanga University kahapon. Ayon kay ACT Chairperson Ruby Bernardo, nakakadismaya at nakakapagpababa umano ng moral ng mga guro ang naturang pahayag, lalo na't mabigat na ang kanilang trabaho at mababa pa ang sahod. Hinimok ni Bernardo ang DepEd at Marcos Administration na suportahan ang mga guro at maglaan ng sapat na pondo para sa mental health at security personnel sa mga paaralan. Nanawagan din ang ACT na mas malalim ng imbestigasyon sa pag-access ng mga estudyante sa mga baril at ng pagsusuri sa mga polisiya sa school discipline.
1: XFM News Nationwide.
2: Iniutos ni Katigbihan Mayor Benji Oliva ang imbestigasyon kaugnay ng mga social media post na naglalaman naman po ng banta laban sa Hagilanan High School at iba pang paaralan dyan sa Balilihan, Bohol. Agad naman nag-deploy mga katropa ng mga pulis sa mga apektadong lugar habang isinasagawa ng PNP Cybercrime Unit ang investigasyon para matukoy na sa likod na nasabing banta. Naglaan din si Mayor Oliva ng 100,000 pesos. Ito'y pabuya para sa impormasyong makakatulong sa pagkilala at pagkakadakip sa suspect. Patuloy po na pinapayuhan ng mga estudyante, guro at mga magulang na manatiling alerto at may pag-ugnayan din sa mga otoridad. Kaugnay na namang kahinay-hinalang impormasyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Susuriin ang kamara kung sapat ang pondo ng Department of Education para sa 2027 para mapalakas ang seguridad sa mga paaralan kasunod ng shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon kay House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, susuriin ang mga kongresista kung sapat ang pondo para sa dagdag na security guards, metal detectors, x-ray machines at iba pang safety measures. Sa budget briefing ng DepEd, tatanungin din umano ang ahensya kung may sapat na pondo ang mga Schools Division para sa mga kagamitang makatutulong upang mapigilan ang pagpasok ng armas sa mga paaralan. Nanawagan din si Adyong sa mga security agency na tukuyin ang ugat ng insidente upang makabuo ng mas epektibong polisiya para sa kaligtasan ng mga estudyante, guro at school personnel.
1: President Sara Duterte's impeachment hearing update. XFM News Nationwide.
4: Mga katropa, hinimog po ng House Prosecutor sama Senator Judge na personal na dumalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte para direktang masuri ang testimonya, kilos at reaksyon ng mga testigo. Kabilang sa mga namataang wala sa plenaryo. Noong nakaraang pagdinig sina Senators Robin Padilla, Mark Villar at Bongo na nanood sa Senate lounge habang naka-medical leave naman sa Senator Lorin Ligarda. Ayon kay Prosecution Spokesperson Benjamin Tolosa, posible na muling pag-aralan po ng impeachment court ang 16-vote requirement para sa conviction dahil sa pagliban ng ilang senator judges. Iginit naman ni Representative C. Alonto Adjong na mahalaga ang personal na pagdalo ng mga senador para mapanatili ang integridad ng impeachment proceedings.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinag-aaralan ng Office of the Ombudsman ay isama bilang respondent sa plunder case ang apat na dating bodyguard ni ex-Congressman Zaldico matapos bawiin ng mga ito ang kanilang mga naunang sinumpaang salaysay. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, maaari silang maging state witness kung hindi sila isasama sa mga respondent sa kaso. Sinabi ni Clavano na wala pa sa Ombudsman ang kopya ng kanilang bagong pahayag. Ngunit batay sa impormasyong nakarating sa kanila, pangkalahatan lamang ang kanilang pagbawi at walang detalyadong pagtanggi sa mga naunang aligasyon. Dati dito o dahil dito, mas bibigyan umano ng bigat ng mga investigador ang mga tiyak na detalye sa orihinal nilang mga salaysay habang sinusuri ang magkakasalunga at napahayag. Matatandaan na una nang sinabi ng apat na bodyguard na paulit-ulit silang nagatid ng malalaking halaga ng pera sa ilang personalidad na umano'y pinag-utos ni Zaldico.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
4: Mga katropa, ang oras ay alas 12:17 sa XFM News Nationwide. Live din po tayo sa mga inyo sa pamagitan ng 96.5 XFM Calibo, Aklan, 106.5 XFM Rojas, at 99.5 XFM Zamboanga.
1: Balitang regional.
4: Diretso tayo sa balita sa Tugigaraw, ang tanggapan ng Senator Bam Aquino na ipag-ugnay na sa kanilang city government para po sa posibleng collaboration. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag, XFM Tugigaraw.
5: Posibleng mapalakas ang koordinasyon sa pagitan ng Tugigaraw City Government at tanggapan ni Senator Bam Aquino para sa mga programang maaaring makinabang ang mga mamamayan ng lungsod. Ito ang naging sentro ng isinagawang courtesy call ni Rosef Miguel Abagat, Political Affairs Officer ni Senator Bam Aquino kay Tugigaraw City Mayor May Latingke. Sa naturang pagpupulong, tinalakay ang mga posibleng programa at inisyatibang maaaring pagtulungang maisakatuparan ng dalawang panig, particular sa edukasyon, trade, commerce and entrepreneurship, science and technology at iba pang sektor. Layunin ng naturang koordinasyon na matukoy ang mga programang maaaring makatugon sa pangangailangan ng mga Tugigarawenyo sa kabilang ang pagbibigay ng dagdag oportunidad para sa mga estudyante at kabataan, entrepreneurs, innovators at iba pang sektor ng komunidad. Maaari rin umanong magsilbing hakbang ang ugnayang ito upang mapalawak ang support at mga oportunidad na maaaring maihatid sa lungsod sa pamamagitan ng posibleng mga programa at inisyatiba. Inaasahang magpapatuloy ang koordinasyon ng magkabilang panig upang matukoy ang mga konkretong larangan ng kolaborasyon para sa kapakinabangan ng mga mamamayan ng Tugigaraw City. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tugigaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tugigaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ang iyong lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
2: Ama na paulit-ulit umanong ng abuso sa sariling anak, arestado sa tumawi ni Isabela. Katropa natin sa balita, Edmar Galingganan ng XFM Santiago.
6: Arestado ang isang 38-anyos na lalaki na kabilang sa listahan ng mga most wanted person sa rehiyon dahil sa kasong panggagahasa sa sarili nitong anak sa Barangay Malamag West, Tumawini, Isabela. Kinilala ang suspect sa alias Nine Toy, isang butcher at residente ng nasabing bayan. Pinangunahan ng Tumawini Municipal Police Station, katuwang ang Provincial Intelligence Unit ng Isabela Police Provincial Office, ang nasabing operasyon laban sa suspect. Isinagawa ang pag-aresto sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng korte. Batay sa salaysay ng biktima, 5 beses umano siyang inabuso ng kaniyang sariling ama. Unang insidente umano ay naganap noong December 6, 2021 nang siya ay 12 taong gulang pa lamang. Naulit umano ang pangyayari noong taong 2022. 2 beses naman noong taong 2024 at muli noong April 10, 2025. Noong December 2025, iniulat ng biktima ang insidente sa kanyang sariling ina. Sa isinagawang medical examination noong Enero 12, 2026, nakita umano ang mga gumaling na injuries na isinama sa mga ebidensya sa kaso. As ako, si Katropang Edmar Galingana, XFM News.
4: Samantala, katropa, 13 anyos naman ang batang babae ang natagpuan, pasintabi po na hubot-hubad. Kasamang 29 anyos na lalaki sa abandonadong bahay sa San Miguel, Iloilo. Katropa natin sa balita, R. Espinosa, XFM Iloilo.
7: Hubot-hubad ang matagpuan ng 13 second floor at doon niya nakita ang dalawa. Matapos ng huli, agad itong inireport sa kapulisan kung saan kinustudi ang lalaking si alias Mike. Samantala, ipinasa ilalim naman sa medical examination ang minor de edad. Sa panayam kay alias Mike, sinabi nitong magsisimula pa lang sana silang magtalik ng kanyang nobya nang mahuli. Ayon kay Mike, na mahigit isang taon na silang may relasyon ng 13 anyos at makailang beses na rin silang nagtalik. Dagdag ni Mike na isang beses ng kanyang binidyuhan ang kanilang ginagawa, ngunit ayon sa kanya ay nawala ang cellphone na ginamit nito. Kinlaro nito na hindi niya pinipilit o pinagbabantaan ang bata na haharap sa kasong rape in relation to Republic Act 7610 o child abuse, si Mike. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM!
2: CIDG Bacolod kumpirma o kinumpirma na mga Chinese national ang nasa likod ng paggawa ng Peking food seasoning sa Bacolod. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
8: Kinumpirma ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Bacolod City ang presensya ng ilang Chinese nationals na umano'y may kaugnay sa operasyon ng paggawa ng Peking food seasonings na nasumat at nakumpiska ng mga otoridad. Ayon kay Police Major Christopher Dulangan, ang hepe ng CIDG Bacolod City, patuloy ang kanilang investigasyon at sinusuri ang ilang anggulo na posibleng mag-uugnay sa mga nabanggit na dayuhan sa operasyon ng paggawa ng mga Peking produkto. Dagdag pa ni Dulangan na tukoy rin ang kanilang mga grupo na ang consignee o tumatanggap ng mga produkto ay nakabase sa Bacolod City at nagmula pa sa Luzon. Sa ngayon, tinitipo na ng CIDG Bacolod ang kinakailangang mga dokumento upang maisagawa ang nararapat na legal na hakbang laban sa mga nasabing consignee. Matatandaan na mahigit 3 milyong pisong halaga ng mga Peking food seasoning ang nasabat ng kapulisan sa Bacolod City. Patuloy naman ang investigasyon upang matukoy ang iba pang individual na posibleng sangkot sa paggawa at distribusyon ng mga Peking food seasonings. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
4: Magkasintahang, nakatakdang ikasal naman katropa, patay sa motorcycle crash. Katropa natin sa balita, may mata, XFM Cebu. Live
9: report. Patay ang
5: kasintahang nakatakdang ikasal matapos bumangga ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa isang konkretong poste sa Cebu Taps Road, Barangay Busay, Cebu City, pasado alas 9 ng gabi-kagabi. Kinilala mga biktima na sina John Mike Buyunas, 27 anyos, driver na motorsiklo.

0: Motorsiklo atros an ni Hermoso 25 anyos back rider. Batay sa CCTV, nawala anumano ng kontrol ang motorsiklo habang iniiwasan ang isang sasakyang pumasok sa kanilang linya nang dumaan sa kurbadang bahagi ng kalsada. Dahil dito, sumimplang ang motorsiklo at malakas na bumangga sa konkretong poste. Agad silang isinugod sa ospital, ngunit kapwa ay diniklarang dead on arrival. Samantalang isang 39 anyos na lalaki ang nasawi matapos matagpuan may tama ng bala sa loob ng kanilang bahay sa Upper Ticoy, Barangay Bugo, Argao, Cebu. Bandang alas 6:45 ng gabi-kagabi, kinilala ang biktima sa alias na Jojo na natagpuan ang kanyang live-in partner na si alias Nara, 32 anyos. Ayon sa pulisya, naghahanda ng hapunan si Nara na pumunta ito sa kusina upang kumuha ng kanin. Pagbalik niya, nakita niyang nakahandusay at hindi na tumutugon si Jojo. Agad itong humingi ng tulong at dinala ang biktima sa ospital, ngunit idideklarang patay. Patulong investigasyon ng Argao Municipal Police Station upang matukoy ang motibo at pagkakakilanlan ng responsable. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sanfona Vitamin C, ang alkaline base of vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: XFM News Nationwide Weather Update.
2: Katropa ang Brian, napanatili ni Nining. Nasa loob ng PAR, ang lakas niya, layo niya ay 530 kilometers east ng Itbayat, Batanes, na may taglay ng lakas na 55 kilometro bawat oras. Pagbugso na sa 70 habang kumikilos pa northwestward sa bilis na 30 kilometro bawat oras.
3: Katropang Badi, ang bagyo naman sa West Philippine Sea ay huling na mataan sa layong 805 kilometer sa west ng Kalayan, Cagayan, na may taglay na lakas na 45 kilometer per hour at pagbugso na 55 kilometer per hour habang kumikilos pa westward sa bilis na 25 kilometer per hour. Kumikilos ito palayo ng bansa patungo sa mainland China, kaya hindi ito magkakaroon ng direktang epekto sa bansa.
2: Katulad ng sinasabi mo, katropang Brian, ang bagyo naman sa silangan ng Pilipinas ay huling namataan sa layong 3,015 kilometer east ng northeastern, na may taglay na lakas ng 55, pagbugso na sa 70, habang kumikilos pong mabagal pa westward sa 15.
3: Dahil sa nasabing bagyo sa silangang bahagi ng bansa, inaasahan na mas palalakasin pa nito ang habagat sa susunod na linggo na magpapaulan sa malaking bahagi ng Pilipinas.
2: Samantala, patuloy po mga tropa Miral ang habagat pa rin sa Luzon at western section ng Visayas.
3: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:43 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6:17 ng gabi.
1: Balitang International.
2: Atin po sa atin to ng Santon Gold. Subukan nyo po ang Santon Gold, mga katropa. Nagpatupad ang Estados Unidos ng panibagong sanctions laban sa dalawang opisyal na International Criminal Court. Kabilang po ang presidente nitong si Tomoko Akani at senior trial lawyer na si Adulaysay. Ayon kay U.S. Secretary of State Marco Rubio, bahagi po ito ng hakbang laban sa mga opisyal ng ICC na sangkot sa mga investigasyon at kaso laban sa mga opisyal ng bansang hindi kumikilala sa jurisdiksyon ng korte. Kasama si Say sa prosecution team na humiling ng arrest warrant laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Kinundi na naman ng ICC ang sanctions at sinabing naglalagay ito sa panganib sa rule of law at sa malayang operasyon ng korte.
1: Showbiz News.
4: Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Ibinahagi ng aktres at ni Pasig City Councilor Angelo De Leon ang naging epekto sa kanya ng Bell's Palsy, kabilang ang matinding depresyon. Ayon kay Angelo, unang naranasan niya ang kondisyon noong 2009 at muling umatake noong 2016. Aniya, naging mahirap ito bilang artista dahil malaking bahagi ng kanyang trabaho ang kanyang itsura. Sa kabila nito, sinabi niyang natutunan niyang hindi nakabase sa pisikal na anyo ang kanyang halaga bilang tao. Dahil sa kanyang karanasan, hinimok din ni Angelo ang publiko na pahalagahan at alagaan ang kanilang kalusugan bago pa magkaroon ng seryosong problema. Para sa balitang showbiz, ako si Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports.
2: Ang balitang sports hatid sa atin katropa ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Nako, nabigo po ang Gilas Pilipinas Women na may pagtanggol ang malaking kalamangan sana matapos silang maungusan pa rin ng Mexico 61-58. Ito'y sa FIBA Women's Basketball World Cup 2026 pre-qualifying tournament. Kontrolado ng Pilipinas ang laban sa unang bahagi at umabot po sa 15 puntos ang lamang. Pero nagbago ang takbo ng laban pagsapit ng second half. Konti-unting binawasan ng Mexico ang kalamangan hanggang tuloy ang may tablang score, 57-all, bago kumawala sa final stretch. Nanguna sana sa gilas si Vanessa De Jesus, may 15 points, habang 14 points naman si Jack Animam. Ito na mga katropa ang unang pagkatalo po ng Pilipinas sa tournament at kailangan nilang bumawi kontra Canada sa August 20 at sa Senegal sa August 21 para makakuha tayo ng pwesto sa semis.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon niyo na po XFM News Nationwide. Wednesday na, August 19, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel. Social media po natin dito po sa Instagram at TikTok ng XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Kami po yung mga katropa, ako si Buddy Oberas.
3: Ako po si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide. XFM News.

0: Broadcasting live from the Philippines.
1: Kahit hindi pa tapos ang araw, ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako po pala si Edwin, binasagan na po dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Magbibili sa pilang malaki ng butika sa New York.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Gold. Ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
0: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health Nationwide.

0: Isang mapagpala at malusog na araw ng Miyerkules sa ating lahat mga katropa, mga ka-wellness. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programang maghahatid sa inyo ng mga sigret at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin to ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating buti Hina CEO, Doc Remili Tuoy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makakasaya po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang dalawa sa ating pong mga bantay kalusugan, Doc Algie Bacla at Doc Ronald Paler. Magandang araw po mga partner.
1: Isang magandang araw muli mga katropa, and ulit welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. At ngayong araw ng Miyerkules ay panibagong talakay na uli ang ating pag-uusapan, lalong-lalo na kung paano natin mapapatibay ang ating mga buto. At ano yung mga bagay na dapat nating malaman at ano yung mga pagkain and of course mga activities na pwede nating gawin upang mas lalo pang mapatibay ang ating mga bones at ang ating bone health. Yan po ang ating pag-uusapan mga katropa dito po sa ating programang The Secrets of Health.
2: Patiin natin lahat ng ating mga taga-subaybay sa Facebook at maging sa ating pong mga XFM stations na nakatutok po sa umagahong ito o sa tanghaling ito. Hapon na pala, no? So, bagaman medyo maulan, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating talakayan. At sana ay marami tayong mapulot ng mga pakipakinabang na bagay para mapanatili po nating healthy ang ating pong katawan.
0: Siyempre, tayo po'y napapakinggan sa lahat ating pong mga XFM and Solid FM stations nationwide. Ganun rin sa mga partner stations na naka-hook up dito sa ating pong programa. Yan. Masarap na pakikinig sa lahat ng mga listeners po natin, ha. Ganun rin sa ating pong Facebook page. Ay live din po tayo mga ka-wellness, ha. Okay, search niyo po and i-follow ang ating pong official FB page, Yes to Health Inc. Yan. At kung kayo po ay nakatutok na ngayon sa ating pong programa, kung kayo nakikinig na ngayon sa ating pong mga himpilan at nanonood na sa ating pong Facebook live streaming, ay meron pong regalo sa inyo ang Yes to Health mga ka-wellness, ha. Ito yung lagi sa programa natin, Doc, inaabangan ng mga ka-wellness natin, ha? Eh, napakadali lang naman sumali sa ating pong Healthy Katropa giveaways. I-share nyo lang ang ating pong live streaming at i-comment nyo dyan yung mga good experiences or best experiences niyo patungkol sa ating mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. At mamaya po pipili tayo ng mga best comments, ha? Upang maregaluhan natin ang ating pong Santone Gold Coffee Mix gift packs, ha? Ganun din sa mga listeners natin, pwede rin kayong makipag-participate, ha? I-text nyo sa atin yung mga experiences ninyo at pipili tayo din tayo mamaya sa ating pong mga listeners, okay? Ayan, sa mga kababayan natin, ha, kung meron kayong mga katanungan about your health, kung meron kayong mga inquiries, meron mga naisip po ipakonsulta on air dito sa ating pong talakayan, ay huwag pong mag-atubili, ha? Naipadala po yan. I-comment din yan sa ating live stream or i-text nyo sa ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po gawin kamaselan yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin na dito sa ating pong programa. Sa mga nais mong sumubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede pong mabili yan sa ating mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug at sa St. Joseph Drug Store, ha? Ganda rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar ay pagtanong-tanong niyo po ang ating pong mga produkto at hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin para makaiwas sa mga counterfeit or makaiwas sa mga fake products na napakarami na po yan nagsilabasan ngayon mga kaibigan, ha? And of course, pwede rin mabili ang ating pong mga produkto sa ating online shopping store sa Shopee. I-search lang ang ating pong Shopee page, Yes to Health 2011.
2: So Yes to Health Clinic, pwede rin po kayo makabili ng mga products na ang maganda dito, discounted sa ating mga senior citizen. Yan. Kaya kung kayo po ay pupunta sa Yes to Health, dalhin po ang inyong mga identification, ano? Para mabigyan kayo ng discount. And doon sa mga kukonsulta po, ano, na magtatanong sa ating mga consultant po sa Yes to Health Clinic, at doon na mismo bibili ng mga recommended supplementation and herbal medicine, eh makaka-receive din po kayo ng discount. Ayan. At sa Yes to Health, marami po tayong pwedeng gawin na mga nutritional program, may detoxification pa tayo, meron pa tayo BioZapper, Terahertz, and other modalities ano, na pwede po ninyong ma-avail kapag nire-request po ito ng ating mga consultant po sa inyo.
0: Eh, sa mga ka-wellness natin ha, na gustong masubukan ang mga services na ino-offer ng Yes to Health, ay bisitahan nyo ating po mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-849-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMIS, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jacob's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagong City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellphone Building, Door number 3, JSIS Heights, Matila, Davao City, tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Cellphone Code, Coffee Pigs.

0: Sanford Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Sanford Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
1: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ahead sa atin ng Santone Gold Coffee Mix. Ang kasama natin sa malamig na panahon. Ayan, mga Pilipino, minsan kahit hindi malamig ang klima, talagang coffee is life. Sa pagkakape po natin, piliin natin yung mga kape na makakapagpalusog ng ating pong pangatawan. Isama nyo sa inyong list, ha? Ang Santone Gold Coffee Mix, hindi lang po masarap mga ka-wellness, napakasustansya pa dahil maraming mga phytonutrients at meron pang mga master antioxidant kaya ng glutathione and collagen. Santone Gold Coffee Mix, hanapin po ito sa mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Ngayong araw, ipag-uusapan natin mga ka-wellness. Ito ang isa sa napakalagang bahagi ng ating pong pangatawan na madalas natin nakakalimutan o nakakaligtaan. Siguro dahil sa lagi nating iniisip na matibay naman ito, para nasa set aside na natin yung pag-iingat dito sa parte ng katawan natin na ito. Ano? Itong ating pong mga buto o ang ating mga bones kapag napapakinggan natin o naiisip natin yung bone health. Palagi po papasok sa ating pangatawan yung calcium. Kasi yan madalas, di ba mga partner, ang napopromote na pampatibay ng ating pong mga buto. Pero hindi nyo ba alam na hindi lang calcium ang kailangan ng ating pong mga buto para mapanatili ang bone health, kung tawagin, o yung integrity ng ating pong mga bones para mapanatili matibay, matigas yung mga buto natin. Marami pa tayong kinakailangan tulad ng mga vitamina, vitamin D primarily, magnesium, protein, regular exercises, healthy lifestyle at iba't iba pa. At syempre, yung mga common na nakakain natin, prutas at gulay, ano, na nakakatulong din sa pagpapatibay at pagbibigay ng nutrition sa ating pong mga buto.
2: Usually, ang mga tropa natin, pag sinabing buto, something like isang matigas na parte lang ng ating katawan. Oo. Ngunit, alam nyo ba, mga katropa, mga ka-wellness na ang ating mga buto ay living tissues na kung saan ay nandoon ang bone cells, meron din mga ugat sa loob ng ating buto. Nerves also. And kasali doon ang collagen, minerals at ang ating bone marrow. At ang nakakatuwa dyan, ang ating bones ay hindi po yan static na parang nakalagay lang doon sa isang lugar.
1: Kumbaga parang sa body, pang body frame lang.
2: Body frame lang. Ang buto po natin ay nagre-remodel. About 4 to 6 months ang remodeling. Ibig sabihin nagbabago yung buto natin. Yung spongy bone natin doon sa gitna banda, 5 years bago mag-remodel. Ang dense outer bone natin naman every 13 years. So, every 13 years, ibig sabihin, every 13 years, bagong buto naman ang meron tayo sa ating katawan. At meron ding mga cells na tinatawag na osteoclast. Yan ay prompted ng estrogen hormone, nag-aalis ng mga lumang buto para palitan ng bago. Yung osteoblast naman, prompted ng progesterone hormone na tumutulong gumawa ng mga bagong bone tissue para mas lalong tumibay pa ang ating buto. So, habang buhay ang isang tao, ang mga lumang buto ay napapalitan ng bago at ito yung nagpapatibay sa ating katawan, sa ating frame. Kaya importante ang proper nutrition and healthy lifestyle para mapasuportahan palagi ang ating pong bone health, mga ka-wellness.
3: And speaking of buto, ay alam naman natin na lagi nating naiisip calcium.
2: Calcium. No?
3: Pero hindi lang calcium po ang bumubuo na ating matibay na buto. Kapag sinabi nating strong bones po, maganda yung calcium. Automatic na yan.
2: Automatic.
3: Na importante yung calcium. Pero ang bones po natin ay combination ng mga minerals at ng collagen.
1: Hindi lang siya dependent, Doc, dun sa calcium.
3: Hindi lang siya dependent sa calcium. At ang mga minerals ang nagbibigay ng tigas at tibay dun sa ating pong buto mismo. No? Pero yung collagen ang nagbibigay ng flexibility. Ibig sabihin, hindi lang puro tibay ang pinag-uusapan dito. Kailangan dito na flexible yung ating pong body framework, yung ating mga buto. Ano? Kaya parang ganito, yung scenario, yung mineral ang nagbibigay ng tibay at lakas. While yung collagen naman tumutulong sa flexibility and yung pagiging matatag or sa English toughness ng ating buto. At dito papasok yung isa sa mahalaga din, yung vitamin C na kailangan po ng ating katawan para naman makapag-produce tayo ng collagen. Mm-hmm. So, hindi lang puro calcium ang mm-hmm. pinag-uusapan natin.
2: So, talking about bones, sabi ni Doc Algie, is about structure. Well, mm-hmm. it's not only structure, it is also a shield mm-hmm. or protection sa ating katawan. Dito sa ribcage area natin is ang pinoprotektahan niyan ang ating mga major organs, mm-hmm. katulad ng ating puso,
1: yeah,
2: katulad ng ating liver, katulad ng ating intestine. Mm-hmm. So, yan ay napoprotektahan ng ating rib cage. Kaya mapapansin mo yung mga taong na damage yung ano yung tadyang mm-hmm. nahihirapang huminga.
1: Mm-hmm. Oh,
2: kasali pala ang kasali din doon ang lungs.
1: Lungs okay.
2: Oh. So nahihirapang huminga lalong-lalo na pag naiipit yung mga ano yung mga organs sa ating katawan.
1: Mm-hmm.
2: And not just protect our organs, it also help us move. Of course, pag walang buto, hindi tayo...
1: Mahirap.
2: Mahirap, hindi makakatayo. Pag maano, mabalian.
1: Walang tibay, kumbaga.
2: Yes, walang tibay. O, hindi nga, kapag ka ang isang tao nga na-injury or nabalian ng buto, hindi na makakagalaw, halos. Mm-hmm. Ano? And also, hindi lamang yun, it stores minerals katulad ng calcium. Kasi calcium, hindi lang para sa overall health and mm-hmm. sa ating buto. It also functions sa vital organs ng ating katawan, especially ang ating puso. Also, nagbibigay din ng environment para sa ating bone marrow at doon mm-hmm. sa bone marrow natin, ang bone marrow natin that is our main factory para magawa ng bagong dugo araw-araw mm-hmm.
1: oh.
2: including red blood cells, white blood cells, also ang platelets. And hindi lamang yon, it also protects our brain. O, mm-hmm. yun yung skull natin that protects our brain and yung spine naman natin, it protects doon, hindi lamang mang siya the means kung saan makakatayo or makastand mm-hmm. erect yung tao, it protects also yung tinatawag natin na mga nerves
1: mm-hmm.
2: doon sa gitna in which is that commands sa parte ng sa iba't ibang parte ng ating katawan
1: mm-hmm.
2: kaya kung walang skeletal system hindi natin kayang tumayo, maglakad, tumakbo o gumawa man lang ng mga ordinaryong activities
1: mm-hmm.
2: ganyan kaimportante ang ating mga buto sa ating katawan.
1: So primarily sa structural ng katawan natin ang ginagampay ng ating mga buto, ano? Alam yung mga kabalas, merong interesting fact, ano, about sa bones natin. Kasi yung iba na iniisip nila, once na nag-mature na yung mga buto natin, di ba, mm-hmm. pag bata pa, ano pa yun,
2: growing.
1: Marami, di ba, mas maraming buto ang bata
2: mm-hmm.
1: compared dun sa mga adult na. Kapag ka, iniisip nila, kapag ka nag-mature na yung buto, yun na yun.
2: Mm-hmm.
1: Kumbaga, ano, wala ka nang magagawa doon, mm-hmm. ano? Pero alam yung ba, mga ka-wellness, merong interesting fact about bones na ang buto natin ay nakikinig ito sa ating pong movement.
2: Mm-hmm.
1: Ano ibig sabihin nun? Kapag ginagamit natin yung ating pong pangangatawan o yung mga buto natin, binibigyan natin ito ng mechanical load,
2: mm-hmm.
1: ay nagkakaroon ng signal yung mga bone tissues, ano? Na maging mas matibay ito at mag-adapt doon sa work or doon sa physical activity na ginagawa natin. Kaya nga mapapansin nyo, di ba? Merong mga tao na kaya ng kanilang pangangatawan bumuhat ng mas mabigat kumpara dun sa iba.
2: Mm-hmm.
1: Lalo-lalo na yung mga sanay na mm-hmm. dun sa pagbubuhat ng ganun kabibigat na mga ano na mga bagay ano. Hindi lang yun puro sa kalamnan
2: mm-hmm.
1: ha. Hindi lang yun lakas ng kalamnan lahat. Kundi mayroong ginagampanan ang buto po doon mga kaibigan ano. Kaya kapag tayo nag-walking, kapag ka nag-stair climbing tayo, ito nga yung isa sa ano, benefits ng mga ano, dos andanas yung bahay.
2: Mm-hmm.
1: May second floor, may third floor. Na gagamit natin ng gusto yung atin pong mga buto, especially dito sa lower extremities natin, na i-exercise natin sila sa pagpapanhik-panaog natin. Kapag ka tayo yung nag-dancing, di ba, pansin niyo iba? Bakit yung iba sobrang ano? Sobrang flexible ng mga buto nila,
2: yes.
1: 'Di ba?
2: Yung iba
1: bakit tayo parang pag nagsayaw tayo parang robot. Pero yung iba parang ano, fluid like yung sayaw nila, no? Kasi
2: uh-huh.
1: nag-a-adapt yung buto nila doon sa physical activity na ginagawa nila. Kapag tayo nag-resistant training,
2: mm-hmm.
1: kapag ka meron tayong strength training, so yun sila mga kaibigan, hindi lang kalamnan, yun na-exercise doon or na-flex, pati yung mga buto po natin, nag-a-adapt sila doon. Kaya napakahalaga ng pag-e-ehersisyo, kung ano man yung ehersisyo na nagagawa natin, yung buto natin ay nag-a-adapt po doon. Kaya pagka lagi tayong nakaupo na lamang, o halos wala na tayong physical activity, nagkakaroon din ng adaption yung ating mga buto, anong nangyayari? Humihina.
2: Mm-hmm.
1: Ayan. Kumbaga, nagiging ano na, na kasi walang ano eh, walang signal.
2: Movement.
1: Walang movement yung buto mo na kinakailangan patigasin yung buto mo kasi doon nga para maka-adapt siya doon sa physical activity na ginagawa mo. E pag lagi ka na nakaupo, wala. Relax lang lagi yung iyong mga bones, mga kaibigan. Kaya yung skeletal health natin, mas napapaganda yan, mas naayos kapag tayo po ay nagkikikilos o nagtatrabaho, mga ka-wellness.
3: Ang bone health, importante yung alagaan natin at the very stage of life. Ibig sabihin, hindi lang ngayon kasi pag bone health, parang ay, pang matandang topic yan. Kapag bata pa tayo, mabilis yung bone growth natin. Mm-hmm. Totoo yan. Kahit ma-fracture ka, madali ka magkakaroon ng repair sa ating katawan.
2: Bilis ang healing.
3: During childhood, kumbaga matibay yung bone mass mo at nagde-develop na mabilis, madaling mag-replenish. Pagdating ng adulthood, ang goal natin ay maintaining yung bone mass na binild natin. Kasi you need to build it. Pagdating ng adulthood mo, i-maintain mo na lang siya. So habang tumatanda tayo, maaaring magkaroon ng changes yung ating bone remodeling. Kaya kapag mabilis yung pagkawala ng bone tissue kaysa sa paggawa ng bagong tissue, maaaring humina yung bone. Yun ang dahilan ng mga problema sa bone. Ano? Kaya hindi dapat isipin na bone health is only for old people. Bone health starts when we are young and continues throughout our
1: kumbaga din yung pag-build ng pundasyon, Dok. No?
3: Tama, oo. Yun ang dapat isipin natin. Kaya habang bata pa, hindi ka pa pwedeng sabihin, ay, saka na yung bone health na yan, pag matanda na ako. Hindi po pa pwedeng ganun.
1: Yan, kaya habang bata pa tayo, mga ka-wellness, mahalaga na mabigyan natin ng matibay na pundasyon yung ating po mga buto. Ano? Parang ano yan, Dok? Time deposit sa bangko. Ano?
3: Tama.
1: meron due time na aanihin mo kung ano yung na-deposit mo, na-imbak mo. Ang masaklap niyan, kapag withdraw ng withdraw, doon sa bank natin, yung dineposit mo, wala, nasasaid. Minsan, nagiging negative pa. Ano? Kaya, itong osteoporosis ay isang karaniwan na problema sa mga buto natin. Ano ba itong problema na ito sa ating mga buto, Dok Ron?
2: Osteoporosis is yung ibig sabihin niyan porous bones. Mm-hmm. Ibig sabihin yung buto natin is ampaw.
1: Mm-hmm.
2: Parang pagsaka construction ba yan, pagka hindi nasiksik ng maayos yung yung buhos, makita mo yung ampaw. Ibig sabihin ang structure ng building is defective.
1: Mm-hmm.
2: Ganon din sa ating katawan. Kapag ang ating buto ay hindi siya dense, at yung sinabi mo kanina, yung hindi naka-exercise, kasi during exercise, nagkakaroon ng maliliit na fracture yung ating buto when we magbuha tayo ng malakas na mabibigat. And then, nire-repair yun. So, mas lalong nagdi-dense at nagdi-dense. The more na load ang binibigay natin sa ating buto, mas lalo siyang tumitibay. But ang problema sa osteoporosis, ang katawan natin is nagiging ampaw, mahina yung bones natin, parang nagkakaroon ng honeycomb doon
1: sa loob,
2: sa harder part, sa harder structure ng bone. Kasi meron namang halo doon sa loob naman ng bone, pero yung sa outer part, nagiging halo siya. At ang problema nito, it is a silent disease na hindi nalalaman ng isang tao na may osteoporosis siya until merong fracture ang katawan. Kaya ang nangyayari, these common fracture sites, ang hip. Itong hip bone pa naman natin, ito yung isa sa primary indicator na pwedeng magpahaba ng buhay at pwedeng ikamatay. Kaya kapag ka nadulas ang isang matanda, kalimitan nagiging cause ng death or sudden death is yung hip bone fracture. Also, yung spine and itong mga bigla na lang nababali na parang parang sanga na lumalaylay kapag merong tinatawag natin na osteoporosis, lalong-lalo na sa mga older adults. Yung hip fracture ay pwedeng malaking epekto sa mobility independence and also might cause na tinatawag natin sudden death ng merong osteoporosis.
1: So osteoporosis, Doc, meron ding ibang klase ng problema sa buto yung napapakinggan natin, osteopenia at osteomalacia. Ano naman ito, Doc? Anong kaibahan nito doon sa osteoporosis?
3: Yan, makikita natin minsan yan pag discussion ng buto, yan yung kapag may kasi tayo osteopenia, ibig sabihin nito mababa yung bone mineral density kaysa normal. Kumbaga, pero hindi pa ito umabot doon sa level na tinatawag na osteoporosis. So, parang warning signal na yung buto mo humihina na. Kailangan mong mag-take action. Pag ang nakalagay sa diagnosis mo ay meron kang osteopenia. Yun naman osteomalacia, Yun naman yung condition kung saan hindi po properly nami-mineralize yung adult bones natin. Mm-hmm. Isa sa mga maaring mag-contribute sa osteomalacia, okay, isang uri ng problema sa buto, mm-hmm, ay yung vitamin D deficiency. Mm-hmm. Kasi akala natin puro calcium lang eh. Mm-hmm. Eh kung kulang ka sa vitamin D, so hindi masyadong mape-penetrate ng calcium yung ating buto. So kahit kumakain ka ng calcium, hindi nagdi-deposit. Mm-hmm. Ah? Para kang na-scam doon. Sa iba na pupunta, no? So, because of vitamin D deficiency, dahil malaga ang vitamin D sa calcium absorption and bone mineralization, mm-hmm, isa pang problema yung tinatawag nila na ano, rickets. Mm-hmm. Na kapag hindi well mineralized yung bone natin, pwedeng magkaroon tayo ng rickets, ano? Na magiging dahilan na hindi maganda yung tibay ng buto natin. Mm-hmm. Yun ang problema. Aside from osteoporosis, itong dalawa na to, common ito. Nagpaparamdam pero hindi natin pinapansin itong mga ganitong condition.
1: So pag hindi naagapan, Dok, yung osteopenia at saka yung osteomalacia, it will end.
3: Umupo lang siya lang sa sopa ng pabagsak. Yung isopa yun, na-break yung kanyang buto. Oo, hip bone niya. So, ibig sabihin, ganun kadelikado yung osteoporosis.
1: Ayan na. Kaya kailangan mag-ingat tayo dyan, mga ka-wellness. Ang tanong, Doc Ron, ano ba yung mga factor kung bakit nagkakaroon, aside from mga nabanggit ni Doc Algie, ano, ano yung ibang mga dahilan kung bakit humihina ng gusto yung buto ng isang tao?
2: Number one is itong calcium and also itong magnesium. Kasi ang synthesization ng ano, calcium and magnesium para sa bone structure, magkasama yan para bagang ano, parang semento. Hindi pwedeng puro buhangin, hindi din purong semento lang. So kailangan meron siyang combination. So kapag kulang yan, calcium, magnesium, also yung binanggit ng algae, ang vitamin D deficiency, kulang din sa protein, also is a great factor. Low magnesium intake, lack of physical activity, as I have mentioned already, kapag ka hindi mo na ano nagagamit yung ano yung structure ng buto natin, hindi siya lumalakas, hindi siya tumitibay. At para bagang puno, kapag palaging nauuga, mas lalo siyang nag-spread ng ano ng ugat para mas stronger siya. Same thing sa ating bone, pag nagkakaroon siya ng small fractures by pagbubuhat ng ng resistance sa mga mabibigat, at mas lalong tumitibay, mas lalong kumakapal yung bone natin. Also doon sa mga naninigarilyo, especially itong alcohol consumption is greatly ano, tinatawag natin that rubs our bone ng calcium. Hindi lang paninigarilyo, kasal at alcohol, also constant or excessive consumption ng caffeine. Kasi kapag ka nagiging acidic ang katawan, ang ginagawa ng katawan kapag ka over acidic ang katawan, kuha siya ng calcium in order to neutralize that acid. Hormonal changes, lalong-lalo na pag mataas ang estrogen production ng katawan. O that

0: causes osteoclast, palaging nagtatanggal ng ng calcium doon sa na, sa ating buto, tapos walang osteoblast, walang pag-repair o pag-form, mas lalong humihina. And also may mga certain medications, chronic disease katulad ng osteoporosis. Kaya dapat nating tandaan, ang bone health natin is not only controlled by isang nutrient na sinasabi natin calcium lang, no. It composes of lifestyle, nutrient consumption, and also proper mineralization, and also deposit, especially yung kahalagahan ng vitamin D sa ating katawan para madeposito doon mismo sa ating mga buto.
1: Kaya iba, take ng calcium in order na sa pag-iisip na makapatibay yung buto. Problema, hindi naman nila ginagamit yung mga buto nila.
2: Saka lagi natin napapansin sa interview natin sa wellness clinic na ano bang iniinom yung laging matatanda, anong iniinom yung mga vitamins and minerals? Lagi ang calcium na babanggit. Pero kung titingnan mo, ang kanilang result talaga, may problema sila sa bone, sa bone density. So yun yung key na nakatutok sila sa calcium at hindi nila iniisip ano yung mga other nutrients sa kailangan.
1: So kailangan you will take up the whole picture para mapatibay yung buto po natin. So ano yan, combination yan siya, and balancing also. Yung pinakamahalaga doon, mga kaibigan. Sa halip na mag-focus ka doon sa isang isang key point lang sa pagkapatibay ng ating pong mga buto. Okay? Mamaya, ipagpapatuloy po natin itong ating talakayan patungkol sa pag-iingat at mga factor kung paano po natin papatatagin, papatibayin yung mga buto natin, ha? At kung ano rin yung mga bagay-bagay na pwede makapagpahina sa ating pong mga buto. Bago tayo mag-break, ha? O sa mga viewers natin sa ating Facebook live stream, i-share nyo po ang ating Facebook live at i-comment nyo dyan ng mga best experiences nyo patungkol sa ating mga produkto. At huwag kalimutan, ha? Ang hashtag The Secret of Health. Ayan, para makasali kayo sa ating pong Healthy Katropa giveaways. Sa mga listener din natin sa ating pong mga stations, ay pwede rin kayong makisali, ha? By texting your experiences to us. Ayan. Text nyo sa ating pong numero 0969-609-6545. Totoo lang, mga ka-wellness, dahil magbabalik ang programang
3: The Secret of Health.
4: The Secret of Health. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. 7 Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa. Pinadaling, pinahusay. 7 Plus Gold. Pinakalong mangusti, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa 7 Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. 7 Plus Gold.
5: Mabibis.
6: Healthy habits, healthy life, the secret of health, health info.
1: Balik po tayo, mga ka-wellness, sa ating pong talakayan dito sa ating pong himpilan, at balik natin yung ating pong pinag-uusapan patungkol sa ating bone health. Ano ba yung mga pwede natin gawin para mapatibay pa, mas mapatibay ang ating pong mga buto? Dok, dito naman tayo sa mga sustansya. Ano yung mga kailangan natin na sustansya para masigurado natin na maiwasan yung mga problema na maaaring maranasan ng ating pong mga ka-wellness sa kanila pong mga buto?
2: Ayan, para meron tayong magandang listahan. Unahin natin yung calcium kasi tinuturing ito na superstar nutrients for the bone. Kasi hindi lang naman yung calcium para sa buto. Ang calcium po, maganda rin ito sa muscle contraction, sa nerve signaling, ginagamit din ng katawan sa blood vessel function natin. And also, kailangan din ng calcium para sa hormone.
7: Whisper in my ear.
2: Kulang lang tayo sa oras. Hindi natin may isa-isa, pero bibigyan ko yun ng example, commonly sinasabi nila yung milk daw. Source, for me naman, much better yung organic and whole milk. Pero may mga milk naman na they call this fortified with calcium. Medyo debatable yun, pero sige lang. Sa listahan,

0: balance kasi talaga siya tulad na nabanggit natin kanina, no? Yung calcium kasi, Doc, parang siyang building material eh, mm-hmm. sa ating pong sa ating mga buto. Yung vitamin D naman, napakahalaga naman yan para sa proper absorption ng calcium sa ating pong pangangatawan. Ang problema kasi pag puro calcium na lang ang ini-intake natin or mga vitamins natin or yun lang lagi yung ipinapapasok natin sa ating pangangatawan and we are lacking of vitamin D, hindi nagagamit yung calcium sa katawan natin. At ang worst doon, mga partner, ang sobrang calcium sa ating pangangatawan ay nagdudulot ng problema. Mm-hmm. Katulad ng mga plaque sa ating pong mga ugat. Mm-hmm. Yung pag-form ng calcium oxalic stones, mm-hmm. sa ating pong kidneys. At marami pang iba na mga problema pagka sumobra yung calcium na hindi naman nagagamit ng ating pong pangangatawan. Salip sana na magpapatibay ng structure ng ating mga buto, hindi naman nagagamit, wala din. Nagiging pabigat pa siya sa ating pong pangangatawan. So you need sapat na amount ng vitamin D para magamit ng maayos yung calcium na yun na ating pong ini-intake. So you need at least 600 IU per day. Yan yung recommended daily allowance ng isang tao. Sa mga adult naman, lalo na pag over 70 years old, at least mga 800 IU since mas kinakailangan ng mas mataas na amount pagka medyo nagkakaedad na ng vitamin D sa kanilang pangangatawan. Individuals, kinakailangan yan. Iba-iba rin ang iba-iba yung aspect sa pagkuha nito, mga partner. Para maiwasan yung tinatawag na vitamin deficiency sa kanilang pangangatawan.
1: So, ibig sabihin, kung 600 IU ang natin, premium D3 natin is merong 200 IU per soft gel. So, you can take 3 soft gels a day. Para makapag para makakuha ng adequate amount, mm-hmm. that is needed by our body para yung mga calcium supplements din niyo na iniinom, mm-hmm. mga ka-wellness is maabsorb para magamit ng katawan. Liban sa ating vitamin D is ito ding tinatawag natin vitamin C. Mm-hmm. Kasi ang vitamin C is essential for collagen production. At tandaan po natin, collagen is a major organic component ng ating bone. Kaya kailangan natin ng vitamin C para suportahan yung framework and formation at maintenance ng collagen sa ating mga buto. So that means when you take yung when you take premium D3 and you will take also together with premium D3 ang ating Santon Vitamin C, would be an excellent thing para tayo ay magkaroon ng tinatawag na tamang nutrition in order to fortify or in order to strengthen our bones for strength, mga ka-wellness.
0: Ayun, no? So, mahalaga itong mga key points na ito, mga ka-wellness, na kinakailangan meron tayong sapat nito. Calcium, vitamin D, and vitamin C. Oh. At marami-rami pa yan, Doc,
2: Pero bago tayo mag-break, para hindi ko ito makalimutan, yung isa sa pinakang mineral ito, pero laging nakakalimutan talaga. Ito yung magnesium.
0: Yeah.
2: Magnesium kasi napaka-importante niyan sa pag-integrate nitong lahat ng ito, no? Kaya nga ang formula ganito. So, if we talk about bone health, kinakailangan una calcium, plus vitamin D, plus vitamin C, plus magnesium, plus protein, and plus exercise. Yun yun. Kaya ang magnesium is, ang kagandahan sa magnesium, una, malunggay, napakataas ng magnesium. Mm-hmm. Basta green leafy vegetable at may green pigment, mataas ang magnesium niyan. Yun po yung tatandaan natin, mga ka-wellness.
0: Yun ha. So, yun yung mga combination. At meron pa lang tanong doon kung yung Santon Gold Herbal Capsule natin, nakakatulong din daw ba sa ating pong bone? Pero bago yan ha. Mm-hmm. Bago natin sagutin yan sa mga ka-wellness natin ha, na meron mga inquiries pa, text nyo lang yan sa ating pong numero ha. At sa ating pagbabalik, siguro tutugunan natin itong napakahalagang katanungan nito ng ating pong mga ka-wellness. Kaya dyan lang po kayo, mga ka-wellness, tutok lamang dahil magbabalik ang programang
3: The Secret of Health.
4: Pagod ka na ba? Kahit hindi pa tapos ang araw, ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule. Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Soft Gel ay may Vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Canyon.

0: Softgel. Mas mabuti ang iwas kaysa gamutan sa araw-araw na pag-inom ng Santone Vitamin C. Napapalakas ang resistensya at napaprotektahan ang katawan laban sa iba't ibang sakit. Isang simpleng hakbang para sa mas healthy na buhay. Santone Vitamin C.
1: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kisla at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
2: Vision X Plus Herbal Capsule.
1: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
2: Vision X Plus Herbal Capsule.
3: Vision X Plus Herbal Capsule.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigas. In, may taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
0: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alam, yung Santone Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santone Gold Herbal Tea.

0: Maraming salamat po sa inyong pag-aisa.
1: Welcome po mga ka-wellness sa ating programa The Secret of Health. Sa inyong mga katanungan na huwag po mahihang magtanong, text lamang yan sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545.
2: Ang The Secret of Health, andun po sa inyo ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para laging malusog at makaiwas sa mga pagkakasakit.
1: Ang Santon Plus Gold, isa pong powerful supplement na may pinagsama-samang mga powerful herb, mga ka-wellness. Ha? Kasama dyan ang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila natural na natural, mga ka-wellness. Kaya wala pong side effects at highly absorbable sa ating pangangatawan dahil standardized extract yan ng mga powerful herb, ano? Kaya mabilis yung mararamdaman yung epekto nito sa inyong pangangatawan, especially kung kayo po ay deficient doon sa mga nutrition po na iyon, ha? Kaya sa mga kabayan na gusto makasubok ng ating po Santon Gold Herbal Capsule, puntahan po mga ka-wellness ang pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Doc, batingin ko lang lahat ng mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming. Ayan, malusog na pakikinig po at panunood sa ating pong FB live, ha. O kaya Michael Kerr Rufino, kaya Sir Rico Bagisi, yan, at kay Ma'am Erlinda Parugaya. Meron silang mga katanungan dito. Mamaya po isasabay natin yan, ha, sa ating pong live advice. So mga pahabol pa ng mga katanungan, comment niyo dyan sa ating pong live stream yung inyong pong mga inquiries at mamaya sasagutin natin yan, ha, ng live dito sa ating pong programa. Ganda rin sa ating pong mga listeners, ha, sa ating pong mga himpilan ay i-text niyo dyan ang inyong pong mga katanungan at mamaya ay tutugunan po natin yan. Okay? Dok, eto, pagpatuloy natin yung kanina about sa bone health, kung tawagin. Kasi meron mga itatanong, meron bang benepisyo yung Santon Gold Herbal Capsule natin sa pagpapatibay ng buto ng ating pong pangangatawan?
3: Siyempre po, mga ka-wellness, sapagkat ang isa sa mga research sa moringa o sa malunggay, na kung saan in connection doon sa pagpapatibay ng ating buto, it has effect yung tinatawag balanse ng osteoblast and osteoclast ng ating mga buto. So, ibig sabihin when you take yung tinatawag natin extracted doses ng moringa extract, is natutulungan yung osteoclast or at saka osteoblast na balance yun. Kasi kapag ka-imbalance yun, either case is hindi maganda sa ating bone structure. Liban dyan, yung malunggay is mataas din sa calcium and magnesium. So, balance ang calcium and magnesium dyan. So, that means your bone could metabolize, your body could metabolize it to help your bone structure. Mm-hmm. Hindi lang sa calcium magnesium. As we mentioned, yung vitamin C para sa structural bone health natin, vitamin K and also protein, and also it has antioxidant and phytochemicals na nagpo-protekta sa ating mga cellula. That's why taking Santon Plus Gold, well, generally yung ating ultimate trio would greatly help sa bone structure ng ating mga ka-wellness. Kaya dun sa mga may mga bone problem kayo and also especially yung mayroong may calcification doon sa kanilang mga ugat, taking ultimate, yung ating ultimate trio is na napakaganda po para mapanatiling malakas ang ating buto.
2: Isa pa sa pinagmamalaki nating sangkap ng Santon Plus Gold ay yung mangosteen. Sa pag-aaral, yung mangosteen, meron siyang tinatawag na Santon. So, especially concentrated doon sa pinaka-rind niya, no? Eh, ang Santon Plus Gold, kinukuha yan sa buong prutas. Hindi pinipili lang, ano? Yung compound na yun, based on study, ha, sa pag-aaral, napaka-interesting ng research dito, na yung extract ng mangosteen is reportedly nakaka-apekto sa association ng mineralization ng ating bone formation activity. Ibig sabihin, kapag meron kang santone sa katawan natin, mas nagiging epektibo yung bone mineralization. Oo, kaya nga, ang nakita nila sa pag-aaral, especially yung alpha mangosteen, one of the major santo na makikita mo sa mangosteen, reported na mayroong osteogenic and anti-resorptive effect. Ibig sabihin, napapabilis niya yung bone construction at napipigilan yung mabilis na pag-deficit o pag-depreciate ng calcium and other minerals na nagpapatibay ng ating buto. So, yun yung interesting study na nagagawa ng mangosteen santo, especially alpha mangosteen.
1: Kaya sa mga kaibigan natin dyan na gusto nilang mapatibay yung bone structure ng kanilang pangatawan. Taking Santon Gold Herbal Capsule will greatly benefit you, mga ka-wellness. Oh. So, pwedeng isama nila yung Dok, ano? Sa mga multivitamins na iniinom po ninyo. Kasi iba, nagkatanong, Dok, pwede po ba ako mag-take ng Santon Gold? Even meron akong ganitong mga ano, multivitamins.
3: Pwede, pwede.
1: So, pwede po ninyong isabayan. Actually, yung ultimate natin, Dok Ron, ay pwede nilang i-combine dun sa mga multivitamins na iniinom nila or dun sa diet na ginagawa nila. Ayan, ha? Kaya sa mga kababayan natin na gusto magpatibay o gusto mapangalagaan yung kanila pong bone health, isabay nyo yung ating pong ultimate trio. Kasi yung mga sa Santon Gold natin, mayroong mga minerals, mga vitamins. Dun sa premium D3 naman, mayroong vitamin D3. Ayan, at yung vitamin C, nabanggit mo kanina, Doc Ron, na napakahalaga, no? Sa bone formation natin. Ayan, ha? Okay, sa mga kababayan na, kung meron kayong mga katanungan, meron kayong mga inquiries about your health, ha? I-text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong sax line, 0969-609-65-45.
0: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health, Live Advice.
1: Live advice po muna tayo, Doc, dito sa ating Facebook live stream. May mga katanungan dyan na pwede nating masagot, ano?
2: Aha. Nabasahin ko muna itong ano. Sabi dito ni Rico Bagisi, Magsanton Gold Coffee Mix na tayo, ang kaping kumpleto sa sustansya, may glutathione na may collagen pa. Mm-hmm. Pampaganda na, pampabata pa.
1: Yeah.
2: Masyadong loyalist to sa
1: atin. User ayan. Talaga to si Sir Rico. No?
3: Kahit sino ba naman, hindi ka ba naman ma-excited na mag-share ng experience mo, yun ang nakuha niya sa ating mga produkto. Maraming salamat, Sir Bagisi. Ano?
2: Dominic John, sabi niya, salamat po sa dagdag kaalaman na inyong ibinabahagi. Tanong ko lang po kung ano po gamot ng rayuma at mataas ang uric acid. Salamat mga Dok. Alam mo sa naturopathy ang pinakang maganda sa mga pag may rayuma ka na, may arthritis ka na, cleansing. Kasi yung iba, nagre-rely sila sa kung anong inumin. Pero actually, ang isa sa pinakang pangunahing problema kapag ikaw ay meron ng mataas na uric acid. Kasi
3: excess itong
2: pinabanggit niya. Kinakailangan, tulungan mo yung katawan sa pag-accelerate ng pagtatapon nito.
3: Yeah.
2: So one of the best program actually sa naturopathy, alam na mga naturopath yan, pag lalong, alam may inflammation, ang dami ng problema, cleansing
3: program.
2: O sa Yes to Health Clinic, itinuturo natin yan, may program na bibigay yung ating mga consultant. Ano? So cleansing ang unang recommended ko. Then, pangalawa is more on hydration. Kasi ang problema kasi sa uric acid, na mataas, hindi siya dalawang bagay. Either yung katawan mo is masyado kang mataas ang pagpasok ng uric. Na hindi na, kasi yung kidney natin na responsible sa pagtatapon ng uric acid. So, two factors. Either mataas masyado yung uric acid supply sa katawan na overpower yung kidney mo, or yung kidney mo mahina, kaya hindi niya kayang ilabas yung uric acid.
1: Yeah.
2: So, ang isa sa pinakang magandang paraan is well hydrated ka dapat. Kasi yung hydration ay malaking bagay to dissolve this kind of added toxins in the body. Para mailabas siya ng maayos at makatulong sa ating kidney. Ano. And also, kailangan mong iwasan, yun yung common sense daw pagdating sa mga sobra sa katawan. Katulad ng uric acid. Bawasan mo, iwasan mo yung source. Kasi ang analogy dyan, parang bangka na may butas tapos pumapasok yung tubig. Ang common approach, limas. Yung limas, parang painkiller yun. Pero ang solusyon, tapalan mo na yung butas. Huwag pakahirap pa maglimas-limas. So sa naturopathy kasi yun yung pinakang main principle natin. Yung cause ang mismong tinatarget, hindi kung ano yung epekto ng butas. Baka may dagdag pa kayo.
3: Pagka sa clinic naman, kalimitan sa clinic, meron tayong targeted supplementation sa mga clinics natin. No? Mostly, sa mga pasyente, lalo na when I was in Cuyo, is 3 to 4 days nawawala ang pain. Merong targeted supplementation. Kaya kay Sir Bagisi ba yan?
2: Si Michael.
3: Sir
2: Rufino.
3: Michael Rufino, kung meron kayong problema na ganyan, kung makabisita kayo, kung malapit kayo dito sa ating
2: Dominic Jan.
3: Dominic Jan,
2: Valdez.
3: Valdez, kung ano, kung malapit kayo sa Santa Rosa branch, pwede kayo makapunta sa Friday at bibigyan ko po kayo ng targeted supplementation para doon. Maganda din yung ano, yung mas maganda mauna yung ano, mauna yung cleansing program na sinasabi ni Doc RJ. And then after that supplementation tayo, para ang supplementation kasi ang cleansing is to drain yung mga ano excess uric acid. Yung supplementation naman is tulungan nating tumibay yung kidney para mag-function siya properly to dispose excess uric acid sa katawan.
2: Maintain mo yung ano, yung ating ultimate trio. Kasi kailangan mo ng antioxidant, kailangan mo ng vitamin C, kailangan mo ng essential fatty acid plus yung anti-inflammatory ng moringa seed oil. So nandun yun. Tapos sa mga pagkain naman, ang mga pangunahin dyan, pinya. Anti-inflammatory yan sa mga may rayuma.
3: Watermelon.
2: Ano pa? Ang dami pang pagkain. Actually, it's a matter of ano lang eh, kaalaman para ma-handle mo yung ganyan. Mm-hmm. Kasi kung hindi mo pag-aaralan yung ibang option, mananatili ka sa sinasabi kanina ng limas ng limas. You need to basically makontrol mo yung dahilan kung bakit tumataas yung uric acid.
1: Oo, yung pinakaugat ng problema na kailangan masolusyonan, mga ka-wellness. Ano? Eh si Sir Michael Rufino, user to ng ano natin, Premium D3 Coffee. Maganda yung, ano yan, maganda yung message niya about Premium D3 Coffee natin. Sabi niya, parang hindi na daw siya madaling hingalin at hindi na madaling mapagod. Naging active ang kanyang pangatawan sa pagkatrabaho. Yun. Kasi ang premium D3 natin, since may santo na rin yan siya, plus vitamin D3 na kinakailangan na pangatawan natin, actually energizer talaga siya, ano? Na kind of coffee na pwede mong i-enjoy and then nakapagpapasokan ng nutrients, ano, sources sa iyong pong pangatawan.
2: Anong difference doon sa regular coffee? Sa isang nakitang study, yung regular coffee, nakape lang talaga, namataas yung caffeine, hindi siya nag-e-energize sa'yo actually. Ine-extend lang niya yung pakiramdam ng katawan na hindi kapagod.
1: Ini-stimulate lang yan.
2: Hindi kapagod. Pero hindi, it will not give energy. Ngayon sa Santon Gold Coffee Mix at ibang coffee natin, meron talaga mga particles and nutrients that energize the body. Yan, nagbibigay ng kumbaga gatong for our energy.
1: Kumbaga nag-i-impart siya ng energy.
2: Tama.
1: Compared dun sa iba na parang minamax out lang niya yung energy na nandun na sa katawan. Kumbaga binibreak lang yung limit, sabi pa, no?
3: Especially dun sa ano, sa adrenaline. Pinupuwersa yung adrenaline na mag-produce, yung adrenal glands na mag-produce ng adrenaline to have more alertness and also strength. Na supposedly gagamitin yun for all their age.
1: Ang problema kasi dun, mga partner, pagka natapos na yung effectivity nung ano, nung stimulant,
3: wala.
1: Exhausted yung labas.
3: Kung gaano yung taas, pag bulusok, ganun din.
1: Compared dun sa nag-i-impart talaga ng energy sa pangatawan mo, kumbaga dagdag siya, hindi niya sinasaid yung enerhiya ng pangatawan mo. Yun yung kaibahan nila, Doc. Ano?
2: Ayan, si Ma'am Erlinda Paraguya, sabi niya, pwede po ba ako ng D3 coffee mix kahit po may cancer ako sa lama? Pwede po. Actually, ang mga may cancer, kailangan nyo ng high amount of vitamin D3. Kaya nga yung, actually, ang vitamin D3, may study yan, bukod sa bone integrity, immune system, cancer din. Maganda rin siya sa may, kaya nga yung mga may cancer, dapat nagpapainit kayo sa sikat ng araw.
1: Yes, yeah,
2: kasi kailangan nyo po yan, because vitamin D3 also increase yung tawag dito yung gilas ng ating immune system. Sa may cancer, ang isa sa pinakang natural or innate natin na panlaban sa cancer, yung immune system natin. Meron po tayong natural killer cell in our immune system, rank ng immune system natin, na naturally umiikot sa bawat bahagi ng katawan. They check every cell. Pag nakita nila na, oy, cancerous to, papatayin nila yon. Kaya tawag doon natural killer cell. So if you have cancer, importante na palakasin ang immune system, and vitamin D3 is one of the major nutrients for the immune system.
1: Yun. Okay.
3: Mas maganda, i-sabay niyo din kung ano, kung meron kaya sa budget niya, is yung ano, combination ng Santon Plus Gold, high dose ng Santon Plus Gold natin at saka ng Santon Vitamin C.
2: Sa may cancer, Doc Ron, ang binibigay ko talaga dyan, at least for 3 months, 2 capsules, 3 times a day. So ginagawa ko yung Santon Plus na older version. At saka yung Santon Plus Gold.
3: Combination.
2: Kino-combine yun. Tigi isang capsule sa morning, then tigi isang capsule sa tanghali, tigi isang capsule sa hapon, gabi. Sa gabi. So, do it for 90 days.
3: Yes. Mm-hmm.
2: Kasi hindi yan gamot sa cancer, pero it will give your body, kumbaga may fighting chance kayo, yes, against cancer. Because mm-hmm, yung mga phytochemicals known that are known to be cancer buster.
3: Yes.
2: Yun yung inaasahan natin sa mga sangkap na Santon Plus Gold. Mm-hmm. Meron dito palang palob si Michael. Dok, totoo bang nakakalala ng arthritis ang mungo beans? Salamat, Dok. Matagal
1: na
2: lumagtugtog na yan, Michael. Hindi. Uh-huh. Ang mga beans ay source ng natural protein na kailangan natin para yung integrity ng kasukasuan natin ay hindi mawala. Actually, noong pang panahon, sinasabi nila na yung munggo daw,
3: nagpapalala.
2: Uh-huh. Yun ang mga pasyente natin na may arthritis pa rin hanggang ngayon. Tinatanong ko,
3: hindi kumakain ng munggo.
2: Ilang years ka nang hindi kumakain ng beans o munggo? 15 years na, simula nung ma-diagnose daw siya ng may rheuma. Uh-huh. And kumusta naman yung rheuma mo?
3: Nandiyan
2: pa rin eh. So, ibig sabihin, kahit kumain ka ng munggo, hindi ka kumain ng munggo, meron ka pa rin arthritis. Uh-huh. So, hindi yung munggo ang
1: pagbintangan
2: natin na dahilan. Uh-huh. Ngayon, pag may kumain ng munggo, sumakit ang tuhod, lang yun? Nagkataon lang yun. Mm-hmm. Kasi lagi ko sinasabi, kahit di ka nga kumakain ng munggo, sumasakit yung tuhod mo eh. Mm-hmm. Kaya lang, nagkataon lang. Pagkain mo ng munggo, sumakit.
3: Mm-hmm.
2: Yun. Sabi nga, whatever the mind thinks, the body can manifest that.
3: Mm-hmm. Yeah.
2: Diba? So, ano po sa mga pag-aaral ngayon ng mga eksperto sa rheumatology, itinanggal na nila yung anong yan.
3: Beans. Beans na sorry.
2: Kaya si Doc Willyong, pag si Doc Willyong nag-explain, hindi totoo na yung kalsyo, yung mga munggo, nagpapalala ng arthritis.
3: Mm-hmm.
2: Ganun po yun.
1: Okay, Doc. Ito, bago tayo magtapos, ating pong talakayan ay meron mensahe si Ma'am Ophelia Tolentino. Ito, lagi itong nanunood at nakikinig sa ating pong programa. Actually, ito isa siya sa mga natin na bunot natin at na nabigyan ng Healthy Katropa giveaways.
3: Mm-hmm.
1: Antay lang po ma'am sa Santon Gold Coffee Mix niyo. Kasi galing pa dito sa Cavite yan.
3: Uh-huh.
1: Tapos si ma'am ay nasa Santiago.
3: Uh-huh.
1: So it takes time para ma-receive niyo po yung inyong gift, ha. Pero naipadala na po yan sa inyo mamaya. Maraming salamat ha sa patuloy na pagtangkilik sa ating mga produkto at sa pakikinig sa ating pong programa. Lagi ito, Doc, nanonood at nakikinig sa ating pong program. At sa lahat ng mga viewers natin at listeners natin sa ating pong talakyan, maraming salamat sa inyo pong lahat, mga kababayan. Paano po? Napakabilis ng oras natin. Mga partner, baka may pahabol po kayong mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
3: Yan po, mga kawalas, sa patibayan ng buto, kahit na lalong-lalo na sa prime stage ng inyong edad, kailangan ng palakasin ng buto, mag-ehersisyo, kumain ng mga pagkain na mataas sa mga minerals, lalong-lalo na doon sa mga trace minerals and also yung calcium and magnesium. And of course, kasali dyan ang ating premium D3, ang ating Santon Vitamin C, at ang ating Santon Plus Gold na makakatulong para maabsorb ang mga minerals at maging pampatibay sa ating mga buto, mga ka-wellness. At maraming salamat po sa pagsubaybay at pagkikinig po sa ating programang The Secrets of Health.
2: Thank you, ka-wellness, katropa. See you again tomorrow sa ating po programang The Secret of Health. Sana po yung nakatulong sa inyo yung ating mga pinag-usapan. At see you again tomorrow. Doc Algie po ito mula po sa Yes to Health.
1: Thank you so much, Doc Algie. At maraming salamat din, Doc Ronald, sa mga infos na yun na ibahagi sa ating po mga ka-wellness. Maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi pong sumasali at nakikipag-participate dito sa ating pong program, mga kaibigan. Ha? Especially sa mga tumatangkilik ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po natin butihin na CEO, Doc Remili Tuoy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po laging dalangin ang Panginoon ang siyang tutulong na magpagaling at magpalakas ng ating pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
4: The Secret of Health.
5: The Secret of Health.
0: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: nak jumpa. Exciting.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Oras na ito mga babe, alauna 39 na sa hapon. Ang atong oras, sa tugihapon ka natin sa Zonthon Gold Coffee Mix. Say bye-bye na sa morning fatigue and daytime drowsiness, babe. Kaya ang Zonthon Gold Coffee Mix, this is not your ordinary coffee. Kaya kada sachet packed with the premium herbal extracts nga naturally supercharge your immune system and keep your mind sharp and focused all day long. Tungod kay, aduna kini mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, and of course, wala lang na nag-stop diha mga babe tungod kay doon na kini glutathione and collagen. This means while you get that clean, crash-free energy and boost, you're also nourishing your skin. Gikan sa imuhang healthy and radiant glow na pamanit mga babe. This year, the perfect blend for wellness, energy, and beauty. Ayaw nagpangitag laing kape, dari nata sa kape nga healthy, ang atong Zonthon Gold Coffee Mix.
3: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
4: Babae ka! Basig ma-rape ka!
5: Basta naman!
6: Even though it's been so long.
3: Bahin sa gugma.
7: Ako, minunod kay kunin.
4: Promise?
7: Promise.
4: Ako po, giving on na nimo.
6: You like crazy.
3: Kasaki.
4: Diba, i-give up na bang ka, diba? Kasaki na siya.
3: Adlaw, mupahila ka nimo. O mupakatawa.
8: Ay, mga lagi, uy, guwapo lagi. Pero nakar sa tag-iya.
3: Sa programang X-Rated.
4: Ayaw na.
3: X-Rated.
4: Boris! Unyang kanon, pahilag-hilag na.

0: nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nakinhanglan og tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyo makauban ang babe ng bayan. Amoy pala, ulam na. Babe Sabrina. X-Rated. Alauna y media, hangtod alas 3 sa hapon, Lunes hangtod Biyernes, dili lang sa XFM Network Philippines. X-Rated.
1: Here's a song for you, mga babe, entitled I'll Never Go by Eric Santos. Enjoy your music. Huwag higup sa kape diha. Angat ang Southland Cold Coffee Mix. Kayo mo balik inyuhang babe Sabrina sa tuwang X-Rated.

That was I'll Never Go by Eric Santos. Here's another song for you, mga babe, entitled Tagpuan by Mara de la Torre. Sino kaya ang pwede natin imimit doon sa Tagpuan? Malalaman natin yan po, mga babe. Balik ang programang X-Rated nilang gihapon sa XFM. Day.

0: And that was Type 1 by Mara de la Torre. Para sa mga babe na to na kapila na nasakitan pero andam gihapong musalig sa tadhana o sa panahon. Mayang hapon sa mga babe na to diha nga ganina pa nagsubaybay, ganina pa nagpaabot sa to ang pagparaguban-uban karong adlawa karong hapon na. For silang gihapon sa programa
1: X-Rated
0: dini sa XFM. Mayang hapon mga babe, kumusta naman mo diha? Kumusta mga babe na to nga nag-LL na karong mga panahuna? Naglingkod-lingkod, nag-laray-laray. Anak ka nang naglaban-laban, lumalaban sa buhay. Nalangkid na siya. Ang mga ano na to, mga babe na to nga nagapaminaw, well, nagatrabaho karong mga panahuna. Mayong hapon sa inyo ang tanan. Asa man mo nakaplaster karon. Of course, uban-uban na po dagikan ala una, imedya, hantad alas stress sa hapon sa programang X-Rated. Mayong hapon usab sa mga babe na to nga naminaw karon sa nagkaliingyang radio dial nila na sa ilahang mga radyo sa tuwang sister stations nga naka-hook up karon, naka-tune in ang mga babe na to all the way from Tagum, mga babe na to diri sa May Johnson, naminaw sab diri sa Mati City, o sa mga babe na to all the way from Bukidnon, maayong hapon sa inyuhang tanan. Ingon man sa mga babe na to nga namati karon diri or naminaw diri karon sa May Pagadian, pinagis sa XFM Pagadian o sa mga babe nato sa XFM Ipil and XFM Zamboanga, maayong hapon. Namino sab diri sa May San Franz, Agusan del Sur, del Norte, asa man mo nga bahin di karon sa May Agusan. XFM Tacloban, naka-tune in po karon. XFM Cebu and diri sa May Canlaon, maayong hapon sa inyong tanan mga babe. Asa maka naka-plaster karon? Ready na imong kaugaling. Okay, lingawin na pwede mo. Lingawin mo ni Babe Sabrina sa istorya sa kinabuhi gugma na mapadala rin niya ito ang mapaminawan. And of course, no, magtabi-tabi ta mga babe. Bisan pa mag-short time lang ni. Ang importante ka na ang mga panahon kay mapalipay ta ka. Ito mga babe, of course, sa mga wala pa kaila diha, kinsabay niyo makauban karon ng hapuna, sa mga karon pa naka-tune in, karon pa naka-dungog, or kanang curious kayo sa mga kinsa magina si babe sa babe. Inyuhang kauban karon mga babe, wala ilahay ng inyuhang babe ng bayan. Ang babe niyong amoy pa lang, ulam na. Amoy palang ulam. Anong amoy nga tayo? Anong ulam nga tayo? Ano kayang ulam si Babe Sabrina kung amoyin mo? Oh, kayo na bahala dyan. Basta kay... okay, Rakoderi. Lumalaban ako sa buhay. Kung anong amoy man na ulam, baliktad. Kung anong ulam man si Babe Sabrina or amoy ng ulam, ano kaya? Mojo na mga pambansa pangutan ang ahantod garon dili na ako matubag. Kamura d'yo yung makatubag kung simutan garon niya. Charis lang. Anyway, mga babe, hain niyo makauban again. Ang babe ng bayan, Babe Sabrina. Tama na lang stress. So, magchika-chika tadri mga babe. Sit back and relax dara kay ako ang bahala sa inyo. Sa mga gusto magpawas ng mga greetings, requests, yung mga advices para unya, sa mga gusto sab na mag-tambag unya mga babe na sa tuang X-rated drama, pwede mo mag-send sa inyo hanga. Sa inyo ang mga mensahe sa tuang text line 0969-333-0537. Utrohon ko 0969-333-0537. O bakahan sa tuang Facebook Live. XFM Davao Katropa Digital. Naka-live ta karon. Naka-live ta karon. Ay, magkatawa ko mga babe. Kay nai-nai. Ako'y ginatan o, dari ba? Murag ka na. Bitong tuko. Gagawas ang dila. O nga nang, unsa man ni siya. Uy, tabang niya ragod ko ninyo. Tuko ba na ka na magawas ang dila? Na, dari magkatawa. Kumawala ko sa pasi. Tatanaw mo sa ito ang Facebook Live mga babe sa mga curious dihan. No? Pakitanin nyo XFM Davao Katropa Digital and kamo na bahala. Okay? Just leave your message there. Kaya tanong basahon. Unya sa unahan. Sa mga babe na to, nga medyo luya-luya karong mga panahon. Ay, nagluya-luya diha, babe. Gusto kag-energizer, pwede ka mag-turbo male enhancer. Anang turbo na to, mga babe, makatabang na siya. Labi na sa mga mag-asawa nga medyo dili na ka makasugakod. Kanang mag-asawa nga, tulugan na lang ang usag-usa, talikdan na lang ang usag-usa, mga babe. Kanang kapoy kayo gikan sa trabaho, niya wala na dyan, igo na lang ni Tuslo. Igo na lang i... Grabe sa Tuslo. Igo na lang dyan ka nang ikuan ba? Kana bitawang... Kanang di na gid madag side style. Kanang makaingo na dyan imuhang asawa nga na, unsa naman ka? Wala naman dyan. Lisod kayo na, babe. Actually, it could ruin your relationship if dili magampanan ang kanang butang. Labi na sa mga mag-asawa. So, mas better kanang abaga na to na sa to ang produkto dari sa Yes to How. Atong Turbo Male Enhancer. Aside sa sex enhancer, kini makatabang sa inyo mag-asawa or mag-partner. Kanang mga babe po na to dira nga mga kanang hard labor bitaw kaayo. Ang mga trabaho nga pang kailangan job enough nga kusog. Mas mayo mag-turbo, babe, kay instant energizer pod kini. O, diba? Ano pang hinihintay nyo? Mag-turbo na. Ang turbo, mapalit na siya sa mga butika nationwide. And of course, nasa tuwang Yes to Health Clinic nationwide. Pangunta na lang mo diha, babe, sa isa kapaduhan na nakakapsule mo. It could last for like mga bebes and experience. Joke lang. Ay, mga 5 days ang per capsule. Labanan natin yan. Yan talaga yung sinasabi nating lumalaban sa buhay. Aliman ka na, 5 days sa isa ka capsule, then 2 days at 2 capsules to siya. 10 days? Babe, ano pang hinahanap nyo? Natukaan ko.
2: Natukaan ko.
0: Ano pang hinahanap niya? 10 days na malipay niyo hang asawa or uyab diha. 10 days ka mga magmalipay. Sige na, paglipay na mo diha. Speaking of turbo tayo, babe. Dito muna tayo sa pinakainintay ng mga babe natin at mga katropa nga naminaw karoon. Mga babe na to nga ganina pa nakaplaster ni Bika. Ni LL na yun, ni Laray-Laray na kay naghulat ng isulod ni Babe Zabarina. Isulod. Ani nga na, babe? Ako na isulod. Plaster na diya. Ha? Idasok na na ako. Sa ganghaan. Ang atuang X-rated drama.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, bacho, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, sang tamubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Mapuni ang putun sa inyong kinatawa. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni anumat sa tayang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: sakit ba, Adam? Lipay ako. Basta ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibataan ng atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: Mahal ko ikaw, Doris.
1: Boyet, kapin nila mo di kasulti eh. Nainumay ko lalagyan ang akong pag-ilani mo. Dala imo ang ganyan ipamugo sa inyong gugmati rin ako.
0: Mahal ang ganyan kayo, tika, Doris.
1: Ambot ang ganyan mo, Boyet. Amot lang.
0: Di ko mahunong. Hangtong gumaluwi ka na ko, Doris.
1: Oh, naaari ka niyo. Basta, wajit ko'y gusto niyo.

0: Sukta na ng kanas, Buyit.
1: Uy, Buyag. Bahala ka, Oribeli. Nainaong anay, lapad kaayo. O nailong pa niyay. Marag nagkob sa palwa nga, lubi. Di ko, uy. Mubo pa. Uy, nainanguyab na ako, no, nga basketball player. Katokong sugtun, si Jojo.
0: O niya, unsaon mga nimo si Buyit?
1: Ay, da. Limahon lang, good.
0: Dores, naku isulti ni mo nga importante.
1: Ah, onsa man kana, Belly?
0: Si Buyit pa. Doon naman din na pariente nga taga si Kihor. Kaibaw ka na bayanan sa si Kihor, ha? Nadungog nga. Yun na. Unya, nadungog nga daghan ang tambalan. Unya, naako na mga lumay. Ang ako lang og gamitan unya kag lumay ni Buyit. Arong maipog ka niya.
1: Hoy, di gina mo talab na ako, no? Og hoy, babay. Ay, pagtuan ng mga lumay-lumay di ha. Tedi, gina tinuod, no?

0: Tinood ka, Doris? Ha? Gidawat na ni mo ang ako.
1: Oh, Jojo. Og hinaot na di ko ni mo pasakitan.
0: No. Og na nang pasakitan sa taka, Doris. Mahal ta ka. Maong, di ko makaako nga pasakitan ta ka.
1: Ay, salamat ka na o ka na, Jojo.
2: Uyab na demo si Jojo.
1: Oh, uyab na mi. O mag-usa ka si mana nang ako siyang gisugot.
2: Laaya ni mo, Doris. Eh. Ako mag-unsa ng mga kwan eh.
1: Ha? Unsa mag-unsa? Naunsa naman taong kabuyet, oy? Di ba giing nang tamantik ka? Nga walagi kay makuha na ako. Nga magsige magkagpamugos ana imong gugma. Ay,

0: Tita, waday ka makahibaw?
1: Makahibaw sa unsa?
0: Oh, abin na kung nakahibaw na ka. Dugay ra ba yung nilarga si Buyet? Tua ko no sa sikihor. Gisakitan ko nung may sa imong pagsugot ni Jojo mo, nilarga.
1: Oh, mao ba? Wala niya kong masulti na ko, ana. Wala ka sa kong kabalita.
0: Wala na lang kong masulti. Kay abin ako, nakahibaw na ka. Busy ka magod kayo sa mong uyab na si Jojo. Mong, wa na lang kay pakialam sa mundo.
1: Amo, gini mo beli, uy.

0: Init kay panahon, uy. Oh, ano na una ko sa gawas maglingkod-lingkod? Oh, uy, kailan na pa doon din eh. Si Boyet man na.
1: Doris!
0: Musta na, Boyet? Karoon na din ka napakita. Dito magulog ka sa secure.
1: Oo. Ako'y dap na pasalubong ni mo. Sinugar ka na ko.
0: Hala? Unsa man eh. Kalamian ni Pinyato, oy. Di nagikan.
1: Sa secure?
0: Ay, salamat ha.
1: Pero ang labi importante nga nung niya ko kay gusto ko ikaw bawi-ungi ka na nang imong uyab karon.

0: Sabrina, mo kadto ang gisulti ni Boyet kanako. Tuod man, ako ra kadtong gibaliwala. Kay lagi, naanad naman ko sa iyahang mga ipanulti diri nako. Hangtod nga usa ka adlaw ana, babe. Ambot ba? Og mauna lang ni ang akong gibuhat.
1: Unsa? Buwag na ta? Apan nga naman?
2: Nakabalita ko, doon ay nagsikit-sikit ni mo. Kay baho ko, namutukob kasab ko na ay mo sikit-sikit ni mo. Mga potlo na to atong relasyon.
1: Doris, ay kog ina niya?
2: Basta, hugot na akong desisyon. Buwag na ta. Buyet! Hi! Oh, labay-labay man lang. Milagro man. Happy to na dire, oy, Buyet!
3: Doris!
2: Ikaw ha? Kalbuso na kay ka. Inakay ka man agad. O sabi na hitabo ni mo?
3: Wala.
2: Arte, nakay ka ha? Di na dyan ko matagad ni mo. May kumang kata. Ay, gano'n pa ko i-uwi niya. Good. Sige, dali-dali. Lingkod sa diri ha. Mag-istorya ta.

0: Dores, nakabantay na laki kunin mo. Na sige na mong istorya ni Buyer.
1: Ay, uday, oy. Ay, da, pawas ka la, ay, oy. Belly, okay mo na ikabanding si Boyet.
0: Unsa, uy, laay na na ha. Sa una, kontraho ni mo siya. Unya karon, ganahan na kaniya. Lahi na gyud na ha.
1: Wala lang, nakabantay lang ko. Nga okay naman di ay siya.
2: Sa ako nang ikaino na mo kanito, na di mawa ang akong gugma ni mo, Doris. Hangtod kinis sa akong kamatayon.
1: Boyet.
2: Yung mga kamalipay sa inyong mga nakarelasyon sa una, ako ay pasalig ni mo, na di kagid magmahin ako.
1: Boyet, hatagi una ko, igo-igong panahon na ba? Gusto na kong

0: Timong tibangon una ang tanan.
1: Unsa? Naluoy ka ni Boye?
2: Luoy ra ha? Di gugma? Amot ba? Pila na katuig na nagsigisyo pa na yagsing gugma na ako. Karamang ko ni Bati ang kaluoy.
1: Di nagid ko mahibong. Nga usan ng mga adlawa, makauyad na mo.
2: Buang si Kabeli.
1: Uy, napitaw.
2: Oh, basta, naluoy ra ko niya. Maurakin na, period.
3: Unsa? Gidawat na nimo ang akong gugma?
2: Oh, Boyet. Tung kinakita na ko ang imong pagkasinsero. Ang imong gugma, tinuray na din rin ako.
3: Oh, Doris. Huwag ka lang may baho kung sa kalipay ng imong pagsugot na ko. Huwag kabutangan sa mabating kalipay. Mahal ko kayo ito, Doris.
2: Mahal ko sabi ka, Boyet.
4: Sigurado ka na bagayon sa imong desisyon, anak?
2: Opa, huwag na ni atrasay.
4: Eh, naliguro lang ko. Kaya sa una, perte biya ni mong nakasaway anang buhit. Tungol gidaghan kay apan sa pagkatao.
2: Pa!
4: Maong gisiguro lang yun na ko.
2: Pa, ni mo na ipisikranta na ang sa relasyon. Oo, oh, daghan siya gapan. Pero para na ko, maunsa man ang kagwapo, una pasakitan na ka.
4: Inoon?
2: Kung gimahal ka o maisa sa katao, o gipangga, bisag ba't yung panaw-naw? Ngayon di manimodawaton.
4: Biday ko ni mo anang bahina, Doris.

Sabrina. Nakasal gid mi ni Boyet. Ug ang ako mga pagsaway niya sa una, napulihan gyud og gugma. Daghan gani ang misaway nako nganong si Boyet ang akong gipunit. Nga matud pa nila, maot ko noog na wong. Putot pag yod. Huwag ang mga pangutana, babe, maokini. Tinuod ba ka ha nga nalumay lang ko ni Boyet? Nga nung sa una, dili ko ganahan niya. Apan, mikalit man ang akong gana niya. Kadto bang iyang gipakaon nako nga pasalubong gikan sa Siki Horse sa una? Doon na ba ka to'y lumay? O nga nung hangtod karon, babe, wala pa man mi anak. Unsaon manamo ani aron makaanak? Epekto ba kaha ni sa ilang giingon nga lumay? Palihog, babe. Tabangi og tambagi ko ninyo. Daghang salamat. Inyong magtatampo, Doris.

0: Breathe it. XFM. Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold, then tumanggod, sir. Hindi ito akong binulan niya. Dugo, dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro o blok at nakita ko nga, adunay alabiyo akong pamati. So, unya, normal akong menstruation.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na haba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani sa Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa ito ay 4 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Okay na rin kung nagproblema ani sa kuwang mata. Magsige na lang o gabon-gabon, apagin pagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka hasol, labi na sa linya sa kuwang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod niya higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. O gipalit tapos kimintay. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na itong pagabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Lungot sa paspas o hapsay nga resulta. Maungka mo nga nagibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw yun kong nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Daghan ang nangutana nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa. Zaton Plus Herbal Soap.
8: Ako si Ken Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
9: XFM. Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Zaton Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Zaton Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Sister Pain.
11: Si Sarah Diaymi, taga Cagayan de Oro.
12: Isa ka call center agent.
11: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
12: Dahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Pas-pas mawala ang sakit sa akong ulo.
2: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: Symptoms persist.
2: Call the doctor.
13: Sa mga butika.
0: XFM.
7: XFM.

0: basahon unya sa unahan. Hello babe, mayong hapon.
1: Hello babe, mayong hapon babe.
0: Yes, mayong hapon. Si pangalan babe?
1: Julius, may from Paradise ng iba. Pwede mag-greet lang ko babe. Di na ko magtambal para magugay.
0: Okay, sige babe. Pag-greet diha imong mga katropa, babe and friends, i-greet na sila babe.
1: I-greet na ako. Marvin Hosey, pati ma'am, babe, Hosey. Si Katropang Arnel Cortez, babe. Ako ang pinapaborito ng Angkor Man, babe. Kung ibang Cortez, Subena.
0: Aba! Napil! Napil pa na ikaw ato, babe?
1: Ikaw din ako paborito. Ikaw din ako paborito. Sa X-ray, babe.
0: Ganahan lagi ko, Arna, babe. So, wala'y pabor-pabor, gid na, babe.
1: Ako lang yung ipapropabor. Ipinipin nila, babe.
0: Sige babe, go, i-on-air. I-on-air nato yung number no ni Babe Julius Diri sa may Pakibato District. Babe, nangita ni siya og iyahang friend. Friend lang sa kanya, man magsugod. Babe, mo sige itong number ni mo, babe.
1: 0930-0458-0308. Iripak lang, babe. Ipalik, babe.
0: Sige, babe. Ayaw kabala ka, babe. Kapag itaan tak ka, babe. Friend lang sa'yo mo pangita, walay uyab.
1: Uyab lang. Dala na lang uyab.
0: Daltans na. Daltans na. 0930. Nawala ang number niya kanega panawag. O, si karon natatad atong isabon, babe, ha? Salamat, babe, Julius. Sa'yo mo hang, imuhang tawag, no, diri sa XFM. Mwama, chup-chup!
1: Exciting. Papa!
0: Thank you, babe. Oo, salamat kayo sa mga diha, babe. Lami kayo ang iyahang ani, babe. Oy, muna akong mga ganahan. Baka na kapanindog balihibo na mga... Hello, babe. Mayang hapon.
2: Yes, hello. Isang magandang. Babe, Sabrina.
0: Nakaginhawa pa ka ato, babe Marvin?
3: Isi.
2: Nakaginhawa pa, babe.
0: Nakaginhawa. Taas pa din siya ginhawa, di ay. Ay, ngayon ba sila kayo? Nindot doon ng mga lalong kong ginhawa kayo. Makasugakod gid doon, nabisag busa ka lalong.
2: Oo, makasugakod
0: doon. Oo, makalahutay si babe. Bisag ano pa na siya, bisag unsa ka deep.
2: Lahutay, babe. Astang
0: lahutay,
2: babe.
0: Sana all. Babe Marvin, kumusta man ka diharon? Si plastada na to diha.
2: Tag-LL
0: lang
2: lagi ko, babe.
0: Oh, mo gina mga nindot buhato na ni mga oras sa babe. Kanang mag-LL. Basta yung nani gani oras, pinaka the best buhaton, mag-LL.
2: Mag-LL ako, babe. Tapos, while naminaw sa programa X-Rated, babe.
0: Dapat lang mag-LL. Duhara man na ka-LL ang ito ang ginapatpasabot na rin.
2: Bakit, babe?
0: Oo. Ano sa mana, babe?
2: Lingkod, ligid.
0: Laray-laray.
2: Laray-laray, laag-laag.
0: Luto-luto.
2: Ano ba, di ko kikita mo ba? O ban, babe? Nga, tinahinid na kayo mag-LL. Kung mag-LL mo.
0: Katong LL nga, the best lang.
2: Lahe
0: po to siya. Anyway, babe, sige, unya na tayo ng si LL. Uy, daghan na kayo tag-LL. Ani. Babe, unsa may ka-advise sa tong letter sender karon si Babe Doris, kay naminyo naman siya. Unya, karon pa niya gi-question. Nga, basig nalumbay daw si... Yeah.
2: Ay, basig kumutuwa, babe, kung nalumbay to siya, babe, kay... Siguro, babe, no, nabatian na po siguro, or natunaan na siguro niya higugma si Boyet, babe. Kaya ito mo, nalangkuhan po guys si Boyet sa iya, ba?
0: Sincere.
2: Oo, kumbaga na, ba? Report kay siya sa iya, ba? Nga, siguro, kay, sa tungkol na ito ni Boyet, nakakaan ba siya, kung orang nalumay siya, kung siya na ika. Kung nalumay, kung tinuod man siya nga nalumay, babe, ang klase mo sa paglumay, babe, is, kung naa si Boyet, basa ito po.
0: Nawa ka, nawa. Asan ka na, babe Marvin?
2: Oh! Na nagara ko dili bim.
0: Ah, nawala ka. Bina ko gibiyaan ko nimo ma-hurt ko.
2: Ay, dili mo gibiyaan bim.
0: Sure ka?
2: Yeah.
0: 100% na lang na bawasan pag anyway padayon ta babe tapos unsay ang buhaton karon nga abi man yag lumay tapos ingon pag chaw basig di daw sila kaanak basig tungod daw to sa lumay.
2: Oh, ang klase nimo sa paglumay mangod babe kay kanang maglumay mangod kanang kumaga kung atuon siya sa naglumay ba mutago maguna ingana mangod. Nang maulaw siya sa lalaki ba niya tapos pag wala na yan ang pangitaon na anta mong klase sa lumay anak ko.
0: Oo, ang iya kay wala naman kay diretso man pakasal.
2: Oo nga niya siya pag yung nagkuhan pag yun niya. Iya na to eh.
0: So say, dapat niya buhatin ka ron babe?
2: Ipadayo na lang na dili na ka magkuhan niya kay ito ko na kung wala mo yung anak. Ya, wapas siguro tungnan. Hindi mo na paagi sa lumay ba? Kung paagi na yun ha, magdali lang kayo mabuntis. Puro wala pa siguro tungnan.
0: Wapa, wala pa, dili pa right time.
2: Oh! Wala pa, babe, wala pa nakaabot sa muhon ng Jugmayo.
0: Wala pa gina. Wapa na, ano, na dasok ang muhon.
2: Wapa, babe, kulang pag isa na loob, siguro tulo. Oh!
0: Tudloy, it's Doris Ben! Gamitan lang natin nag-turbo, babe.
3: Easy.
2: Ah, huwag turbo lang kasihan, babe. Grabe yun, babe. Init. Ah!
0: Ayaw! Babe, Marvin, salamat sa iyo ang advice sa toilet center. Uy, wala ka nakagreet kagahapon.
2: Babe?
0: Wala ka nakagreet?
2: Marvin, babe.
0: Oh.
2: Marvin, kayo mo kung gidali-dali, babe. Wala na
0: naman. Wanay na nahuman, wanang tiwas.
2: Tiwasan na nato
0: ni babe. Tiwasan yun nato babe. Sige babe, anian na. Idasok na ang imuhang grit.
2: Idasok na nato. Shout out bay kay Baduy Buo. Sa akong bangod. O kay Fatima. Ngayon kay Julius. Kay James. May hapon na sa inyo. Ang lina kay Miss Chinay. Kaya lang babe.
0: Thank you so much, Babe Marvin. Sa imong advice, mayong hapon sa imo di amping-amping kanunay kay wala si Babe Sabrina para ampingan ka. Mwa mwa chup chup. Kadaghana ato Babe Marvin. Salamat kayo Babe Marvin. And another caller sa Pikas Linya. Hello Babe, mayong hapon.
4: Yes, mayong hapon po.
0: Babe, ano pangalan natin, babe?
4: My name is Gina.
0: Hi, ma'am. Ma'am. Ay, ma'am. Miss Gina.
3: Easy,
0: easy. Nag-ibog ko, paano na ako? I always talking na ako madungga, no? Nga gina-greet ni siya sa to ang mga babe na avid listener. Miss Gina, good afternoon. Asa ka naka-plaster ka ron?
4: Naka-greet sa Agdao.
0: Agdao, Davao City.
4: Ako.
0: Ayan. Oh! Miss Gina, kumusta man ang Agdao karon?
4: Okay lang.
0: Okay lang. Okay lang po kadiha.
4: Okay lang.
0: Okay lang. Miss Gina, unsa imong ikatambag sa tuang letter sender karon kay Doris, no? Iyahang problema, yung mga pangutana sa kinabuhi. Oh!
4: Padayon na lang sa iya. Padayon na lang na iya.
0: Mm-mm.
4: Ay, kasal naman sila.
0: Wala na siya'y mahimo, no? Di na siya pwede maka-atras. Di mapod na pwede nga. Basta ho lang niyang biya.
4: Yun lang po.
0: Ayun lang. So, ipadayon na niya, Miss G9. Dili na siya mag-think na gilumay pa siya or unsa pa diha.
4: Hindi ko mutuwa na ako lumay.
0: Dili ka mutuwa ng lumay?
4: Dili.
0: Ah, pero paano kung all of a sudden, ikaw, Miss G9, niabot na siya sa imuhang appoint nga nakagusto ka dayon sa tao nga hate-hate ka ayon ni mo.
4: Oh! No comment?
0: No comment? Hello, feeling ko. May lalong kaayo ang bigikanan sa imuhang ko. I mean, no comment is still a comment. Kaya may meaning yung comment na yon. Tama ba?
4: Oh. No. Magandang
0: lakas. Ay na lang. Miss Ginine, salamat sa imong advice. Apa kay dugang?
4: Wala na po. Pwede mag-greet.
0: Yes po. I-greet mo yung mga babe and katropa and friends natin na always po ka ginag-greet diri sa tong programa. Oh!
4: Greet mo yung si Marvin, si Fatima, si Michelle, si Jane, at si Trece.
0: Mm-hmm. Ayan, maraming salamat sa Babe G9. Tama ba? Oo, mga babe and friends natin na always nag-suporta diri sa tong programang X-Rated. Salamat, babe! Amping-amping kanunay. Wala na ba ko para ampingan ka? Mwa, machup-chup!
4: Excited!
0: Wala na siya ni... Ayan, salamat, Miss G9, no, ang always na ginagreet po din sa to ang mga babe, no, na mga avid listeners natin sa to ang program. Anyway, mga babe, atong oras, alas 2:43 na sa hapon. And then yung mga advices, dara, i-text na sa to ang text line, ha, 0969-333-0537. O baka, ha, sa to ang Facebook Live, XFM Davao, Katropa Digital. At anong basahon unya mga katropa, samtang diri na kita sa tuang tambag para kay Doris. Naglisod ko sa huling kuranan. Layo kayo ko. Kalayo ba na ako sa kamatuuran? Babe Doris, mayong hapon sa imuha. Dagang salamat sa imuha pagpaabot, no, sa imuhang suwatan po diri sa tong programa X-Rated. Of course, diri sa XFL. Salamat kaayo og unang-una sa tanan, Babe Doris. Dili ta dayon, no, makasulting nalumay ta or nalumay ka. Dili ka makaingon dayon nga nalumay ka. No, kay daghan mang good higayon nga usa ka tawo nga kanang hate ka ayon nato sa una, mahimong atong higugmaon. Matingala ka na lang. Ika nga nila, love moves in mysterious ways. O baka ha, ingon pa nila, actually ako nang gimit lang kaganina eh, nag-story ni Madam Lucy, nga the more you hate, the more you love. Ano nga ingon ana ba, no? Nga mga kanang scenarios, mga instances. Sometimes mahigugma ta sa tao dili tungod kay kana bitaw kalit-kalit lang. Nagid na yung mga rason, babe. Siguro somehow di nato ma-explain kung unsa. But najud na yung rason. Maybe because sa imuhang aside basig ang iyang tinuod nga pagkatao, no. Nailhan mo iyang tinuod nga pagkatao. That's the reason maybe nganong niabot sa punto nga nakagusto gyud kaniya. Dunay mga higayon, babe, Doris, no, nga ang love ang gusto nimo sa katao, dili na siya permi magsugod sa kilig or physical attraction. No, usahay magsugod ni siya sa pagtan-aw nato sa usa ka tao kung unsa siya ka sincere, no, ang the way he cares. Kung unsa siya ka matinud anon sa iyang intention sa imuha, na ingon ana, actually daghan kayo ingon ana nga I don't care kung unsa iyang physical na anyo. I don't care kung unsa siya ka sweet, no, magpakilig. That doesn't matter. What matters to me the most is that he's sincere, he's caring, he's truthful, he's honest. Kaya ingon ana, bitaw, sometimes mas bugat na siya nga rason. And nakita na to, no, the way pala nga iyaha kang gi-pursue that time. Maybe it's medyo off lang. Nga niabot sa punto nga gibulagan ni mo imuhang katong ex-boyfriend para sa iyaha. But siguro, kasing-kasing na ni mo ang nagdikta. Wala man po tayo mahimon. Di man po di mo pwede ipugos, no? Kaya naging kay gusto atong nga tao. But nakasakit lang ta. Kana lang, no? Kung atong lantawan. But dirita, no? Isa po mahitungod sa imuhang gingon nga pasalubong niya nga gidala, no? Gikan sa sikuhor. Dili man po na makaingon nga nato'y lumay. Kaya wala may ebidensya nga nato'y lumay. Diba? Or kung unsa mang magic ang gibutang ato. Mas possible pa nga siguro sa kadugayan nimo. Kadugayan, no, nga sige siya gahatag ingon ana. Kumbaga, klase-klase magutag love languages. Maybe siguro na-touch ang imuhang kanang receiving gifts na love language. Mga ingon ana, good? No, so, nakita nimo ang kaya ni Boyet, no? Ang mga qualities niya. Ang ka-pure sa iyang heart na wala nimo nakitaan sa una. Ang imuhang kaugalingong kasing-kasing na ang naghukom, Babe Doris, dili ang lumay. May tungod po sa inyuhang imong gi-share nga wala pa mo nagkaanak hantod karon or imong pangutana kung wala ba ni nagpasabot nga tungod ba sa sumpa or lumay ang nagababag ani. Ang reason magad sometimes why do na yung mga delay of labor, kanang mabuntis ta or I mean labor, mabuntis or kanang mag-conceive bitaw is maybe na yung mga reasons, medical reasons. So, pwede ka magpa-check sa OB-GYN, no? Or fertility specialist para ma-check if nabay problem or nabay medical reason na nung wala pa mo nagkaanak until now, dili na siya tungod sa mga haka-haka na lumay or dunay rason tungod sa imong gikaon sa una. So, let us not jump into conclusion. Mas better, Jude, if we have ourselves checked first. No, magpa-check sa ta, magpa ano ta, magduol ta og mga medical specialists, especially atong mga OB-GYNs para ma-check kung unsa ang reason. Bala na to ang tinuod nga kahintang og matabangan sa proper way, husto nga pamaagi. So akong tambag, ayaw ninyo kaayo basula, no, ang mga butang nga wala gid na pamatud-an. Ayaw i-blame tumong butang nga dili ta sigurado kung mao gito ang rason. Hinoon, mas paliguno ninyo inyuhang pagsalig sa usag-usa, inyuhang prayers, liguno ng inyuhang ano bitang i-center ang Ginoo sa inyuhang relationship. And of course, no, ang pag-ampo, pagpangayo og tabang sa mga experts sa panglawas para kabalota kung asa ta magsugod sa pagkakaroon. Somehow, Babe Doris, no, ang tinuod nga gugma or love, dili ni siya bunga sa lumay. Sa tinuod lang bunga ni siya sa panahon, sa inyuhang pagsabot, sa inyong pag-atiman, pag-amuma sa inyong relasyon, o ang inyuhang pagiging totoo sa usag-usa. So, yun lang. And I hope na may natutunan ka sa ating pwede ba nawala ko? I hope may natutunan ka sa ating ano ngayon, babe, sa Bring Abin. Kung sanan, hoy, kasaba ko ito. Kasaba, baling ako ang background. Kaya ito, si Katawa dari, oy. Anyway, I hope na may natutunan ka sa ating tambag karong hapon. And of course, tambag po sa tuang mga babe na to, no, nga naminaw karon. Ang ano na to, babe, no? Napay mga nag-advise to yung nag-check nila mga advice. Bago ta mag-end. Kasi itong oras, alas 2:50 na sa hapon, mga babe. Medyo pigada itong oras, matag-hapon. O, gamay lang kayo siya. Pero sige lang, ato mo na siyang paigoon. Para siksik sama kay Babe Zabrina. Siksik sa laman. Siksik sa sustansya. Siksik sa taba. Ganon. Babe, maayong hapon. Ah, okay. Nag-overthink lang siya, babe. Tungod kay kabalo si Doris, nagikan sa si Kihor ang pasalubong. Automatic gi-connect sa iya ha. Ang mga, sa iyang mga kausaban, ang katong storya nga lumay. Kung gikan pa ka to sa laing lugar, basi giisip ra niya to nga normal nga, na in love lang yun siya. Pero tungod kay sa si Kihor man, na siya'y gikaingon nga. Tapay ngon ana, no kada mag since medyo known manggo, 'di ba? Dili man siya kuan ka ng mga haka-haka ba, mga istorya-istorya sa uban nga ay ngano gikan kada magpalit ko kuan dara. Ngayon ana bitaw. So dili man siya tinuod, no? Kanang mga ano ra na siya, istorya ra na siya, haka-haka, tinuuhan mga katropa, mga big. So wag tayong maniwala sa mga ganyan unless may siguro unless parang to cease to believe biya. Diba? Ayan, ayaw ito, God. Ang pagduha-duha, Babe Doris, kay muguba na sa inyong relasyon. Ang sige, huna-huna nga nalumay ra ka, makahatag na og pagduda sa imong tinuod nga gibati sa imuhang bana. Kung malipayon ka karon sa pag-atiman ni Boyet, kinahanglan imong dawaton nga tinuod ang iyahang gugma, dili tungod lang kay giingon nga nalumay ka. Ininuod na ninyo ha mga advices dari. Ay, murag malabuan pa to ang advice. Dili lang kay ang babae ang angay i-check kasagaran sa atuang culture kun dili makanak ang magtiayon ang babae dayon ang basulon. But kinahanglan gihapon babe nga silang duha ang magpa-check up kay 50% sa fertility issues mahimong gikan pod sa lalaki, male fertility factor. Salamat kayo babe na sa inyong advice. Ayan, wala medyo pigado tong oras. Alas 2:52 sa hapon mga babe. Dagan king salamat sa mga babe na itong nakigduyog sa tuanga. Mayroon ito kong problema. Programa. Ayun yung nasa isip ko ba. Nakigduyog sa itong problema karon. Atong programa. Karong hapon na, of course, sa programang X-Rated. Sa mga nagpabot sila mga mensahe, comment, reaction, nilang mga greetings, shoutouts, and requests. Dagang salamat sa inyo ha mga babe. Sa mga naminaw karon, pinagi sa inyong radio. Mayong hapon and sa mga nagtanaw sa tuwang Facebook Live sa XFM Davao Katropa Digital, ako'y nabasa din rin. Hi DJ Sabrina Guapa from Carmen Bohol, si Jay Digamo, always ka naminaw nimo pero dili lang kumutambag kay utro pud kong tambaganan. I love you babe Sabrina. Ayan, salamat kaayo sa imo ha diha. Si babe Jay Digamo, salamat kaayo babe. O katong si babe Christian Joseph De La Torre, shout out sa suking ating paminaw nga sila Boss Tata Mabala og Noel Abelong sa Tisa Labangon. Ayan, salamat kaaya sa inyo ang tanan. Kanunay nagasuporta. Kay Humble, maayong hapon sa imo diha, Humble. Musa naman imong pag-LL diha. Pag laray-laray sa duyan, babe Humble. Padayon lang sa pagkaon og mani, ha? Nakikita ko parang ibang mani na yan. Anyway, daghang salamat sa tanakiguban sa tuog man na po adlaw, same time, same station sa programa gihapong X-Rated. Of course, kauban gihapon, Babe Sabrina ang babe ng bayan. Mga babe, wala tiigong oras. Mag-bye-bye na ko sa inyo, ha? Ayaw ka bala ka kay dili man tamo biyaan. Nara, gihapon ko dali magpabilin sa inyo, ha? Biyaan, alam mo sa imong, sa imong uyab na gihapon si Sabrina. Salamat once again and amping-amping mo kanunay kaya wala si Babe Sabrina para ampingan ka. Diba? Amping, mama, chup-chup. Bye!

0: Canada. Να λήξε σε ένα τζιμ. Με βάλει αν γιαμπά. Πιδελάσια στο σπιθάλ. Ουνιά. Η μπαμωτάνα σε σε δοκτώρ. Ουν τίνχι. Πώς σου να μάναν καλά γάλια νιού.
1: Οι. Αν άκουν πάα με ένα μπαλέ. Ενώ αν άκουν λαγκάει με να γίμουν και παμωτάνα ντοκ.
2: Kasi Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Kung lagi kang nakaharap sa screen, ramdam mo to. Hapdi, pagod, minsan. Malabo pa yung VisionX Plus Soft Gel, Mylutin at Zeaxanthin na naiipon sa retina. Tumutulong silang salain yung harmful light. Kaya kahit matagal sa screen, mas manageable yung pagod ng mata. VisionX Plus Soft Gel System
5: Pain. Ako di ay si Jack, Osaka Radio Personality. Nagoy chronic back pain, 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya katulon na akong inom, nawala na dayo ang sakit sa akong likod.
3: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga bukika.
6: Nakita ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa. Wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
7: Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may time. Ipakita sa...
8: Hala, happy ka akong duty. Pero ang sound man eh, wala akong ikagasto.
9: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman, unsa na adik to?
9: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuon? Wala yun?
9: Oo, naapag-insulay pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
8: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes! Libre kanatanan. Bisita sila sa corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa RB's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usag sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Produkto sa Yes to Health, mabalik sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
11: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakip na sa kasabtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
0: Sauna! Huwag yung kayoyab! Oh! Sukat ka na minaw kong XFM? Kwartahan ako!
13: Wow!
0: Napag yung kayoyab! Lison po, nagmamayot ko. Ayos, suman mo niya. Masuman mo niya. 150 lang o inin pa. Ipahit na kayo. Suman, oo, oo, oo. Oh, oh. Lagrabi kayo. Napilato-lato libre, oo. Oh. 150 lang, 150.
14: Mga katupa, exciting!
3: XFM.
14: XFM.
4: Oras, alas 3 sa hapon. Oras, yatod gininyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
13: Mga katropa, exciting dito!

0: ang magatun og serbisyo publiko.
1: Nag-iiko pag time check na mo.
0: Interview, tambag, ug giya sa atong mga eksperto. Mga hisgutanan nga angayang masayran sa katauhan. Kabahin sa mga programa sa gobyerno. Ug lakip na ang tabang ug serbisyo gikan sa mga pribadong sektor ug sa atong sibyahanan. Serbisyo katropa.
1: Nag-iiko no.
0: Sa serbisyo publiko sa XFM. Serbisyo katropa. Ani ana ang inyong katropa nga inyong madangpan alang sa serbisyong katropa.
2: Kumusta o ga maying hapon kaninyo gatanan?

0: Kumusta? O gamayng hapod kaninyo ang katanan mga pinalanggang tigpaminaw. Adlaw karon nga Miyerkules, pitsa 19 na ning bulan sa Agosto tuig 2026. Kumusta nga itong mga katropa, mga drivers? Karon nga kahaponon, sayos kahaponon mga katropa, kumusta ang tanan? Kumusta usab ato mga tenderag tendero mga katropa?
1: Good afternoon, magandang buhay. Kumusta ang buhay-buhay?
0: Kumusta ang buhay-buhay? Kumusta usab ang atong mga tenderag tendero? Mga labaserag labasero mga katropa di gasos kahaponon. Ito mga kingsunang mag-uuma. Ito mga kingsunan mga katropa nga nakaroon nagbulad o humay. Nagbulad o maes. O di ba kaha nang ispray mga katropa? Sila mga kaumahan. Tingkapi na karon mga katropa, no? Di ba kang uban nangabuno, ang uban nagpuay, namugas mga suking tigpaminaw, o nangisnak na karon og pan mga katropa. Naot nga kamo na sumayog paglawas. Maying hapon po dito ang higala mga katropa katuwa karon Singapore, oh? Si Ma'am Ann Abapo mga katropa, katropa no? Kumusta ang Pilipinas? Ang Pilipinas, Ma'am. Ang Luzon, lubog baha karon. Oh. Onya ang kining Mindanao man sa Buanga no, city no, part of Mindanao yapon ba? Shooting incident sa mga estudyante. Oh. Oh, ambot ba? Kumusta ang Pilipinas? Pipila lang siguro karon, ang okay lang siguro ang Pilipinas, okay lang. Okay ra man tong Pilipinas pero ang pipila na to diri ka mga na nagdumala sa atong nasod Pilipinas. Abot na, okay na ba ka sila? Mga katropa, madungog ta, pinaagis, dial sa inyong mga radio 101.7 ug makita ta, pinaagis sa tuwang Facebook Live karon na kahaponon XFM Bukidnon, mga suking tigpaminaw. Kaya sige lang, maning kamot pod ko nga makakita ko sponsor na itong programang servisyo ng katropa. Magparulita po ta dire. O, manghatag po ta load mga katropa. Kaya daghan kahapon kaantabay karon na kahapuno no ganyan mi wapata nagsugod nano na tay mga ubay-ubay nga mga viewers so ato ning pangitaan mga katropa ug pamaagi nga aduna dai basin nay magganahan mag-sponsor dire sa tong programa mga katropa og load no o GCash mga suking gating paminaw. Ma'am Ann Abapo amping na sa laing nasod ha? Laban lang kaya pa kumbate kita dire no kumbate kita oh nakalili karon sa tuwang nga Facebook Live mga katropa kani si Ma'am Ann Abapo taga Lungsod sa Kubanglas ani. Oh. Ora nagdako ni dito og yuta sa barangay Iba. Imo inyo atong yuta dito ma'am no? Tong yuta da sa may Sitio Coco, barangay Iba no? Sa Sitio Coco, Bulak, barangay Iba. Oo. Oh. Na dako kag yuta sa mga bapo diha mga katropa ug ilaha masuro ni. Oo. Oh. May gahapon diha Ma'am Ann Abapo. Diha sa may Singapore. Ya, kumusta ang atong mga kapulisan, kasundaluhan, mga doctor and nurses ning atong probinsya sa Bukidnon? Nig adlaw gabi Miyerkules. O kaganiyan, ragaduna na po yung mga Cymix nga gibuhat ang atong mga kapulisan sa matag tulungaan mga tropa alang sa pagpangandam, no? Readiness ba? Labi na sa mga shooting incident sa tulungaan karong mga panahon na di kita kumpiyansa. O mo nig, intawon si Cinderella gani, hangyo intawon nga mag-voice out lagi daw. Ulo na yung mga estudanteng masuko lagi. Kaya di lang na sila pamatiyon. Hinaot lang ta nga. Kanang nahitabo karoon sa Buanga City. Ang nagkitabo mga tropa sa pipila ka mga kasikbit na to ng mga probinsya. Hinaot unta nga dili na maabot rin sa Bukidnon mga suking tigpaminaw. Tuwa, nakalabay ng adlaw. O simana mga katropa, doon na may mikatap lagi nga panghulga nga pamusilon lagi ang mga estudyante sa aglayan mga katropa kanang National High School. Pero,

0: atap to social media mga suki gatig paminaw. Dani mga uban nga na mga hulga-hulga mga tropa ba. Kumusta katong mga drivers multicab? Labi na si Koy sa Tata Dakop mga tropa kadang yellow na multicab ug uban pa mga color ng multicab nga nagipaminaw karon 65 Bukidnon na maayong hapon kaninyo nga tanan. O big hapon kaninyo nga tanan mga katropa, salamat kanunay nga pag subaybay no. Risk kahanginan mga tropa while drive mo diha karon. Minaw na tong tingog mga suki gatig paminaw 365 Bukidnon. Usgi na inyo mga dials yung mga radio. Kaya doon na tayo mga balita nga ngayon na to nga pagkat sa sayaran unya.
1: People keep talking about a different line, buddy.
0: May Barangay San Martin.

0: driver, mga katropa, sa 10-wheeler truck, mga katropa, nga 10-wheeler truck na naligid dito sa may Manulog na nagkarga og sugar. Oh, katong nakalabay nga Biyernes ba. Siya dito mga moto among gihatdan, among gitan-aw ang ihang itsura dito sa kabao, mga katropa. Tindaghana gyud kuan nga balik lagi kay pang asawa. Oh, duoin taon mga katropa aga driver sa baog tong 10-wheeler truck nga naligid in disgrasya dito sa may Diklob ubos sa DPWH sa Manulog. Oh. Luoy mga suking tigpamina, mato mong gihatdan o tabang nga ganiha ni katropang Dave dito sa Barangay San Martin kaya mga adlaw ilubong po na ito. Condolence pamilyang andoy mga katropa, no? Mga drivers, amping-amping kita. Kay kagahapon po, vehicular accident, di sumay kasisang bus o sakyanan. Kagabi eh po, sakyanan, may tumbling ito, ubos lumina home sa diversion road. Ni alganiha maragnana po siguro ibangga kay ang TMC nga sakyanan lang pick up nagkarga na pug motor nga padulong murag padulong sa provincial hospital mga katropa. Dunay na po yung mga karga ba. Jumping amping dito po siya may kabangahan magna po ibangga ito ganiha nagparking tong isa ka sakyanan. O di murag ibanggaan sa usa ka XRM nga motor mga katropa lending collector lagi do to. Yan nag-take, nagsilpon-silpon, nag-drive. Apertin ko ba, sampo, chicken na, ano yun? Oh. Bato ito, nakuha ang report na ito. Sige lang. Kay... Oh, bad sa bato na mo. Ito, spikas sa bato. Oh. Itong kauban, mga tropa, spikas. Apertin ko ba, siya hang transformer ng chicken na, ano yun? Oh. Ito na ito, kuwao, rugma, mga katropa. Kumusta kang driver ito, mga suking tigpaminaw. Muni nga, mga drivers, samping-amping, ha? Samping-amping, gan kanuna. Ay! Happy happy birthday sa mga nag-birthday karong adlaw mga tropa. Asa man to kung kanta diring happy birthday mga suking tigpaminaw. Aman to diri ha.
1: Intay a birthday.
0: Kisa may nag-birthday karon ha?
1: Para all birthday.
0: Oh, happy birthday sa mga nag-birthday karong adlaw mga katropa. Naot nga dungagan pa og 500 ka tuig ang imong kinabuhi mga suking tigpaminaw. Oh. 500 years. 500 katuig nga makig laban ka diri sa madanlog na kalibutan mga suking tigpaminaw. Oh. So, unsa ka imong buot no? Kung maabot ka 500 years mga katropa diri sa babaw sa kalibutan. Sa pila unsa nang kay bog buhato na mga suking tigpaminaw. So happy happy birthday sa mga nag-birthday. Unya sa mga nagsaulog mga katropa sa ilang anibersaryo, kaminyoon, panag-uyab. Unsa man na mga anniversary diha mga katropa. Ala, congratulations, nagdugay mo. Oh. Edi, kamo na. Oh. 16 minutos aga milabay. Aga alas 3 sa kahaponon. Perting inita ka itong kahaponon mga katropa. Ay kamo kumpiyansa, musulod mo og mga bugnaw nga dapit. Basi si Odiag kontrada, subaw na saan mga suking tigpaminaw. Sa pausap-usap nga dagan sa panahon mga katropa o lakat sa panahon, kinanglan na to, kanunay nga ligon, anda, mga to ang immune system. Kay karong panahon na mga katropa, labanan na to diya, immune system yun. Kung luya kag immune system mga suking tigpaminaw, sigurado yun ko nga dali kang mataptan o mga balatian. O dahil ligon na, ang imuhang sundalos lawas ka ng immune system, ibuos na, pinagis pagtumar o santon vitamin C, mga pinalangga na mong tigpaminaw. Palit na sa nakadiyang mga butik at parmasya siyang lugar, aron sigurado gyud ka, adiri na lang sa XFM pagpalit. Kay daghan tag mga produkto, mga tropa, dere sa XFM registration, nga nimutang sa second floor, tala-tala building, mga katropa, ibabaw sa karaan nga PhilHealth, unya karon sintitin ang mga katropa, kung gikan kag malay-balay, gikan ka og aglayan, padulong ka sintrong bahay, naatas to, oh, atbang sa Nuevo, mga katropa, kanto aning dalan, padulong sa Kapitulyo mga suking nga tigpaminaw. Ah, may dire. Ubuha lang ang imong face mask. Ubuhay mo nga helmet. Kay naida kong iro dira sa gawas. Ug di ka mailhan, nag-face mask ka, lakagon niya ka. Lahi namang iro dira sa gawas nga nagbantay kay mang luwa. Basta naka-helmet nga dili ablihan mga katropa ang imong helmet. Wala diha mga suking tigpaminaw. Na basta sigurado. Ang produkto na adri makita mga katropa sa tuwaga CBANan 65 Bukidnon. Mga katropa, dito maglangan. Ato sa itunol ang uluhan sa itong mga balita karon na kahaponon. Headlines. Uluhan sa mga balita, usa ka suspect sa pag-

0: patay kang Michael Perla dito sa kahaponan Valencia na si
1: Headlines! Headlines!
0: Okay, suma pa mga katropa. Maulo ni ang mastermind, no? Utok mga katropa. Siya ba o pagpamusil kaga Michael?
1: Headlines! Headlines!
0: Duga guluhan sa mga balita sa Marong Agila gikan sa Mount Kitanglad na riskyo sa impasugong.
1: Headlines! Headlines!
0: Nauta mga katropa nga mabuhi pa ni mga tropa kay suma atong isa kay namatay mong guto. Katong na riskyo sa dalawangan mga suki nga tigpa minaw.
1: Headlines! Headlines!
0: Dugang uluhan sa itong mga balita, Mayor Basti Duterte o DCPO Chief gipahugtan ang seguridad sa mga tulungan sa Davao human sa pagpamusil sa Zamboanga.
1: Headlines! Headlines!
0: Kani mga katropa gipahugtan karon. Kini po ba unsahay? Kini ra bang pag-implementar mga katropa sa mga seguridad? Das tong tulungan? May lang bulungtad o pipila ka buwan. Unsay maluag mga suking tigpaminang. Uba mo mag-inikanan ka magreklamo. Dalit na mong anak, sir. Tungod na ninyong pamakagi diha. O na magreklamo, ano siya, hay? Pero para ang task kayuhan, di ta mo reklamo, sundo na to mga katropa kung siya mas mayo. O sa atong hisgutanan, karoon na kahaponon, kaya ito ang bisita o niya at taon mga katropa, ang ito ang City Hall Office mga suking tigpaminaw, pinaagi ni Ma'am Amigan Dominguez at ito ang Health Education Promotion Officer mga katropa sa City Hall Office Mulebalay kay Family Planning Month, TB Case Finding to End TB, o Sightseeing Saving Month, nagpadayon karon ng aktividad sa City Health Office of Malaybalay. So, nindot eh! O, yan na po ni mga pahimang no, mga katropa, ang City Health Office, o niya, labinas dingge, kasi kaya ulan, o maglan-ulan mga tropa, di gilmugara ni mga lamok, o niya, so, sa initial mga tropa, wala may pagsaka sa kaso sa dingge sa tuwag siyudad sa Malaybalay. Muna'y pinakanindot mga katropa, nga balita mga suking tigpa. Pinakang tanan, ato nang matukion niya mga katropa, di niya sa tuwang panag-uban sa programang serbisyo ga katropa. Muna'y pinag-importante, mga hindi nga update mga katropa gikan sa City Health Office. Isigara, gindi ang pinakataas nga kaso bitaw di sa City Health Office, matag Lunes, Huibis, kanagyog magbabakuna mga katropa o anti-rabies vaccine. Oh, kanang anti-rabies vaccine mga katropa, muna'y pinakataas o pila diya. Hey, pinaghanda, napakan, o iring iro mga katropa o kanang mga adunay rabies ng mga hayop. Kira itong mingon ka, hayop niya kong bana, sir. Wa mong ginay-rabies niya mong bana mga katropa. Venom no, naanay venom yung bana, pero wanay rabies. Sabi na yung venom ang tao, sir, naa. Kanang matuslukan ka, isang kabulan ka mag-antos, burot. Muna'y vino mga suking tigpaminaw. 21 minutos na, milaga pa kalas 3 kahaponon. Unya, sa atong pagbalik mga katropa, ato pagkatukiod kining mga detalye sa mga balita, o gyang igunban ato makaubad ag City Health o Health Education Promotion Officer mga katropa, Ma'am Migada Dominguez agikan sa seats o Malaybalay. Ato mga katropa, nga hanap ang pananaw, labi na sa itong mga drivers. Karod, taas kayong kaso sa disgrasyas kadalanan, mga katropa. So, pag bulito naman nag-signage na itong Dapples karsada nga slowdown, o lami kita akar, o kusog yung mudagan, mo sakyan na, hindi ginamapunga na slowdown, di ha? Kuning kinanglan, mga katropa, iwas disgrasya, iwas bangga, sa imong gisundan o kasugat, dapat layo palang daan, klaro na ang imong pananaw. So, sikrito, patinawa ang imong pananaw, magtumar, og Visionix Plus Soft Gel Capsule ang kapsula nga gituyo pagbugna sa Yes Health Incorporated para sa pagpatinaw sa imong patan-aw og uban pang problema sa mata. Sa tubabalik, standby.

0: Edition X Plus. User, atong paminawon.
1: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Davao. Sukad na ang 40 anyos na ko, ibati na nako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod, taga na pong tambal na pistingan, pero wala itikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Nasulog siya sa kasimana, gaan ng pamatik sa akong mata. Inagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Sunfold Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako po si Jonel, isang gym instructor. Katuwang po sa araw-araw ang Sunfold Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
2: Sunfold Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa New York.
4: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sunfold Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Sunfold Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Stong! Nagpilay niyong gasolina?
6: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maninga akong multigabungan lahit na manigting og smakina? Magpo, manungta ni gasolina? Malawag po ka ni Kuwi.
1: Unsa man imong nozzle hooktay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dadong? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Sa mubiya sa inyong panimalay. Dikali ang flying connections sa kuryente. Kini mamahimong hinungdan sa short circuit o pagkasunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: Merienda time na!
4: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o palato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop, Dian Bake Shop. Pandesal nga pares, una ang pamahaw, chismisal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na. 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan. Kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas with blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash na himutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4F's Car Rental o 4F's Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At una sa 4F's Car Rental o 4F's Car Wash. XFM Bukidnon, serbisyong Katropa Caravan at Barangay Manago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay headed by Mayor Warren Pabiliaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry, Dependable Naval Battalion, Philippine Army, Malay Balay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malay Balay, Malay Balay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malay Balay, Dental Department, DA Malay Balay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health, Naturopathic Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon, kanunaing mapasalamaton, kaninyong tanan, mga katropa. Serbisyo katropa, maghatod og impormasyon nga makatabang sa atong pangadlaw-adlaw nga panginabuhi. Programang maghatod og serbisyo publiko, pinaagi sa mga interview, tambag og giya sa atong mga eksperto. Mga hisgutanan nga angayang masayran sa katawhan, kabahin sa mga programa sa gobyerno. Og lakip na ang tabang og serbisyo gikan sa mga pribadong sektor og sa atong sibyahanan. Serbisyo katropa, programa sa serbisyo publiko sa XFM. Serbisyo katropa. Ania na ang inyong katropa na inyong madagpan alang sa serbisyong katropa. Serbisyong katropa.

0: Balik ta mga suki gatig paminaw dito sa paraguban sa programa ga serbisyo ga katropa. Mga suki gatig paminaw dito tayo 31 minutos mga katropa agamilagapak paliukog off sa inyohang Bluetooth dewe. Okay, ito gikunit na ito ag Bluetooth dere. Para ito matawag ga na ito ag bisita karong kahapunod din sa paraguban mga suki gatig paminaw. Ato pa mga tropa, ikuta ito ga linya kaga miga mamigan Dominguez. Ato una mga katropa ga siron kinig usa ka report mga suking tigpaminaw. Usa sa suspect sa pagpatay kaga Michael Perla dito sa Kapunan, Valencia na sikop na. Aga report na pinaagi ni katropag Maricudino sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
2: Nahulog sa mga kamot sa CIDG RFU 10 adlong Martes, Agosto 18, 2026 dito sa Sitio San Roque, kahaponan Valencia City, Bukidnon ang usa sa duha ka mga individual nga gipasakaan og kaso kalabot sa pagpusil patay kang Michael Perla ni atong Hulyo 2025 dito sa parok dos sa kahaponan Valencia City, Bukidnon. Nasikop, pinasikad sa Warad de Faras na walay girekomendang piyansa sa kasong murder ang number 9 most wanted person provincial level province of Bukidnon. Ang suspect nga si Ray Hardinico 36 anyos, minyo negosyante og mulupyo sa Sitio San Roque, Valencia City, Bukidnon. Mapasalamaton usab si Jojo Perla, amahan sa biktima nga ni surrender og nasikop na ang usa sa mga suspitsado sa kamatayon sa iyang anak.
3: Salamat ko nga ni-surrender siya, sir. Salamat ko nga ni-surrender lang siya. Anak-anak ko ba kay Ratin na ba? Kaya naman. At sa kung nga po na inyang, sa pwede pa ayan nga po na interview. Ang kanda siya mo na yung utok. Kaya mo mo na nag-isure sa sawa ni Mike Tetangot. Na mo na ingol nga ipaduhol na yung mong badal para makasabot sa sabot. Kaya tumutong kapay na si Mike. Kapay na kay Mike, dito si Mike. Mga dito ang tampurahir dito na nasa tikod ni Mike. Mga itong sungka si Mike sa kinit. Mga itong makita sa video nga kakilit si Mike kagunod siyang awak. Nasumbagan na siya ito. Pagsumbag, saka pa napitik ang video. Ina na ni Surya ito. Ang ako naman, at pasalamat ko kung glass na ito sa EDPU Bukidnon na sila'y nakakuha.
2: Nakakustudiya karon ang dinakpan sa lock-up cell sa CIDG samtang gihikay ang kasong isang at bato kaniya dito sa kurte. Katropa, aron malikayan ang paghanap pa sa imong mga mata pag tumarog Vision X Plus Capsule para sa nakahiusang Pilipino sa Pilipinas. Maricudino, XFM News!
1: Servisyong Katropa!
0: Dakpan mga katropa, ang usang iingog utok sa pagkamatay. Pagpusil patay kag Michael Perla na kalabay ng Hulyo 25 mga suking tigpaminaw 2025. Usa nakatuig ang milabay mga katropa sa pagpatay sa mga biktima dito sa may kahaponan siyudad sa Valencia mga katropa. Kasog border ag giatubag. Yung gabaog suspect mga suki gatig paminaw anas korte o ni mastermind mga tropa sa baog krimen o di karon mapasalamato na kung isip po sa kamahan mga tropa mapasalamato kini kuman nga nasikop mga tropa bisurinder aga baog suspect mga suki gatig paminaw na nasa atuag pikas linya mga tropa si Mamigan Dominguez ang atuang Health Education na Promotion Officer 3rd sa CHO Malaybalay mga suking tigpaminaw. Ma'am Migan, good afternoon. Welcome sa programa ng Servisyong Katropa. Ang una, panibayas, katawahan sa tuwag ang siyudad sa Malaybalay, ma'am.
4: Hello, good afternoon. Good afternoon sa tanan, no? Nagpuyo sa Malaybalay City. O kanimo dia, Sergio, sa ato ang usgan kayo, no? Ng radio station, XFM. Salamat sa pagtawag ninyo.
0: Okay. So ma'am, karong aduna tayo mga aktibidad nga ato ning sesahon kining ubay-ubay gina tong mga aktibidad sa ato ang City Health Office. Dili ta una sa ato ang family planning karong ga bulana ba ni ma'am gyud nahitabo?
4: Ah, okay no. So kung karon lang gud nga bulan sa month of August no, so natay lahi-lahi gyud no, so ubay-ubay atong mga activities na nga gipa-implement sa ato no from the Department of Health. So, daghan gitag activities. So, first na mga activities, karon nga whole month magod is the family planning month gina siya, no? So, dili man siya family planning, but of course ato kanang taking responsibility, no, so responsible parenthood. So ato ang last week to August 7, 5 to 7 nagkandak ang atong City Health Office, no, with the DOH and the Provincial Health Office, no, kauban sa tanang LGU kay Bukidnon wide man to. Kita ang City Health Office gyud ang nag-host ato niya nga big event, no, so Bukidnon wide ato ang safe sex in intervention sa HIV prevention. So mo ato siya nga event, sir, ang amo ang gibuhat ato August 7 nga pinaka big impact gyud namo.
0: Mhm. Okay, so ma'am, family planning, kumusta man ang ato mga teenage pregnancy diri sa tuwag syudad sa Malaybalay? O kini ba pog kumusta ang ato mga pamilya? Gawa ning sunod ba sa tuwag family planning? Ubay-ubay na po mga kabataan, itugnaw lagi ba?
4: Actually, no, mautong ipa, dili lang kayo nagpa, we have that event, no, sa katong practice safe sex, nga tungod lang kayo nag-observe na to ang family planning month, but of course, to raise awareness to ang special youth, kaya during that time, ang atong mga participants, atong mga batan-on yun na to, youth age 14 to 19 years old, so, during the activity, dili lang sila, we also have parents and other nga mga individuals ang naagi dito, para ma-promote po nato kung unsay ang practice safe sex, ma-prevent nato ang mga diseases like mga kanang sexually transmitted infections and other teenage pregnancy. Kaya sa ato ora bigid sa Malaybalay, dili nato malimod na medyo taas gid ang ato ang rate sa ato ang teenage pregnancy as of now. Munang gapaning kamot ni kauban sa ato atanan, no, sa at dili lang magud kami ana, but the whole ang ato ang probinsya sa Bukidnon, sa ato ang mga develop kani atong mga youth nga mga council nagtinabangay gitanan para mapaabot ginato ang awareness drive and campaign nga dapat unta na mas maayo nga malikayan gid na, no, ang kaning mga sexual activity at younger age nga para malikayan ang sakit ug ang pinaka importante ang ato ang teenage pregnancy kay lisod bigid kayo nga mabuntis pud nga early as possible nga layo pa kaayo gid sa tinuod, so kay nana siya, sir, among gipangbuhat.
0: Okay, ma'am, unsa nga mapamaagi sa family planning, ma'am, unya available ba kini nga libre?
4: Okay, no, so kani magud atong family planning, wala lang ni siya nag-involve ang mga youth, no, dili magid mo atong focus, katulang nga activity ang ato lang concern is atong mga bata, so it's awareness drive para sa main po datong stigma kay basin manggudog bang mga bata, no, at kahibalo basin na apoy mga bata nga nag-involve na gyud, nag-engage na gyud sa mga sexual activities. So kung nag-engage na gyud, dili man gyud taga-promote, no, pero we advise nga kung nag-engage na gyud sila sa mga sexual activity nga dili gyud malikayan kay supposedly gyud dapat unta na wala man gyud na siya.
0: Mm-hmm.
4: Kay dili man gyud na siya dapat buhat nun sa mga youth, no, sa mga activity, mga kuan para man gyud na sa mga minyo na, no, so nga dako na ang responsibility kaya na maturely financially and so on, pero kato siya nga activities gi kuan lang to basin kay karon magud nga generation dili na to makuan malimod nga naa yun, so aron mapaabot ginato ang sakto gid nga education sa ilaha aron malikay og ma-aware po sila kauban sa ilang mga ginikanan nga in case nga mga inana, so natay mga protection mga family planning kay kadto man kini magung family planning month, involved po ni sa atong mga ginikanan, no, sa mga couple. Kay basin ng good og dili lang man ang family planning is kinahanglan responsible parenthood. Namun po yung mga pamilya na to, nga basin nagsunod-sunod na po ng anak.
0: Mm-hmm.
4: Na, so kinahanglan nagulunta na siya na interval nga pila to 2 to 3 years, 4 years nga interval para po ang mama makaginhawa po o financially stable o pikay pagid sa kung unsa man gani ang mga health-related ng mga condition nga maiguani kung magsusunod rapod ang mga bata. So we have condom, dagan kaita contraceptives nga ginagamit, available na sa City Health Office ang inyong barangay health station na makaprovide gid ana ng mga kuano na ay mga reader, may natural, na ay mga depo, na ay mga IUD and so on. Bisita gid sa atong City Health Office or sa inyong barangay health station para makakuha mo ana ng mga say tawag ani kanang mga atong protection sa ato ang mga especially sa atong asawa sa bana kung sa mga bana pa gyud na dili na kagusto na agya puntay gitawag nga vasectomy, pero so far karon last year man ata to nga nagkandak yung free nga vasectomy sa mga lalaki pod. So inana, sir, ang atong ginapaabot karon, no, so dili lang man gud ni atong family planning para lang ma-control ang ilang pagsunod-sunod sa mga anak, pero the, it covers a lot man gud ni sa atong health, sa mama, sa ato ang future, sa mga bata, sa financial, no? So dako gid kay ni siya ang unsa ka importante, ang unsa ang gitawag na responsible parenthood, o ang ato ang share responsibility sa atoa o sa atong community. Kay kung sunod-sunod gud pud ang ato ang kung wala magutay family kaning control pod, no, nagsunod-sunod ako pud yapong problema. Mm-hmm. In the future, kay wala man ta kahibalo kung unsa ang mga problema. So ato na lang yung likayan sa ma-prevent pa nato sa ato yung buhaton atong best, ana lang sir. Mm-hmm.
0: So ma'am, wala bay daghan ba nang uha o nang ayo da sa inyo ha og mga protection sa labi na gyud magati ayon kay kasi maulaw lang sila ma'am, bawsay pamaagi niyo ana ma'am nga daghan tag supply diha pero maulaw lang pag mukuha ng itong mga kensyonan?
4: Ito ang maagi sa City Health Office. Dili kit angay maulaw ang ato ang mga kanang labo na ginikaan, mga binyo, no, mga couple, or kung dili mga couple, no, dili lang. Nagid, pwede rin kita mo bisita sa ang opisina. Naman tayo dito sa itong City Health Office. Naman tayo opisina dito. Kung magpa-consulta sila na atay nurse, si Ma'am Arlene nga uro na itong in-charge, ana, sa iyong mga team. O sa dito kung sa pop dev po sila, naapod sila na nga gahandle gid Apple nga gahandle gid ani ng mga cases kung naay mga ayo. Pero kung goal gid sa sir, dili na kinahanglan sa City Health, no? Kaya ang at kini na mga gamit nato, mga contraception, available po ni sa ato ang mga barangay health center. Mubisita lang sila dito, pangitaon nila ang mga midwife o barangay health workers. Pero ang ato mga barangay health workers, mag-assist naman na sila. Pero ato ng mga midwife ang naagyoy responsibility nga, for example, kung IUD lang gusto or mga depo, so naagid, makahatagid ang ato ang City Health Office ana na mga supply sa ato, mga contraception nga, or contraceptives nga dapat intended gid para sa ila. Kapapiliyon na sila, dili man kami ang magbuot.
0: Mm, okay.
4: No, so dapat isa mutual ha, mutual gina siya nga kasabutan sa mag-asawa. Kaya so, po kayong ikaw ra asawa ni gusto, dan imong bana dili. Sa kinahanglan magkasinabot gina sa party.
0: Mm, okay. So, ana. Ma'am, libre pa paghihapon sa inyo ha ng pills, implant o IUD, ma'am?
4: Yes, libre gid gihapon na sir, nagihapon sa among among opisina, kondom, na gihapon isa po, gihapon na siya sa mga protection sa ato ang HIV prevention available, gihapon na sa atong office. So, dili lang gid maulaw, no? Atong mga servisyo, ang kakulangon lang gid nato is ang pagduo lang gid sa ato, ah. Para aron makuha nato ang mga servisyo po.
0: Okay. Nainangutahan na, ma'am, unsa daw ang kinanglanon o requirements kung magpataod o IUD o implant?
4: Ang kinanglan lang gyapon nila diri moadto magid sila, no, balik magid gyapon ta sa diri sa profiling na to, step 1 gid ta. So kinanglan gyapon tong mga PhilHealth ug mga and ani din magpa-schedule lang, bubisita lang sila diri pangitaon si Ma'am Arlene Uronan, or pero again ha, kung giing kung naamoy barangay health station, moadto lang sila dito, ah, naman guna sila fill upan pa ng mga papel.
0: Mm-hmm.
4: So mabisita na lang dito, kadili na ko makuha ang insakto gid nga kung unsa pa, basta na sila profiling, pangutan-on pa sila, then ay sila schedule. So inana, bisita lang gid sila pinakaduol nga barangay health center. Mm-hmm. Ana,
0: ma'am, ano na ba mo'y schedule alang sa counseling sa magtiayon?
4: Counseling?
0: Yes, ma'am.
4: A counseling gahat ato ang pop dev ana, no, atong population development nga office, naa sila schedule pero di nako kay ma figure out kung kano sa gid, pero kaya ako ni buan is naa sila schedule sa ato ang marriage counseling, pero I think para naman nasa wala pa sige, akong i-ask lang sir, di lang kaya nako makuha ang exacto nga details karon kaysa atong manggunang pop dev, pero naa kita ana gihapon sa ato ang mga couple. No, so lahi pud nga mga team ang gahawid ana.
0: Ah, okay, okay.
4: Mm-hmm.
0: Okay, basinog niya uban ba gusto pag mag-anak niya ang uban pod. Di na pod ang bana, ang asawa gusto pa. Di na mangarang bana, dito na sa silingan.
4: Na ayo na nang silingan kay delikado kayo. So did o kun gid pwede ra gid, no, moduol ang mo ginang giingon nya kinahanglan sabutan man gid na siya nga mga butang. Kay para wala po kagubot, no, so atong i-prevent at the same time malinawon gyapon magpuyo ang mga magpamilya, kay mao na importante ang paghigugmaay sa isa't isa sa mas
0: magtan-ana. Mm. Ma'am, makahatag ang figure kung mitaas ba ang atoang ihap karon diri sa atoang population sa siyudad si Malaybalay?
4: Unsa mitaas ang atong population number?
0: Oh, sa mga kabataan, ma'am, ba kabataan lang kung kana bitawng daghang nanganak, ana ba? Ngunit problema, oh, Bidan lagi nga to ang kuan ba dili na sa muka na tong load oy di naman moabot og 12 minutos 11 man taman oh pandamay oh. Atong tawagag balik si Mamigan mga katropa kay pag, oh atong tawagag balik inaputol atong anli tawag oh sa muka ay naputol
4: sa mali nga naputol man
0: oh, ay ayo ang kuan ma'am atong connection karon
4: oh. It's okay oh. Way problema sir so ato imong pangutanan no kung naabot tay number kong itaas o every year nagataas magidato ang kwan kana amang mga tao na mga bata pero dili kay namo na siya part sa amo ang responsibility sa city health no kaysa ato man ang planning gyud ang amo ang focus diri ang amo ang i-check gyud og ano namo ang katog yung mga kinsa tong mga teenage pregnancy mo ginaamo ang kwan sige check gyapon ni kung pila ang bata nga nangataw karon kay tungod kay ang aron makat maabot namo ang target sa amo ang immunization kay mamo po nang isa sa mga importante. Mm-hmm. So far wala kay ko nakuha, wala ko nakakuha og exact nga data so di na ako na siya matubag nga pangutana. As of now kay basig masayop po gahatag po oh, no. So pero, ako lang sa nang ikuan.
0: Okay. So ma'am, kumusta ang kaso sa tuang teenage pregnancy sa tuang syudad simulay balay ma'am sa inyong monitoring kumpara last year or ikumpara nato sa muna naman to sa second quarter karon. Ikumpara to sa first quarter ma'am of this last year.
4: Ang karon medyo dili. Pero actually pareha ra gid gihapon ang atong record no. Di lang ako mahatag ang exact nga data pero last time sa gid na istorya namo ang atog yung atong in charge sa PopDev o sa other nagtaas gid gihapon. Da ang problema pa gid nato, the younger pag yud no, ang atong bag-o na natala is younger gid nga mga bata, youth gid no, 12 years old ang mga at mga nagkabata gyud ang ato ang mga inani karon ang nagka na 10-age pregnancy nga mga case so medyo alarming kay tungod kay nagkabata man gud dili man tana siya nagkatigulang nagkabata ang ato ang mga kwan karon anak na atong na alot ng mga bata gyud nga nabuntis og sayo so
0: ma'am sa inyong, monitoring unsay usa gyud nga hinungdan ngano nagkabata ang ato ang mga atong mga mama karon no nya maabot ra ba ni pagka magkabata masingil ma pagkahuman
4: mo lagi no so katong base atong prior sa amo ang practice set nga community impact ng yun event aman may focus group discussion na to lagi mga reasons ngano no isa ana mga peer support peer ko ang gyapo no mga ilahang sani ka nang sa mga kabatan-unan nga murag awat-awat lang ang uban social media mga influence sa social media daghan kaayo na apoy gyapoy family involved na gyapoy family problem so mga behavior like gyud og reason na apoy gyapoy poverty nga mga reason actually like gyud og reason ang ato ang mga kabatan-unan nga nganong nagbuntis ang anong gyapo nga nagbuntis sila so sa katong mga survey makaingon jud ka nga dili lang gid for more na behavior sa mga bata involved gyapon atong poverty sa kalisod og unsa pa gyud so lahi sila og rason so far mo to ang mga nanggawas nga based sa findings ang mga reason nga nganong atong mga bata nagkaanam gid og ka bata especially karon no sa atong social media nga marag easy naman dai kayo ang inaana pero less kayo ang medyo kulang pa gid ang education sa ilang mapaabot or wala gid siguro kaayo na sabdan pa kung unsa ka importante ang pag-amping sa kaugalingon kay abi man gud siguro nga inana lang kasayon kung mabuntis na ang isa ka bata so inana
0: okay sa kwan palagi ma'am sa binuang pang istorya ay sagdan na lang gud me har mga kaugalami ug magkuan mag ana-ana oh mo nga managhan gid ta ma'am
4: Okay, grasya man ano, para sa amo grasya man gid na ang naibata pero lika mas grasya siya kung sige ra po tagpanganak then wala na po nimo mahatag. Unaw-unaw na to nga ang pagpanganak no atong daghan kita dapat i-consider ang health, ang imong future sa imong anak ug ikaw mismo future nimo sa imong kaugalingon. So mao lagi nga dapat mutabangan magtatabang gid mi ana nga masugpo ma-prevent unta na ni ang spread gyud nga mudaggan pa gyud nga mas maano ba aware ang atong kabatan-unan dili lang magud ni muna atong focus kabatan-unan kay sila baya ang ato ang future ato ang mga kuan sa future nato nga generation.
0: Okay. So ma'am Migan na Domingo sa dugang pa ma'am na tayo TV o TB case finding o screening.
4: Yes.
0: Kano sa ang adlaw ang libre nga cheese X-ray o TB screening ma'am sa mataga barangay?
4: Wala pa yung schedule karon no, wala ko na ngayo. Ang last manggod na nga gihatag nila sa mo, katong report na mo on August 5 o 12, man to sa PDL, man to ilang focus, mamagin na ang prayo karon sa TB, sa ato ang tuberculosis nga team. Kaya tungod kayo nag-celebrate po ta karon sa kaning tuberculosis nga month, no, atong awareness month, so ato ang national TB. So ang atong kuan karon wala pa sila yung schedule gihatag, pero mag-update lang ko sa inyo, no, kung makahatag na. Kaya ang giuna pa nila is atong mga persons deprived liberty, itong mga PDL pa ang ilang giprayo. So kay momong gusto, medyo vulnerable kaayo, kay close begit, medyo piot begit kaayo. So sila TB case finding, gidala na to dito para ma-x-rayhan yun, kung sa man gani ang ipangbati, ma-kuan po, medical consultation at the same time. So far karon, magngayo pa kong update sa among NTP kung naana ba sila, kay usually gabarangay manggod mi ana. Mm-hmm. Pero kung naagyag ipangbati, pwede ragid mo bisita sa City Health Office na amanta ana, para madiretso sila sa ato ang NTP, na amantay NTP nga room gidre, opisina, mulaho sila diretso diri para dili na ma-spread kung nag-ubugid nga like 2 weeks na, nga wala undang-undang para ma-x-ray, kaya naman atong x-ray diri as atong opisina, na amantay, that's free, no, as long as naa kay PhilHealth, may mark sa PhilHealth yakap, free na ginan siya diri as ato ang City Health Office.
0: Mm-hmm, okay. Ma'am, unsa ang mga sintomas na kinanglan na itong bantayan, aron makaibaho kung kinanglan ba kung magpa-screen sa TB?
4: Kung una, no, kanang imong ubo ni mo, abot na gid 2 to 3 weeks, pinakataas na gina siya, 1 to 2 weeks na gani ang kuan gidana. Kung 2 weeks, grabe gya pong ka imong ubo, tapos galuya na ka, no, nanay fatigue, nanay chill na, labo nagpaninto na ka sa gabi, hilanat na taas imong fever, ay na pagduduha, pagbisita na gid, no, pagpa-check up na gid sa imong doktor para ma-check imong sputum, kaya naman tayo sputum test diri, ano, ma-x-ray ka, aron ma-rule out good kung isa ba ka na kay TB o na kay pneumonia, para matagan ka diretso ang medication. Kaya nga ito mag-medication sa TB, kaya free mag-gihapon na, no, basta i-follow lang good. Ang TB makatakod, so ato gina siyang likayan gina to kay tuberculosis, makatakod gina siya, kaya ang spread ba yan, na airborne ba yan, na droplets lang. So pag ubuni mo, pag hatsing kung na-ayday TB na ka, pwede ka nga makahawa sa ay muhang other family member. So para dili ka makatakod, pagpa-check up na, then kung giubo na gid ka, maggamit na gid ka og mask mo, na pinaka-importante. O gili lang basta magpataka og pangluwa, kay mo magud na isa sa mga reason nganong naagi matakdan na. So ana lang sir ang atong mga simptomas: hilantan, taas na kaino, ubo, ang pinaka-basic ina na, ubo, hilanat, gapangluya na, kung usay ubo, nanay dugo, kung grabi-grabi ganun, nanay dugo ang iyang luwa or ang katong sputum niya, kung mangluwa siya. So inana siya, pagpa-check up na din diri sa ato ang mga pinakaduol nga diri sa ato City Health Office, kay lead naman yung mga doctors available.
0: Mm-hmm.
4: Na po tayo x-ray.
0: Okay. Ma'am, pila ka porsyento ang natala ang dunay TB sa itong syudad base sa inyong mga sa inyong record?
4: Karon, no, TB case finding, gapangita sila, meaning dili kayo inana ang ato ang natala sa itong record, pero naatang mo naamang ko tayo target. Dili na ko mahatag ang exact na figure, pero dili git inana kataas atong nakita nga, oh, I mean like ang as of now nga ni ani sa ato ang kay ang base sa katong last na mo is na ay positive sa atong nag-case. Ako double check sir ha ang report sa ato ang report last month kung pila. So dili gid kayo inana kataas man, pero naamang kutay target nga gihatag sa ato sa Department of Health. So pangitaon mo itong gitawag siya TB case finding, kapangitaon ginatutukong kinsa yun ang mga suspected nga mga kit yun ani or na possible nga magka TB. So kita na unsa nakod ni kung pila gito ilahang record,
0: pero ubos gyapon masa
4: o ubos na gid siya, dili kay siya taas man ang ato ah. So naatay natala no na kato ang month of July natay 312 sa chest x-ray muna sa kaya atong x-ray magudri is intended for kung naging tuberculosis nga patient, suspected, dili patient na gidrich kung ha, suspected yung ubo, ipa-x-ray, giday na sila. Naaraman tayo 23 nga nag-positive sa inana. So dili ragid kayo, inana, taas gid kayo. Pero kung basin pong naapon mo, nang pangita gita, kay basin ong naapay, wala pa nagpakita. So inana lang na mga cases. So,
0: sa 300 kapin aduna lay 23
4: 312 nga nagpa x-ray chest x-ray no sa ato ana ra man tay 83 nga nagpositive.
0: Mm-hmm.
4: then sa atong sputum pod sa atong sputum collection natay 83 pero dili man ni sila tanan nagpositive sa so 23 gamay ra actually gamay siya compare sa atong 200 population pero kung buton na ni mo 23 kung makatakod ug makatakod delikado gid gihapon siya so likayan gid naton ina mga klase nga sakit kuan magud siya ma-prevent ug matambalan kung ato yung diretsyohon na dai dili na maglangay-langay pa so atong i-end ang stigma nga di ta mahadlok ang uban man gud sir dili magpa-check up tungod kay mahadlok maulaw so dili na to na usabon na to natong behavior nga mahadlok ka maulaw kay atong hunahunaon kung palangga na to tong kaugalingon ug atong pamilya magpa-check up gid ta na ang libre man na nganong i-kuan pa nato
0: kining sputum test ma'am libre ba usab ang mga tambal kun magpositive.
4: Yes, natay libre diri as long as mainom ka kung naalay available nga natay panghatag manggo sa Department of Health kung naalang tay available gid nga tambal panghatag gina siya nga libre no so na mga tambal.
0: Okay. So dugang pa ma'am nga nakahanay ninyo duna pod moy site saving o pagatiman sa mga pananaw aduna ba moy libre nga eyeglasses o screening alang sa katarata o uban pang sakit sa mata.
4: Okay kang again sa month of August is I
0: oh, ala na pod. Balik na sa taan ni mga suking tigpaminaw kay sa una 12 minutes, karon 10 minutes na lang yon mga katropa. Okay, paita ning magplan lang kita ni oh. Padayon ta
4: yes,
0: ma'am.
4: Sir.
0: Padayon
4: okay,
0: ta ma'am.
4: Okay, so karon nga month of August is eyesight saving month. Mm. So ato ya pong isa bisan pag dili month of August, permanente man ta ni no na prevention sa atong eyesight blindness. Prevention program in which bisan asa na atong natay mga medical mission or natay mga medical activities nagitay check sa ato ang mga mata no nga ma-prevent nato kung taas na pero wala may panghatag nga mga eyeglasses katong last time man gud kay naay mga reading glasses gud sa una nakapanghatag mi kay naa man gud toy in collaboration sa other nga mga NGO sa atong gawas o sa provincial health office pero so far karon wala gyud ang pwede ra gyud na mamahatag is ano lang i-check lang inyo ha i-assess lang kung medyo kuan ba taas na ba kay inyo hang mga grado and then after that kung naa i-ref gyapon mo sa optometrist in ana so at least aware lang ina mo pa na among nabuhat karon kay wala pa gyud may budget para manghatag og sa kung naa man gay kataraka pod i-refer gyapon namo na sa DPMC kay naa man tay doktor ana nga naa man tay ophthalmologist nga sila gyud ang pedigyud nga responsible ana sa mata kay diri sa atong city health wala man gid gitay kay nang specialist sa mata pero ang ato nga ang kaya namo nga buhaton no kay daghan mata trained ri 11 appeal man gihapon ako adto sa mga na-train gid ani. So ano lang katong basic lang gid nga mga test nga kuma-check ba ka kung imong mata 20/20 ba imong vision or dili. Mm-hmm. So in ana lang. Okay.
0: Maunsa nga mga adlaw pwede makatambong sa eye check up o sa CHO ma'am?
4: Kung sa CHO as long as naay tao diri everyday na amanta pero during hapon serbisyo na gihapon tay team sa eye screening. Sa team during OSCA, kanang sa mga senior citizen na agya puntaan na atong servisyo, OSCA na ataanay team. Last time, katong available na sa mga schools, nagsulod man gihapon ang atong team ana, no? Nag-adto gihapon dito, kauban ang ato ang mga optometrist diri sa Bukidnon. So nag-uban ta, pero karon

Na yes po, kasi alam nyo, yung pag-inom na... Ayat mo. So...

0: every day as long as you can, ay mas maganda po at positibo ang magiging reaksyon ng ating pong katawan.
1: Mm-hmm. Sa mga kabayan po natin, ano, na gusto pong uminom or gusto mag-take ng ating pong mga produkto, ang ating pong Santong Plus Gold, Santong Vitamin C po natin at Premium D3, pwede nyo po yan siyang i-take, mga kaibigan, na magkakasabay po, mga kasama, ano, para sa complete package sa nutrisyon na kinakailangan po natin at syempre sa pagpapatatag ng atin pong resistensya sa pangangatawan, ano, at panglaban sa samot-saring mga karamdaman sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha. Huwag kalimutan, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health pagka kayo po ay mag-avail ng atin pong mga produkto. Now, Doc, wala na po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may maiwan ka pa na mensahe, Doc, sa ating mga avid listeners.
0: Pasalamatan na lang talaga natin yung laging nakikinig, sumusubaybay at tumatangkilik po na ating programa at lahat ng mga tumatangkilik din natin, mga produkto. Sana po makatulong kami sa inyo, ano, sa mga maliliit na impormasyon para manatili po tayong healthy araw-araw. Tandaan po natin na kung gusto natin maging malusog, pag-aralan natin yung mga principles kung paano tayo magiging healthy at ang kaalaman para po diyan ay napakahalaga sa atin at sa ating buong pamilya. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
1: Thank you so much, Doc. Yan po si Dr. Algie Bakla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre, ang ating pong celebrity doctor. Tanong po yung likod, Sir Michelle Hinas. Masamantala nga pa lang, bukas po muli. Sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan, ay magkarinigan po tayo, mga kaibigan. At makakalap na naman ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan ang ating pong nag-iisang katawan, mga kaibigan, ano? Dahil yung mga gamit natin, alagang-alaga nga natin, mga sasakyan natin, lalo tigit yung katawan natin, ano? Na dapat pong ingatan at pangalagaan ng husto. Kasi minsan, mas mabilis nagre-retire yung katawan o yung may-ari kaysa dun sa kanya pong mga gamit, mga kaibigan, ano? So, bigyan natin ng time, bigyan po natin ng panahon, ng budgetan natin yung atin pong kalusugan dahil napakahalaga po ito, ano, kesa sa ano pa mang gamit na meron po tayo, mga kaibigan. Ay, once again, maragandang pakikinig, malusog na pakikinig sa atin pong lahat, mga kaibigan. Ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man eh, wala akong ikagasto.
4: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, unsay na adid to?
4: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Walag yun?
4: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
3: Salamat kayo, day, ha? Mo-ato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo ug libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment ug tambal. Yes, libre kana-kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
5: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
2: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
1: Unsa may akong gamiton, boss?
2: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
4: XFM. Oras, alas 9 sa gabi.
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Mga katropa, exa

0: susurod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabii. Kauban si Cinderella.
2: Hi baby, putahe sa gabii na.

Kira-ta. O, kira-ta, oy. Sorry, ha. Nalangay gamay. I-arrange pa na ako akong buhok. Ay, maayong gabi, bebe. Maayong gabi po sa mga bibi na to nga nagabiyahe ka ron, nagapanihapon. Kung unsa man ang imuha aktibidades, aktibidades! Huh? Kung unsa man ang imuha mga activities ka ron sa inyuhang panimalay, maayong gabi diya sa imuha. Ako ang imuha makauban, karong gabi una, syempre sa putahe sa gabi. Oh. Kauban po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Yeah. Hangtod alas 11 kitabi, ang makauban o madungog ninyo sa tibuok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. Madungog usab ninyo sa itong official radio stations sa Radyo Amigo. Bito ay man gabi idea sa inyo ha. I hope that you guys are doing well despite po sa mga panghitabo sa tuang nasod Pilipinas karong panahuna. I hope na strong gihapon kita o padayong gihapon kitang mag-wara-wara. Padayong gihapon kitang magkisi-kisi, maningkamot, maging flexible sa tanang panahon. Ayaw kalimot kung gusto niyo maging flexible ka, kinahanglan nga kanang healthy po ang imuhang kalawasan. Lisod po kung flexible ka, pero masakiton di ay kay ka. Dili pwede biha, kinahanglan maningkamot nga healthy gilang kalawasan, layo sa mga sakit-sakit. Nga dala sa pangit nga panahon, ayaw kalimot, adun na kitay, Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Oh, perfect kaya na siya biaron nga maglig-on gyud ang imuhang immune system. Layo ikaw sa mga sakit-sakit nga dala sa pangit nga panahon, ilabi na karon nga majority sa panahon na to, medyo init ka ayun, no? Nga, mukalit lang ug uwan. So, basig na ay mga something anak nga sakit-sakit nga wata kabalo. Unya, ihina kay kag immune system. So, basig matakdan ka. Paligon B, Santon Plus Gold and Santon Vitamin C, available na po sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Pagaw na po ka, girl. Ay, gilalaan ako chocolate. No, grabe na akong kaaw chocolate. Muna nga, gagapagaw-pagaw na gintabi. I promise, starting tonight, napaisa sa bag. Starting tonight, hindi na ako magkaaw ng chocolate. Ay, napa may isa. Ugma na lang siguro na pasa, ugma na lang. Ugma na lang kaya para di na mapagaw ang baby. Karong gabi una, maghisgot kita sa mga butang-butang na di na unta dapat hisgutan pero ato gihapong hisgutan. Ang atong programa, hatod ka na ito usab sa Turbo Man Enhancer, pampalig-on po sa relasyon sa mag-asawa, panghatag og dugang satisfaction, ilabi na sa kakapoy sa imuhang lawas. Hatod usab ka na ito sa L.E. Leon Shell Mobility Station, gasolina nga dili basta-basta, dekalidad o pang-international nga brand, ang pingan ng imuhang makina sa sakyanan ni mong imuhang motor, L.E. Leon Shell Mobility Station. Para po sa tuang Sir BB question for tonight, I feel good! Ang atong Sir BB question, hatod kayo na to sa Santon Plus Herbal Oil. Kapag hiluto ni mo imong partner karong gabi una, mas kwapog yun nga. Gamitan ni mo sa to ang lamian kayong ganing nga haplas ka ng halang-halang yun kay Shabi. Halang nga haplas nga makatabang yun nga mawala ang mga sakit-sakit sa imuhang mga kasukasuan o arthritis ba di, pamaol.

0: Pwede ha. O, dapat nga Santan Plus Herbal Oil. Bibijaw! Palug ko flash sa tuang Sir BB question. Walay pa walay. Ah, ito ang Sir BB question ha. Gibunot na sabni. Sige. Ah, atong tanaon, biog na aba. Wala pa na ko ang makita man. Ah, yarn. Unsa daw feeling anang anak ka sa manager? Alimot ko sa ano. Bakit mo ako kinukusi? Ah, mali na ito. Sorry. What's it all feeling anak ka sa manager? Hala no? Kasi may anak din sa manager, B. O, unsa man nga manager, di ha? Lamiya siguro sa inyong life, no? Kung anak mo sa usa ka manager, niya, dato-dato, but siguro ba, no? Niya, kung pag-abot sa eskwelahan, kay kanang kuan kay ka, kanang sikat kay ka, kay anak, be, kas manager. Bakit mo ako sinampal? Bakit mo ako kinukusi? Bakit mo ako dinudukduk? Di mo ba alam na anak ako sa manager? Gikusi. Ang iyang bukton. Sa mukha ng kantaha, oy. Pero bitaw B, kung anak ko sa usa ka manager niya, dako yung sweldo, hayahay gid kay mong life.
1: Exciting!
0: No? You will be able to, siguro mama, imuhang masustain ang lifestyle nga, dili basta-basta nga lifestyle. No, yun anak, good nga, kanang hala, no? Mapalit ni mo, tanan ni mo ang gusto. Oh, pero kung nga ingon anak man bi anak ka sa usa ka manager niya, daghan jud kay kaganang kanang grabe gud ang imong extra funds diha. No, nagbaha ng imong mga extra money. Ang pinakauna ni mong una, ang pinakauna ginimong dapat ginapalit bi ang para sa imong health. Ayaw biya kalimot ha, mutabang ang imong health nga mapanatili pod ang imong happiness. The moment ang dili healthy ang imong kalawasan, mawala pod ang imong kalipay. Tungod kaya wala na may naghahatag sa imong happy hormones. Sige, kwartahan ka. But not, dili ta ng panahon, ang kwarta maghatag sa imong kalipay. Pag masakiton ka, bye. Maunang, use your money wisely. Kung anak ka sa manager, charot. Pagpalit gyud og Santan Plus Gold and Santan Vitamin C. Ang atong programa live karon sa mga official Facebook pages. Paliog ko pa search po, pa follow po, like ug pa share XFM Bukidnon. Ingon man sa XFM Bukidnon News Entertainment, XFM Davao Katropa Digital and live usab kita sa XFM o dili di ay sa kuan di ay. Sa official Facebook pages po sa Radyo Amigo. May gabi po kang Junlin Ron.
2: Thank you!
0: Akong manghon si LJ Nadayo, may gabi po.
2: Thank you!
0: Si BB Hinaro Kalapan. Uy, kumusta naman ka? Ang BB ng Malaybalay! May gabi iga si Mua. Ma'am Anna ba po? O, may gabi sa host nga gwapa, sexy, at uban pa. Ayaw, diba? Ewan, ma'am, oy. O sa mga anak sa manager, unsay feeling. Lamig siguro, no? Itong pangutan on si Amar, derive. Amar? Unsay feeling anang anak sa manager, Amar? Architect Engineer Eric Becerra.
2: Thank you!
0: Hello, baby. May gabi ili sa imo, ha? Mommy Jacqueline Labis, diya sa Hong Kong.
2: Thank you!
0: May gabi, Mommy Simonski, ano niyo ang Kerpo? May gabi ipo all the way from Cebu. Siguro kung anak ko sa manager feeling blessed kay maningkamot ang ginikanan aron mapahuman og eskwela ang mga anak og makakitag maayong trabaho. Tinuod gyud na siya, no. Sa mga unsa ni sa mga tingkaon og midnight snacks maayong gabi sa inyo. Hello daw po sa Alejos Lechon, maayong gabi idi ha.
2: Thank you.
0: Dili ko mo kuan kay di man ko gakaog lechon. No? Nami siguro kayo ka nang mag-greet gani mo o ka nang mga lechonan o niinyo hang itagaan min ninyo dari. Mas kapo siguro kung manghatag yun. Wala yung pagkay mo, sige nalang paibo ko niya, hindi man lang dyan makatunol. Tunol-tunol po. Hang tira na sa onsi kita karong gabi una, B. O syempre, sa mga mag-asawa din ha, ang namino karong sa toang programa. Mayang gabi po sa inyong tanan. I hope na wala nag-away-away. Pero normal man gina mag-away-away ang mag-asawa, B. Normal na siya, ayaw na siya i-chismis. Kay normal gina na siya. Kasagaran sa mga rason nga mag-away ang mga mag-asawa, it's because of kakulangon sa kusog. Naku, kapag kakusog ang atong hisgutan, B, simple lang gid kayang solusyon, ana. Pagpalit og tag 85 pesos lamang, 85 pesos lamang po, nga usa ka kapsula sa Turbo Men Enhancer. Perfect kay na siya, B, labi na kung kusog ang atong hisgutan. Makahatag ka na siya sa imuhang extra nga kusog, mahatag nimo ang satisfaction nga deserve sa imuhang asawa or sa imuhang bana. Good news po, ang ato ang Turbo Men Enhancer, pwede na sa mga kababaihan o pwede jud sa mga kalalakihan. So both sides, pwede sa mga lalaki, pwede sa mga babae. Munang para mas malipay, para mas masaya ang pagsasama, ayaw kalimot sa pag-inom sa Turbo Men Enhancer.
1: Turbo user, atong paminawan.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pakapin na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Kapag may pagkakataong dumating, huwag nang palampasin. Dahil ang tunay na lalaki, laging gustong maging handa. At higit sa lahat, handa sa pagkakataong kailangan mo mag-level up. Subukan ang Turbo. Turbo, your daily boost for the man who wants to stay ready. Kaya kung gusto mong dagdagan ang iyong confidence at energy, subukan ang Turbo. Turbo, handa ka na ba?

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Samfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Samfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stong! Nagpilain yung gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na kayo diri, Tay! Mapultang pa na nato!

mga tuang kaning gitawag na pagiging kitaan ng kalibutan na maski pag anak ka rin haas sa pulis, anak ka sa unsa man, tao lang gihapon tang tanan. Ooh! For as long as nalang girespeto sa usag-usa, okay gid kay nang ingon ana B. Wala gyud, wala nakit-an. Aha ka ha. Senyo gibut ha. Nakuan siya na mispolized. Grabe ka. Hala no, atang ininyo niya taod-taod ang ato ang live putahe confession. O sana po kabibi na ito ang nisalig sa ito ang program mga magpagawa sa iyahang mga hinanakit. Parayong gihapon ko nga muahog sa inyo sa mga katropa na ito nga naakaroon sa tagsa-tagsa na ka mga panimalay. Mga gusto ka ayong ganang magpagawas gani sa imuhang ginanakit kay di ka istorya kay kakauwaw ka. Pwede gid kay na sa to ang programa B. Simple lang imong buhaton. I-message lang ko sa itong official Facebook page. Atong official Facebook page is XFM Bukidnon. Ibutang lang diha a care of Cinderella. Lami sa sunata nga I swear oy gang. Gang. Malipay mo sa tatawag o gang. Sir Jordan Tribunalo, may gabi po. Unya na ta mag-finiling kung anak na ta sa CEO. Bitaw. Pero kung anak pa lang kita sa manager, na may uban good. No? Nagi uban, nga diin maiwasan nga magpinilingon gina sila. So, sabta na lang ninyo, siguro kay nabaguhan siya sa iyahang pagkasiya. Muna may ingunaan na si Zaza, sabto na lang Zod. Ha? Anyway, kung unsa man ang status sa imuhang life karon, ang paningkamutan ng gid nimo is kinahanglan nga dili gid ka makatamakpod sa kanang karapatan sa ubang tao. Simple lang gid kaayo bi ang respeto di man gid na siya mapalit. Diba? Mobita sa to ang current issue karon no nga medyo sus na lang yun na si Auntie. Diba? Kabasa pa mo ana sa social media nga ang mga gina-blame ang mga teachers karon tungod sa mga panghitabo sa palibot. Okay, it is said to be daw na ang mga teachers daw ang nagatudlo sa mga walang modo. Oy? Oy? Stingi daw ninyo dito sa classroom, may kamuda dito isa kaadlaw. Pamadlong mo dito. Never should na may tabo being ang mga teachers ang magtudlo ka ng mga walay modo. Remember, we are just the second parent sa school. Asa o ang pinakaunag yun kung asa ang mga bata maka-learn sa ilahang behavior, sa ilahang attitude, is dito good mismo sa ilahang panimalay. No? Or could be the influence ng ilahang ginabuhat sa ilahang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay or might as well basing babad sila sa cellphone. So, ingon ana, ginasabi, ayaw po mo ninyo mahaya. Usa mo yung kalabutan ng tao. Wala ganun yung panahon sa mong love life? Malo po mo ana? Ang mga maestra? Wala yung panahon sa love life? Ha? Wala mo yung nag-love life? Kapag gika na mo sa skwilahan, among ati, manon na mo mga lessons for tomorrow? Lain pong di mo mag-review. Ha? Ati, manon na mo mga lessons for tomorrow? Ati, manon na mo mga lesson plan? Diba? Wala na. Usa na may oras na makatulog. No? May adili po na siya allowed. Kung magtulog, may ugoy pamatasan sa sulod sa classroom. Sus, Ginoo. Pilaray pag... Pilaray pagtanggal sa imos trabahuan, Ginoo. Anyway, biyatanginin nyo niya todo nga ito ang live putahe confession o sa ka... o kanang confession sa sakabibi na ito nga nagpagawas gud sa iyahang hinanakit. Hala, sige. Yan lang, sa official Facebook page lang mo pag-react, ha? Kay wala kita'y hotline karon kay nabit-beat ni katropang Dave. Hinirala. Ang gabi ida sa mga good luck! Gubot kay na diha karon tungod kay dagang kay gatax diha karon. Tawagin ninyo to sa katropang Dave. Ha? Pitaw. Sa pagbalik nato atong paabuto ng ato ang live putahe confession hatod ka nato sa Turbo Men Enhancer.

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni salawas. Akawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Nagdaw kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayo siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: At ako, iskun pa.
10: Ang imong bawon ng kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
9: Opo, papa. Putang ng mesa.
10: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
9: Saton, pati na si, hala, himot ko.
10: Wait lang sa ha, yan ko ha, okay? Yaro, unya, igdala sa kadug tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
9: B! Ah, manako hinom.
10: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
11: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
12: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na adid to?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuod? Wala gyud?
12: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
13: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Judy? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
14: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
13: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, pirmi?
14: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
13: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please? Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
15: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
16: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
17: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
18: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at clavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
3: Andam na ba mo o sa kagabi-i nga puno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pa rin.
3: Kalibog.
5: Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
6: Pinawa!
3: Ug kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwede nga mga sin?
8: Pwede.
7: Uy, wag malang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: Welcome sa tuwang programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede ka nga mag-voice out sa imo mga hinanakit or anything na sulod sa imuhang dughan karon nga maoy rason nga nung bugat na kaayo na. Ang ato ang programa gipaluyohan po sa mga produkto sa Yes to Health, particularmente po sa Turbo Men Enhancer. Para po sa mga bibi nato nga gustong mag-express sa ilang emotions, pwede kayo biin yung buhaton lang. Palihog ko pa kanang pa-search sa itong official Facebook page, XFM Bukidnon. Tapos mag-message ka rin ha, ibutang lang nimo nga, Dear. Dear Cinderella or Care of Cinderella para po sa Putahe Confession. Ang programang Putahe Confession is rated SPG. Hangyo lang gid mo sa mga ginikanan nga naminaw karon nga nayo mga anak diha. Nay mga eksena nga basin dili suitable sa ilaha. Kamo na lang po ang pag-explain sa ilaha sa mga words na among ma-utter tapos dili kay sila kasabot. Kamo na lang po ang bahala magpasabot sa inyong mga anak. Di na ko maglangay-langay pa tungod kay nagpanikad na po ang atong letter sender for tonight. Ang istorya sa iyahang kinabuhi kung unsa iyang gibuhat aron makabalos si Za. Uy, grabe gyud ah. Kung labay makasala sa inyo, hawi balusan ba ninyo? Dili magud ko ingon ana. Oh, dili ko kabalo man ni malus. Ako aman kay kung naa siya sala sa kuwa, gina-pray lang na ko siya nga hopefully nga naging happy siya sa iyang desisyon sa pagtamak sa kong ginabuhi. No? Maunang kung ikaw din ha, aaduna kay mga gitago-taguan, alam mo na po ang dapat puntahan. I-message po ang ato ang rated SPG nga programa, ang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, strict

Sugod adto Cinderella feeling nako na anay kalain sa buot ni amo ang silingan. One time Cinderella ihang gipark ang ihang sakyanan sa among balay. Wa ko halos kaagi og usa ka tuig. Tuig jud Cinderella. Isa ka tuig nga galagot ko sa iyaha. Tungod kay usa ka tuig siyang nagbakasyon sa laing lugar. Nagibilin ang iyang sakyanan sa atbang mismo sa gate sa akong balay. Wala ko yung means of communication sa iyaha. Tungod kay di na gid me in good terms. Pero feeling na ako iya gid ning gituyo. Og ang pinakasakit pa Cinderella, gibilin niya ang iyang anak sa lola. Og siya nagbakasyon sa laing lugar. Kauban ang bag-o niyang uyab. Cinderella, mamahay ba ka ko sa kong gibuhat nga? Gipalit na ko ang tricycle sa tiguang para lang makabalos ko sa iyaha. From the start, Cinderella, wakoy kalagot niya. Siya ang nibigil sa ako. Cinderella, maot bang ako ang gibuhat nga ninimalus ko sa iyaha? Maot bang ako ang gibuhat, Cinderella, nga gipalit na ako ang tricycle sa tiguang? Ug murag nahulog ang iyang anak ang akong gipahimungtan. Pero ang tinuod, dili jud ing anak, Cinderella. Gusto na akong parusahan ang inahan sa bata. Tungod kay gusto pod nako nga naa sila'y family time. Nga siya isip o sa kainahan, ihatod ang iyang anak sa eskwelahan. Mangayo ko og tambag sa inyo ha. Kay wala sab ko kasabot sa kong mga ginabuhat karon. Is this because of anger? Pagdumot. Kung unsa may tawag ana Cinderella, abri ang ako ang utok aron maminaw sa inyong mga suwestyon. Para sa putahe confession. Lydia.

0: Zaton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Iga, Rock Banana.
1: Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix.
2: Kaya ako, sa una, na
1: mandugay na to,
2: na ako'y pian, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, maragbula na siguro sa kong likod.
2: Nakadungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw.
1: I-try na ko,
2: inom anang
1: Santon Gold. Primero, Santon Gold lang.
2: Ma-straight ako sa kasimana mo,
1: take ko ana.
2: Sa isa lang, ganito.
1: Nga, usa ka bulan.
2: Gamay, mga kong bukol.
1: Na ako'y sisba.
2: Una, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin.
1: Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas.
2: Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako, kanyang produkto sa Yes Toil, na kanyang dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bacoli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong alaw, pag-inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, condition gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: One, Turbo. Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
8: Yan is galon na, senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Stong, pagpila inyong gasolina.
10: Uy, tay, prato na kayo din, tay. Mapultang pa na nato.

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Ay, aba, umiiyak. Gilak lagi ka. Ay, naglain ni mong buot. Kinaminaw ka sa... Sorry po. Wala na akong ituyo ha. Nga maging anang imuhang emotion tungod sa kong mga musika karun. Sakit na ba ang imuhang dugan? Charoy, gimingaw na mag-udramoy. Ah, man tos double B. Pero bitaw, atong balikan ang istorya po ni Lydia, ang ato ang letter sender for tonight para sa to ang putahi confession. Hatod ka na to sa Santon Plus Herbal Soap. Nakubi kapag ka po ang imuhang lawas gapanimaho. Kaya nang gitawag nila nga manimaho og anghit, manimaho og ilok, or unsa bang klaseng baho na sa imuhang kalawasan nga dili siya normal. Hala, ato na siyang solusyonan bimaligo, manglugod, og maggamit sa sabon na Santon Plus Herbal Soap. Mapalit kini siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Nationwide ka na biha, og kung masaag ka, ikaw gusto mo atuog ka ng butika, kaya gusto niyo mo atuog ka sa mga duol na XFM station, kaya mo tanawag ka sa ako. Ali, diri. Diri kaya ako'y bala ni mo. Usa man yung comment niya mong gi-remove. Nakagi-remove nga comment, P. Nakagi-remove nga comment. Mauba. Sige. May gabi kang Charlene. Salamat kayo sa imong pagsilip sa Facebook Live. Unsa to siya nga kuan? Wow, kabantay ad to. Katong i-mention tanan ang stations. Ito. More lagi. Meron po yung i-remove. Pero bitaw Lydia, siguro ako ang masulti sa imuhan, no? Kaya murag, naghinapos naman ginang ito ang programa karong gabi una. Lydia, ayaw lang siguro, ayaw lang panimalo. Siguro istoryahan ni mo siya sa tamang, parang istoryahan ni mo siya tarong, isip, isip professionals. Kaya, pero usahay mong gundo, nahitabok mong gundo na sa mga sa una when we were still, nagbuyo mo sa usaka subdivision, samok kayo! samok kayo. Pero kung magsikag badlong ba nga, samok ka na niya, yung dream mo ginaya siya mag-park, dako mantang parking nga na. Usually, mag-usap sa mga subdivisions, gagmayagid kayo na siya. Depende, ana, pero kung kanang single, kanang, ano sa tawag, ana? Kanang single duplex, siguro mong magipalit, kana, kayo na, jug kay parking space, ana. Pero kung kanang mga, o kanang mga row houses, gani, B, expected gina siya nga, wala kayo extra parking space para sa imuha. Naaman tuod kay space, pero gamay rin kayo hatag sa imuha, di masigo ang imong sakinan. Na-remember na po na ako. No? Murag katong sa amuha sa una. Basta kayo sa puto na lang medyo buntag sa'yo. Silingan ron ni Jonathan. Sasaw kaayo. Murag sikin sa mo parks, tubangan sa mong balay niya. Mawala man ang jika na, pwede man siya ka mag-park. It's just that, pwede siguro ka nga, kanang mangayo po kagkatahuran sa kanang mga tag-iyas balay ba nga. Sir, ma'am, kanang, pwede ko makipark doon sa inyo. Ano ba, kanang, mga katahuran ba? Oh! Hindi para anang bastos kayo, school Lord. Lydia, I think you've just gave her the lesson. Siguro mo na doble lang, no? Murag na times to lang ang imong pagpanimalos tungod kay knowing na nakagusto niya si imong bana sa una. So much for that na siguro, Lydia, no? Maayo ni Lydia, kaya di man gin mo human-human anak, magsige na lang mo kanang ingon anak sa usag-usang, may tabo paano ba si mo worst pa noon ang inyuhang cases. So mas maayo nga mag-istorya gid mo kanang heart to heart jud. Inyo jung tan-awon, inyo jung resolbahon kung unsa gyud problema nga naabot mo sa ingon anak. Pero bitabi wala na magitay igong oras karong gabi una and wala puro tong text line, no? Antay ka lang jud katropang Dave, ha? Ikaw, singalan na lamang po sa Tibog Presyo sa XFM Network Philippines. Ako gihapon po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Yeah! Cinderella gihapon para sa putahe sa gabi.
1: Init baka ayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita kits tapos sa sunod nga episode sa putahe sa gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.

0: Santong Plus Gold.
1: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santong Plus Gold. Sa tulog ka to eh, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat gusto kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santong Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santong Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Kami nagumumpal sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa unang mga kopi. Tapos sa kundi yan, pero nagwagawa na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, kantong paggabi, buntag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungan ko ni sa doktor sa history na panun, dako kay katabang sa buwan. John Villanueva sa puro banana, magkilang.
2: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nerbios na baka tungod sa sige o kape? Kung ako nimo katropa, hangita ka og healthy na kape. Kape nga dili makanerbio. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kabunggay, o soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Max, daghan ang natabangan.
4: Permi good, gamuta-muta akong matanga daw, sore eyes ko permi. Abi na akong sore eyes gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mao to, gito maran akong paspas og Vision Max Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Max Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
0: Vision Max, slay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyang kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim, habang ga eskwela ka, katrabaho, budkang sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawangan sa akong pagkaon, binong layong ko Premium D3. Di nagoy ko, ba't yun og kapoy, kadamantan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspag kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi, basta, naka-Premium D3.
2: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay o mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Matunggan to nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o klabumaska. Usa ka herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: 7 Plus Herbal Soap.
13: Nama-oda, taga-sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap. Hindi na! Santon Plus Herbal Soap.
14: Mga katupa,

Thank you. Thank you.

0: Samtang sa balitang international. Trump giyawhag ang Iran nga mo surrender aron matapos ang gubat. Sa Italia sa report, pinaagi ka tropang Dave Vineralaw sa XFM Bukidnon. XFM Report.
1: Giawhag ni US President Donald Trump ang Iran nga mo-surrender na lang aron matapos ang gubat tali sa duha ka nasod. Matud ni Trump nga kinahanglan ang Iran nga mopataas sa white flag of surrender samtang napabilin na hunong ang mga panaghisgot alang sa pagtapos sa panagbangi. Ang 60 nga interim kalabutan tali sa US ug Iran nagkabutan ni atong Hunyo ug gitumongon ta ang temporaryo nga panagtapos sa mga operasyon sa militar ug pag-abli sa mas lapad nga negosasyon. Lakip sa isyu ang nuclear program sa Iran apan ang kasabutan na pakyas sa duha ka kampo niingon ni atong Hulyo nga dili na kiniepektibo. Samtang nagpadayon ang panaghisgot tali sa Oman ug Iran kabayan sa posibleng pag-abli pausab sa commercial travel sa Strait of Hormuz, usa sa importanteng ruta sa transportasyon sa lana ug liquefied natural gas sa kalibutan, nagpasidaan usab si Trump nga mahimong bombahan sa US ang Oman kung makababag kini sa paningkamot sa Washington. Ilabi na kini ang isyu sa mga kalibutan sa Strait of Hormuz. Mga katropa, para sa bag-o nga panahon kinaprotektadin ko galingon ibus sa imong immune system pagtomar og Santon Vitamin C. Alang sa negosyo sa Pilipino para sa Pilipinas, katropang Dave Vineralaw, XFM News.
2: XFM Report. Balita sa international. Balita sa international. Express Balita. Express Balita.
0: Mabatang mga katropang, ito ang mga balitang national o international. Alas 23 na sa buntag. Luya na ang luya na ang lawas tungod sa pamaol. Magdili ka na ganahan maglihok-lihok mga katropa. Sulay ang haplas nga gama sa US to health. Nga Southern Plus Herbal Oil nga mununot sa ato ang kaunuran o kabukugan. Aron nga masinati na to ang kahuruhay sa ato ang lawas, mawala ang pamaol sa ato ang kalawasan. Ang Southern Plus Herbal Oil, mapalit sa mga nakariang butikang parmasya sa inyong lugar.
2: Express Balita. Express Balita.
0: O ganyan na ang balitang sports.
2: Balitang sports.
0: Natapos na ang kampanya sa WTA 1000 Tournament sa Filipina tennis star Alex Iala. Human kinigipil din ni Amanda Anisimova sa scoring of 4-6, 6-4, 6-2 sa ilang third round match sa Cincinnati Open. Ulbahinam ang pagsugod sa dula human nakuha ni Iala ang unang set, apan nakabangon si Anisimova sa ikaduhang set ug nipadayon sa momentum hangtod sa deciding set aron makuha ang kadaugan ug makasulod sa round of 16. Bisan pa sa kapildian, nakahatag si Iala og ligon nga pakigbisog batok sa world number 10 nga Amerikana aton sa ilang unang panagtagbo sa professional tour. Sa pikasbahin, makigsangka na usab si Iala sa mas dakong torneo sa US Open. Usa ka level 2000 nga tennis tournament nga magsugod sa Agosto 23 ug magpadayon hangtod September 13, 2026.
2: Balitang sports, balita sa sports. Express Balita. Express Balita.
0: Sa balitang pangkalsugan o health news.
2: XFM Health News.
0: Posibleng mabutang sa risgo ang kinabuhi sa usa ka tawo kung diliigo ang likido o tubig sa lawas, ilabi na kung anaa sa paghilanata. Delikado ang dehydration kung gilantan ang usa ka tawo. Kung ang lawas adunay taas nga hilanata, mas paspas nga mawad-an og tubig tungod sa pagsaka sa temperatura, pagsingot ug mas paspas nga pagginhawa. Sumala sa eksperto, kung mas taas ang hilanat, mas paspas mahurot ang tubig ug mga importanteng mineral o electrolytes sa lawas. Ang kakulang sa tubig samtang nakigbatok ang lawas impeksyon, makahatag og grabing stress sa kidney ug kasing-kasing. Mahimo kining musangpot sa mas seryosong kondisyon sama sa seizures o kidney failure, ilabi na sa mga bata o tigulang. Sa laing bahin ang pagtumar sa Santhon Plus Gold, makatabang isip dugang nutrisyon aron mapakusgan ang resistensya ug mapanalipdan ang lawas gikan sa stress ug mga sakit. Ang matag 500 mg kapsula niini adunay kombinasyon sa mangosteen nga mao'y nagunang source sa Santhon sa nga usa ka powerful antioxidant nga makigbatok sa free radicals ug nagsuporta sa immune system. Ang palaya nga makatabang usab sa pag-regulate o pag-control sa blood sugar, malunggay nga puno sa bitamina ug mineral nga naghatag og dugang kusog ug nutrisyon. Garlic nga maayo alang sa kahimsog sa kasing-kasing ug pag-atiman sa sirkulasyon sa dugo, ug spirulina nga usa ka matang sa blue-green algae nga nailang superfood tungod sa taas nga sustansya ug antioxidant properties. Ang regular nga pagtumar og Santhon Plus Gold, inubanan sa healthy lifestyle og pag-inom og igo nga tubig, makatabang nga malikayan ang dehydration aron dili mabutang sa risgo ang kinabuhi.
2: XFM Health News. Express Balita. Express Balita.
0: Sa balita nga showbiz.
2: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Sa balitang showbiz, Derek Ramsay nadamay sa kontrobersiya sa piking plaka sa gibaligyang luxury car. Sa Italian sa report, pinagi ni katropang Cinderella sa XFM Bukidnon.
2: XFM Report.
3: Nadamay ang sikat nga aktor nga si Derek Ramsay sa kontrobersiya sa paggamit og peking plaka human nasakpan sa kadalanan ng usa ka luxury car nga nakarehistro gihapon sa iyang ngalan. Bisan pa man niini, dali nga giklaro sa aktor nga dili siya ang nagmaneho og wala na kaniya ang maong sakyanan. Sa pagkisusi sa Land Transportation Office kun LTO, ang maong Porsche 918 Spyder napalit na sa negosyanteng si Anthony Violago. Apan tungod kay wala pa mabalihin ang opisyal nga rehistro sa ngalan sa bag-ong tag-iya, ang pangalan gihapon sa aktor ang nakabutang sa record sa gobyerno. Gipasabot usab ni Violago nga giusab niya ang plaka tungod kay mutambong siya sa usa ka kasal o gusto niyang gamiton ang iyahang mga inisyal sa sakyanan. Si Ramsay katahong tua sa gawas sa nasod ni Adtong Higayuna apan nagkaistorya na sila ni Violago. Sumala sa duha nga seryoso ang maong kalapasan og mahimong moresulta sa multa nga 5,000. Temporaryo usab nga gisuspendi sa LTO ang driver's license ni Derek Ramsay og sa maong negosyante sulod sa 90 ka adlaw samtang nagpadayon ang imbestigasyon sa ilang administrative liability. Imbes nga matambong sa gikatakdang hearing sa LTO karong Agosto 24, si Derek ug ang iyang higala nga si Violago personal nga niadto sa opisina sa LTO niadtong Agosto 17 aron itugyan ang luxury car ug ang ilang mga driver's license. Aron mas abdik ang imuhang pananaw ilabi na kung anaa ka sa dalan, ayo kalimot sa pag-inom sa Vision X Plus capsule. Aduna kini lutin pampatin-aw sa pananaw. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad gikan sa XFM Bukidnon, katropang Cinderella, XFM News.
2: XFM Report. Showbiz News. Showbiz Balita. Express Balita.
0: Na, mauna lagi ni mga katropa. Una kinakasabot man po sila po dahil mga katropa. Nagka-istorya po dahil si Derek Ramsay o katong iya ang gibaligyaan nga amigo ra niya sa maong luxury car. Samtang ato siya sa gawas sa nasud mga katropa kay matud pa sa iyang amigo nga nakapalit sa iya ang luxury car mga katropa nga iya ang gipulihan o temporaryo nga plaka nga nakasulat gyud iya ang initial mga katropa nga AJ. Makita mga katropa sa ulagway nga duna gyud AJ nga initial sa maong nga plaka mga katropa kay lagi mutambong siya sa usa ka kasal kay siguro kay luxury car mga katropa. Sa ko alam pong nasabtan mga katropa, sa ko alam po nga kanang dala na siguro mga katropa nga pagpanginambog mga katropa ba nga nakapalit siya og luxury car, una ang plaka pagyod, initial pagyod niya siya ang pangalan o apelyido mga katropa. Dabi mga katropa, kay na flag down man ni mga katropa samtang nagbiyahe siya. May balaan mangguna mga katropa nga ano pong naka-AJ po da ang maong plaka. So dito na nasairan mga katropa nga ang gigamit nga plaka sa mga luxury car piki di aya. Ikaduha mga katropa, dito na nahibalaan kay wala pa ba ni na transfer mga katropa ngadto sa pangalan sa amigo ni Direk Ramsey. Napagyapon sa record mga katropa ang pangalan sa maunga aktor. Mauna mga katropa nga damay-damay na gyud ang maunga aktor. O karon mga katropa, ila ang gi-surrender ang ila ang tagsa-tagsa ka mga driver's license. O gumatod pa sa duha ka mag-amigo nga makikooperar sila sa investigasyon sa kapulisan, sa mga otoridad, mga katropa, kung unsa man ang madangatan na ni mga katropa sa maong kaso. Ilabi pa mga katropa nga karong Agosto 24, mausap mga katropa ang pagpatawag na kanila sa hearing. Kalabot sa maong piki nga plaka nga dakong kalapasan usab mga katropa nga ilang nahimo.
2: Express Balita.
0: Sa katapusang hanay sa ito ang mga balita, ang balitang kakaiba. Ginang nadiskubrihan nga ang iyang kauban sa trabaho maudiaya ang anak nga iyang gipa-adopt. Sa detalya sa report, pinagi ni katropang Tatay Iko Lima sa XFM Bukidnon.
2: XFM Report.
4: Man, sa duha kadikada nga panagbulag sa kainahan sa Utah, United States ang nakig-uban pagbalik sa anak nga iyang gipa-adapt sa dihang 15 anyos pa lamang siya. Human sa pagpangita og mga potensyal nga ginikanan nga mo-adapt, ipili ni Holy Share ang magtiayong sila si Brian Brain og Angela Holyberg. Kinsa naglisod sa pagbaton og anak ni adtong panahuna, matod ni Holy ang pagtugyan kang Benjamin ngadto sa maong magtiayon human kinina tao, maoy usa sa pinakalisod nga desisyon sa iyang kinabuhi. Nagpadala si Holy og Facebook message si Holy kang Benjamin ni adtong Nobyembre sa ika-20 nga adlaw natawhan niini. Paghuman lang sa duha ka adlaw, nakita sila aron manihapon uban ang ilang mga pamilya. Samtang nag-istoryhana sila, nasuta nila nga nagtrabaho raday sila sa parehong lugar. Pareho sila trabaho sa St. Mark Hospital nga wala gani masayod nga nag kaduol radiay sila sa usag-usa. Si Huli, usa ka medical assistant sa heart center sa maong hospital. Samtang si Benjamin, usa ka volunteer sa newborn intensive care unit. Matod ni Benjamin, naitabo ang ilang panagkita pag-usab sa panahon nga wala niya damha. Kapahan kinahanglan kaayo niya. Nalipay ang mag-inahan bisan pa sa taas nga panahon nga nilabay. Sa katapusan, nakabato sila o higayon maila o nagkauban ang usag-usa. Katropa, ibos imong immune system pagtumar og Santon Plus Gold halang sa nakayusang Pilipino sa Pilipinas. Katropang Iko Lima, XFM News.
2: XFM Report. Express Balita. Express Balita.
0: Dang salamat katropang Tatay Iko Lima sa pagatun sa maong report. What an amazing story mga katropa. Human sa duha ka dekada o anaa mga katropa sa 22 katuig nagkakita pag-usaba o nagkatagbo pag-usab mga katropa ang mag-inahan. Kay lagi mga katropa, niyatong 15 anyos pa lamang ang maong babae dito sa US mga katropa. Nang iyang gipanganak mga katropa ang si Benjamin, tungod lagi sa iya ang pagka linghod mga katropa, iya ang gipa-adapt. Sa panamili siya mga katropa og magtiayon nga adunay potensyal sa pagbuhi mga katropa ngadto sa iya ang anaka. Ilabi pa mga katropa nga nasayran usab niya nga dugay na nga panahon nga nangandoy nga magkaanak ang magtiayon, apan wala pa gihapon mga katropa nagrasahan og bata. Hinungdan usab mga katropa nga iya ang gipa-adapt sa ngadto sa magtiayon. Mayo sab ang pagpadako sa maong bata mga katropa o batang si Benjamin. Apan grabe mga katropa ang nahitabo sa ilaang duha kay bisan tuod na aray sila sa magkatrabaho, magkauban na sila sa trabaho mga katropa. Apan wala sila nasayod mga katropa nga doon na sila'y connection mga katropa. O gani mga katropa, diyang iyang i-contact sa iyang anak na si Benjamin, diyang nakiktagbo, dito na nasayran mga katropa ang makauban di ay sila sa trabaho.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Alasay sa 35 na sa bunta. Good morning, good morning, good morning, good morning sa tanan natong mga suking tigpaminaw.
5: Good morning!
0: Sa tanan natong mga live viewers karon, happy watching. Oh, good morning kaninyong tanan mga katropa. Sa tanan nga nagsaulog silang adlaw nga natawhan ning adlaw ang Webes, Agosto 20, happy happy birthday.
5: Happy birthday.
0: Ato po ning pangbasahon ning mga nagkomento sa tuang live karon mga katropa kay katropang Marcio Laya Villafranca kang Mamo Sifina tinambunan matod niya good morning katropang Miss Hanilo XFM Express Balita happy Thursday from Tinambunan family Bugkaon Lantapan God bless. Kay katropang Randy Santisas, maayong pagpaminaw kang Ariel Arellano, gikan ni Randy Santisas. Oy, good morning. O, gamayong pagpaminaw diha kanimo katropang Ariel Arellano nga naminaw daw karon sa XFM Bukidnon. Samtang kaganina mga katropa, doon na tayo nakaplagan nga cellphone diyang nagsakay ta sa multicab. Ganina, pag-abot ito sa merkado mga katropa, alas 5:50 sa buntag. Banabana lang din ako ng oras mga katropa. Pagtanaw na ako mga katropa, naanami sa usa katambalanan diha mga katropa. Kaya alas 5:53 mga katropa. So ang maungat tag-iya, nagdali-dali kini mga katropa o kanaog sa gisakyan ng multicab ni sakay og bus mga katropa. Sa sige na mog isbog mga katropa, dunay mo sakay ng mga estudyante. Dito na naipit sa lubot sa usa ka estudyante ang cellphone mga katropa. Unya kay wa man niya giangkon nga iya wa ini angkon mga katropa. So dito na mi nakahukom nga mao katong nagsakay sa kalalaki nga nagsakay sa bus mga katropa, nagdali-dali og sakay kana og mga katropa. So baguhay lang usab, nanawag ang tag-iya sa cellphone mga katropa. So mauna nga mag-amping kita mga katropa, i-safety na ito mga katropa, ilabi pa ito ang mga gadgets. Unsan na lang ka mga katropa, o laing tao ang nakapunit mga katropa. So sama sa ako ang pag-umangko, nabiyaan po niya ang iyang cellphone mga katropa, nabutang niya sa lingkuranan sa rila, wag yun na balik mga katropa. Again, nasa maayong tao mga katropa, nasa maayong kamot. Ha? So yan ang adtuan karon mga katropa, ang cellphone. Alas 6:38 na sa buntag. Samtang ito ang pahibalo mga katropa, nga aduna kitay limang natunulan og tabang. Samtang ang usan niini usab mga katropa, pagatunulan pa lang og tabang. Gikatakda karong adlaw mga katropa. Uban usab sa ni katropang Jonathan Lee Soriano nga mahatod ang tabang pinansyal mga katropa. Sa mga natunulan sa bulan sa Agosto, mao sila si Arturo P. Abarabara, namatay sa edad nga 69. Taga Purok Tras sa Kabakungan Dinabo, namatay ni atong Agosto 6, 2026. Gilubong ni atong Agosto 15. Waga member mao si David Jane Timbal, coordinator si Zinaida Sandiman. Ikaduha sa atong natunulan og tabang sa class mga katropa, mao si Rafaela Capio, taga Purok Dos Flores Village, Linabo, Malay Balay City. Namatay niya itong Agosto 7, 2026, gikamatian complicated, member Irish Carpio, coordinator Anita Hinampasa. Ikatulo mga katropa, si Elina Salese, taga Purok Dos Flores Village, Linabo, gikamatian stroke, member Marilo Caniete, coordinator Esperanza Villona. Ikaupat, mao si Rolando P. Lumanog, namatay sa edad nga 68. Taga Purok Ono, Violeta, Malay Balay City, gikamatian stroke. Namatay niya itong Agosto 10, gilubong niya itong Agosto 17. Member si Wilma Lumano, coordinator si Lina Lantina. Ngalan, ikalima sa namatay mga katropa, si Lydia Seraspe, sa edad nga 85, taga Purok 6, Violeta. Namatay niya itong Agosto 8, gilubong niya itong Agosto 16. Member mo si Grace Fungtong, coordinator si Villa Lobos Mission. Daghang salamat sa tanang mga miyembro sa class, mga coordinators, ang mga Pinoy mga katropa, na ilhan na gyud mga katropa sa pagtinabangay. Ilabi pa diyang namugna ang class mga katropa. Doon na natin natabangan og sobra usa kagatos na mga katropa nga mga pamilya nga ito ang natunulan og tabang pinansyal. Budo sa to ang mga miyembro sa klasa o mga coordinators. Alas 6:40 na sa buntag mga katropa, huwag kita igong oras. Sa ngala na lamang sa akin at ibuk ang pwersang naglangkob sa XFM Philippines Nationwide. Sa pagpanguna sa mga station manager, Ms. Resti Maricodino. Sa mga kaubanan diyan sa technical department, sa pagpanguna karon ni katropang Rustom Villafranca. Kauban sila katropang David Ralao o katropang Jao Pagutayaw. Sa newsroom, sa pagpanguna sa mga newsed, katropang Jonathan Lee Soriano. O sa naginusara na mga si Princess XFM Bukidon, Bibi Cinderella. Alang sa nakaiwasang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Hanilo Tabios Armisin, o kini ang
2: Express Balita. Express Balita.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagka-adunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapagpaniwang pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The Secret of Health. Nangita ka ba o suplemento na epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga ilanong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix,
3: mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound ga quercetin, usa ka pinuli compound ga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay o magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag o pagpabiling himsog ang atong lawas.
4: Ako si Dicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas o uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Jan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili mo kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, mutumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ug Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP, ug South Star Drugstore, ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Thank you. mata agad, tapulan jud kayo ka.
7: So, ay?
6: Layas dere kung di ka masugo.
7: Asa?
6: Unsa gagaron? Ayaw na kong tawagag lola, ha?
7: Okay, friend. Bye-bye. Mga katrupa, exciting!
8: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
9: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok, akong bumod, piging gasiyok. Nangyong akong babungod. Kasi kaayo to, binog akong Santon Plus lang. Mati akong dumintin. Naayo kaayo siya. Gamit si Bo Santon Plus, pwede ko kayuhan sa ating lawas. Ako dito ay isatabang sa ating panglawas, ang Santon Plus.
8: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
10: Sion! Kahit nga ubo, mag-premium D3. Mag-premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug moringa. Mapalit sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Kapit akong shooting. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
13: Ay, Mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
12: Nga naman. O saan na adik to?
13: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
12: Ha? Tinuot? Walag yun?
13: Oo. Nakapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
12: Sa lahat kayo day ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
13: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
14: Nagsigi na ka ubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gid ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
15: Nangita ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay Mabel, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. Ay kontak sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
16: Ayong adlaw, ninyo tanan katawhan sa Malaybalay kini si Kagawad Dyson Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyo pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Kung sa manggaling akong gituian nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun. Labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong ibutan biha isip city councilor. Kung ako maning kamo, dili nako pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Dyson Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
17: Dong, nagpilay niyong gasolina?
18: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa mga akong multigab ng lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulhok tay, nahas ka mahugawa, unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilid-kilid, kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan, nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system, nga mutanggal sa hugaw, nga nagpundo sa imong nuzulhok, hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: XFM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Managog, Cover Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependent Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Poisol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Michael Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunaing mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
3: Ay, Master!
4: Oy, usaman, Kap!
3: Laroho na to ni, ha? Niingon maguno ka nga, nawungkog unggoy.
4: Dili, Kap! Oy, ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pariyang naong ni mo.
3: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha?
4: Exciting?
2: Oras, alas 7 na sa buntag. Oras, atod ganinyo sa Windsor, Win from Within. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: kininga programa atul ganinyo di kagawad Artemio Goye sa barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
1: Oras ka tropa, alas 7:02 sa buntag.
2: Bullseye. Matag adlaw, tunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katiligban. Balita, expose, kontrobersiya, ug manag-unang issue. Targeton sa Bullseye. Bullseye. Programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan kundi ang kamatuoran. Bullseye. Bullseye.

0: Bullseye.
1: Mayong buntag, Luzona, Visayas, Mindanao. Mayong buntas, tumasok itig paminaw sa tuang Sibiana na sa 101.7 XFM Bukidnon. Sa mga nagpaminaw karon sa tuang tulumanan ng programa nga Bullseye. Good morning, kanyang tanan mga katropa. Oy, adlaw karon mga katropa nga Webes. Agosto 22, 2026.
0: Bullseye.
1: Ugma katropa, holiday ugma. Daghan ugma mga katropa ay magpahuway ugma mga tropa. Long weekend tomorrow mga katropa, no? Okay, holiday mga katropa. Nga pagkahuman, Sabado na po, Domingo na po, apas na nga, yahaya. Yahaya kay mga katropa, may pa sila. Mayong buntag sa tuang mga local forces, no? Ato ang mga mag-uuma, ato ang mga drivers, ato mga private employees diha, mga katropa nato nga nagtrabaho usab sa ato ang buhatan o sa gobyerno, mga katropa, mayong buntag. Sa ang pinalanggang mayor, there is malay-malay mga katropa, City Councilor J. Warren Pabilyaran. Sa mga katropa, inubanan sa iyang konseho, diha kang City Councilor Jason Chad Ayala. Lakip na si City Councilor Kirill Dilayan, mayong buntag. Mayong buntag, horot na mga katropa na to diha ang mga buutan, mga pinangga na mo. Mayong buntag, yapon sa dili, buutan. Mayong buntag, yapon sa mga manghiwi ang nawong diha, basta kay kami na ang mag-program. At mga katropa, di anotanas ng Facebook Live. Mayong buntag, salamat kayo mga katropa sa inyong kanunay nga pagsubaybay ka na mo. Kanunay nga pag-share sa itong programa mga katropa. Kagahapon, nakadaog si Sterlite, Milliston katropa, og 50 pesos nga load. Or Gcash mga katropa, wapo ko nakadawat og number katropa nga Rostam. Nakadaog siya kagahapon og 50 pesos mga katropa. O gagkarong adlaw, mamili na usap kita mga katropa, og lain na usap nga mananaog sa itong 50 pesos nga load or Gcash mga katropa. O sa buhaton, kung wala ka ka-follow, i-follow sa ninyong XFM. XFM Bukidnon mo ka na itong official Facebook page, katropa. O niya, kung naka-follow ka na, i-share ang programang Bullseye. O katropa, dapat ang imong pag-share, naka-public ka na. O public katropa, kay para makita na sa ito ang technician. Unsa na nga public, anong sa setting na siya katropa ba? Kaya ito marag na i-globe bitaw. Mahibawaan ni mo nga naka-public na imuhang pag-share kung sa ka nang i-share ni mo si babaw na i-globe na kabutang. Dili itong murag giring-giring. Pag naka-share ka, naka-public, pwede ka nang maka-appeal sa ito ang paraffle everyday mga katropa. Makadaw ka o 50 pesos nga load or Gcash mga katropa. Randy Santisas, mayong buntag ka ni mo diha.
0: Good morning!
1: Nag-react naman ni si Randy. Uy, woman, gishare. Gishare na diha katropa nga Randy. James Ignacio, itong bagong follower. Good morning!
0: Good morning!
1: Salamat kay katropa ha, sa mga bagong followers diha. Wala kita itong mga kaubanan sa buhat katropa ni katropang Hanilo. Katropang Hanilo. Katropang Marso, nga nag-share sa ito ang programa. O, diya usa mga katropa kang Jeneline Avilia Ibanez nga nagpakita og notification sa tuwa mga katropa. Mayong buntag ka ni mo diya, ma'am.
0: Good morning!
1: O, mga katropa diya, nga nagpahipi sa Dublin. Kabalo ko nga, daghan kita natin paminawan katropa. Apa na, nagpahipi lang yun sa Dublin mga katropa. Salamat kayo.
0: Thank you!
1: Pwede mo mag-message sa mo, ha? I-text mi ninyo katropa or tawagan mi ninyo sa tuwang text line 0945-443-5869. Ito na to ha, 0945-443-5869. Mo ka na itong numero. Kay basin ka tropa, doon na mo yung mga problema di ha. Ay na ng problema sa kwarta, kay labaw man po yung problema ana mga katropa. Basin doon na mo yung problema di ha mga katropa, problema sa inyong barangay, nga dili inyo kayang isang at di ha, kaya na ay favor mga katropa. Message address sa XFM kay kita isulbad ni ana mga katropa. Isulbad ni ana ha. Nikki AB, mayong buntag diha katropa.
0: Good morning.
1: Lakip na mga katropa siya, Mami Josie Tinambunan, mayong buntag diha sa Lantapan, Bugkaon Lantapan, ang Tinambunan family.
0: Good morning.
1: Nagapaminaw usab na sila diha mga katropa sa ilang shop sa may Aglayan, ang Bossing Ben Chainsaw Trading. Di sa Aglayan, mga katropa.
0: Good morning!
1: Ya, usap mga katropa sa Alay, Manolo Fortich, Bukidnon, ng ilahang branch, Bossing Ben, Chainsaw Trading, mga katropa. At ang oras, alas 7, Jess, nasa buntag, mga katropa! Oy, bangon na diha, bangon na, bangon! Kanan kasi gigligid-ligid, gihapon diha, unya, nagsalig gihapon sa inahan, magpaluto. Kayo rang. Oh, mga kabataan, ha? Dili mong palabi og pabuyag, mga katropa. Kay... Lisod biya kayong panahon karon unya, magpabuyag pa mo. Sa kamahal sa palaliton niya, mahal kayo ang inyong tuition or gamit sa eskwilahan. Usap na yung uuon niyo diha para lang, para lang katropa nga, makatiwas kasi mo pag-eskwela. Kita ipon ninyong ginikanan og nindot nga balos. Karong panahon na katropa, grabe yun ang ato ang balita, mahitungod sa mga kabataan perminte. Human ato nga dito mga katropa sa Zamboanga, gisunda na po dito sa Kalinan na Kalinan, mga katropa, Kalinan, Davao City. Diin isa kabata, katropa, ang gipuspusa na po og bato-bato, rusto og hapak, mga katropa. Una nga, mga ginikanan, ayaw ginag-itolerate na inyong mga anak nga musukol-sukol sa inyo, ha? Na anak, pataka, dugo ginang ba-ba na mo. Nindot yun ang, dili mas ingong pagkumpara, pero ikumpara na to. Nindot yun katropa ang, ato ang tawag na, disiplina kaniad to ba? Nas panahon na to, kanang mga batang 80s, batang 90s mga katropa. Katilaw o kanang bunal sa kanang tukog mga katropa, silhig, bakos ba diha? Sangas bayabas. Ang uban isulod og sako, paasuhan sa abuhan. Ang uban mga katropa, paludhon og asin or munggos. Ning asin sakit kay ni kay matunaw ng katropa sulod din sa imong kanabito nagasgas nga panit ha grabe ka hapdos. Inana mi sa una sa moang panahon mga katropa. Karon dili na pwede okay masuko si Kiko. Nya pagkahuman kay balo ng mga bata karon mga katropa nga protektado sila sa juvenile justice. Pero ikaw diha nga batan-on ka naminaw karon kung gusto ka nga makahuman kasi mong pag-eskwela. Gusto ka nga doon na kay maabot sa imuhang nga kinabuhi. Paminawa ang imong ginikanan. Paminawa imong ginikanan. Kay muunay nagbuhi sa imo, muunay nag-amuman ni mo. Way ginikanan nga nangandoy nga mahimo kang makaluluoy o alaot ang imong kinabuhi pagdako ni mo. Muunay ka matuuran diha.
2: Tama.
1: Paminawa, paminaw gin mo mga kabataan. Nalabay na minaw dira, nang yamid ra ba o? Nang yamid. Bungol-bungol lang, ang yamid siya. Yara nang uyab-uyab huwag maka-eskwila mo. Maho pagali mong ingon-ingon, uyab-uyab na mo. Hindi pa mo kahibalo, mamutang o tawasan na yung pako. Mga uyab-uyab. Sa'yo kayo nakasaba si Inday Marie mga katropa. Hindi na pangasaba, tipik ra na mga katropa sa mga pahinomdom sa mga kabataang naminaw karon. Tingon ana nang tinuray maghigugma mga katropa o kabataan. Naagi dala katropa nga pagmay-may mga katropa pahinomdom. Naroon na sa maminaw. Kung di maminaw, wawa tayo mabuhat ni Ana. Diba, katropang bro, Bong Algabre?
0: Good morning!
1: Musta man ka diya, bro? Ako ang bro na diya sa Tagum City, mga katropa. Diya, usap kay Kati sa Kayok, mayong buntag. Salamat sa pag...
0: Good morning!
1: Katropa, atong oras, alas 7:14 na sa buntag, mga katropa.
0: Good morning!
1: Atong iyag-iyag kaninyo atong mga nakahanay nga balita karong adlaw. Ang adlaw nga Webes, Agosto 20, 2026, sa toang nga programa nga Bullseye.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Katropa, drita, una ta sa toang mga nakalap nga mga balita. Mga balita, katropa, kay Basin o gimuhan ng members pamilya sa nga higala na lambigit sa toang mga balita karong kabuntagon. Sa to ang mga headlines. BTL Milfa gi-question ang pagpadala og mga pulis sa Maramag Municipal Police Station. Nagkanayon nga ang issue tali lamang kanila og sa CMU.
0: Headlines.
1: Samtang mga katropa, mga dili maayong panghitabo sulod sa eskwelahan, dili angay ibasol sa mga magtutudlo. Tanan, kana ang matod pa sa DepEd 11.
0: Headlines.
1: CHO nagpahigayon og TB screening karaman alang sa mga PDLs.
0: Headlines.
1: Samtang katropa sa ito ang nahanay nga programa karong adlaw.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Press Officer Castro, dili mangayo og pasaylo katropa sa mga magtutudlo. Ah? Dili siya mga ipasaylo katropa sa iyang statement nga mga guro minsan sila yung nagtuturo na maging walang modo ang mga kabataan, mga estudyante. Di siya mga yoga, pasaylo niya na katropa, kay matod pa niya mga katropa, naglibog siya, asa nitong dapita siya katropa, nasayop. Ha? Gauna-una pa siya katropa. Grabe yun yung bihana. Ha? Mahal kayo para sa iya katropa, bililihon kayo sa iya ang word nga sorry. Grabe yung kataas o garbo ni bihana. Naduol pa lang, wana, gikuramos mo nang naunga ng bihana. Ah, easy, easy, sayo pa kayo, sayo pa, sayo. Grabe kataas o ihi. Kaya di ay mga katropa, ato ipakita usab unya mga katropa, doon ay pinaghuhugutan si Auntie Claire Castro.

0: lagi, no? Teacher man ay ang mama anin niya kani adto ka tropa wag ni na, na wag ni siya na ah, na tawag anak kanang natudluan og maayong pamatasan, no? Unya abogado, abogago, abogago. Abogado pud siya mga katropa. Abogado pud si Auntie Claire Castro. Wa man lang siya nagbaton mga katropa og kanang bitaw nga ha? Di ba kaning mga abogado katropa do naman na sila kanang ethics pod, di ba? Code of conduct and ethics mga katropa, isip abogado. Daghan man may kailang abogado, pero ang mga abogado ang mong kaila kay kahadlukan man, mataha ka ba? Ha? Mataha, dili kahadlukan, mataha ka mamansin. Oh, pero kung si Auntie Claire katropa, kaya nga pagka-abogado ha, kung naduol pa lang, nami kuramuson ang naong. Oh, maragi si Chakadal. Oga katropa, si VP Sara Duterte, nibisita katropa o gibisita ang mga biktima sa shooting incident dito sa ADSO. Gi-cancel niya iyahang travel trip to Japan, mga katropa. Sige ra po ni gabiyahin ni nga Vice President. Sige gabiyahin mga katropa, pero giprubahan man po na diha sa kuan higher office. Ang problema na to, sige biyahe na. Aprobado man po na, gawas na lang kung magbiyahe diha nga way pagtugot ka na, di gina siya maayo. Pero kung iaprobahan na nila diha, then who are we to question, diba? Diba? Gihimo nilang isyo pagbiyahe ni Sara Duterte katropa, sila na po nang nag-approve diha. Mga amaw man dahil mo. Debbie Kumabig Soterio. Maayong buntag kani mo diha katropa. Diha usab kay Joaquin Sulod Palta kay Raydel Rosario, maayong buntag. Good morning. Salamat sa itong mga bagong mga followers sa XFM Bukidnon. Thank you. Salamat kay mga katropa. Wa gid mi mga katropa, wa mo mga katropa.
1: Tama.
0: Kamugid ang amuang kusog no sa amuang pag-serbisyo kada adlaw sa amuang programa mga katropa. Thank you. Lagpot mangulaway no unang lagpot akong laway, gabula pag yun. Damak man yung angkor niyo. Well, katropa, mauga to ang ato ang nagaray ng programa karang kabuntagon. Mga init yung mga isyo, katropa, ng ato ang ginang lagtugiun-unya, mga katropa, no, idumanan, mga katropa, sa mga pruweba o mga mga statement nila, mga katropa, ato ipadungog na kaninyo unya taon-taon, mga katropa. Again, sa gusto mo salmon sa itong programa, pwede kayo mo mag-message o mo tawag. 0945-443-5869 ang ito ang numero. Ayaw lang mo tawag, mangita mong Cinderella, kay unya pa itong gabi iyang program. Labon mo itong mag-gabi na, tulog naman po mo. Oh, unya ra mo panawag ha, sa programa na Cinderella, mga katropa, kung si Cinderella inyong pangitaon ha. Okay, karon mangita ta o problema. Mangita problema ka nang mangita ta o ka nang nandun na ba yung mga problema katropa nga kaya na itong sulbaron? 0945-443-5869. Pwede po mo mag-message katropa sa itong official Facebook page, XFM Bukidnon. Maka na itong official Facebook page niya. Palihog katropa o follow usaba sa itong YouTube channel, XFM Bukidnon mga katropa. Kaya doon na tayo mga posted diha nga mga mga balita mga katropa. Yan na James Soterio Barrett, maayong buntag again. Salamat kay sa mong paglili o pag-share diha katropa. Alas 7:21 ang atong oras sa katropa. Bisan o gadali-dali ka na karon kay late ka na sa mong pagtrabaho. Or late ka na padulong sa eskwilaan mga katropa. Ayaw kalimot pag-inom yun katropa o Zanton Plus Coffee Mix. Dili ka, dalaan na lang sa pisina. Dito na lang pag-inom. Dito na lang pag-timpla o Zanton Plus Coffee Mix mga katropa. Bisag wala ka kapamahaw, muragap mo ka ng pamahaw nini mga katropa tungkol din sa ingredients nga soya bean powder nga high in protein mga katropa. Oh, pag high in protein, gali, nadili ka daling gutumon. Dili po angay kabalakan nga maghilab imong tiyan kaya wala gini caffeine katropa. Busa walay palpitation. Tumaw ka na ang ato ang Zantona Plus Coffee Mix. Mapalit sa mabuti kasi yung lugar. Lakit na din sa itong sibianan sa XFM. Dili mga katropa, no, sa Barangay 8, Malaybalay City, Bukidnon. Balik na tawad-tawad ha sa itong programa ang Bullseye. Bullseye! Bullseye!

0: Santo Blas Coffee Mix.
1: Ako si Grace, sa una ako sugay kuminom og kape. 3 to 4 cups a day. Ang tod sa nitukar na nga akong asin, gusuka-suka na ko, o kapalpitit na nga akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal, o ako nisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka og asin ba? Ako nisulayan ang Santo Blas Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag nitukar ang akong asin. Karon tuwing na ako enjoy sa pag-inom sa Santo Blas Coffee Mix.
0: Santo Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Blas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Blas Coffee Mix.
2: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginassure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why, Santo Blas Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit ako ni pag pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-assault sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santo Blas Coffee Mix. Gawas na lamig na, healthy pa.
0: Santo Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Blas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Blas Coffee Mix.

0: Ikaw, ako kagusigaw, ha? Ako, halo.
1: Daling? Ayaw sa daling ko, eh.
0: Sige. Ani, o. Bago ka lang ko pahikapon. Bago ka lang ko pagamson. Ano nga, tubagasan niya akong pangutana.
2: O siya man, imo pangutana.
0: Kuan, B. What is the capital of the Philippines, B? Tubaga ko nun na, B.
2: Bisan ako in shape. Ako alam, Pilipinas, wala capital, pulo, utang.
0: Bayra na lagi na, oy. Exciting!
3: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
4: Para sa Diana, miss?
3: Para sa tour nyo ni Mrs.
4: Tour?
3: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
4: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
3: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
4: Sige, sigayon na ako na, miss. Yeah!
5: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kuso o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanien sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayan sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad, o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying In, pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
8: Wala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santam Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santam Plus Herbal Soap, kumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santam Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santam Plus Herbal Soap.
10: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
11: Ako di ay si Annabelle, taga-Batangi New Village, Matina Playa, Davao City. Naaday ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dililalim, Maldinda, kay Kapoy Kayong. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayong, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya inun. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainong kwaning kape. Wala akong sakit sa akong lawas. Wala akong katulugon. Sukad na nakinom ko. Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan ta mo na minum mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
10: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
13: Premium D3 User.
14: Ako na si Lalay, 19 anyos, nagpuyo sa Matanaw. Isip po sa kainahan, yun na itong malikayan nga hago kayang imong lawas. Ilabaw na nga imong hatanan lihok sa panimalay. Ano yan na

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, o ubat pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Porokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4F Car Rental o 4F Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At na sa 4F Car Rental o 4F Car Wash.
3: Aragway, hamasulong inyo mga palangga. Inaot kita magpasalamat sa atong magbabaya. Kita gitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Inaot nga magpadayon kitang ligon, glaminagyod mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tunggay. Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinglayan, kumbati gali!
4: Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
5: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imo pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay Nueve, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisitin na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Noli Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
6: Dong, nagpilay niyong gasolina?
7: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atuang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na yun? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El El Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El El Yon Shell Mobility Station.
3: Sa XFM.
4: Sa una, lagar kayo ko. Nag-asar ko kumabot ko. Oh! Ika Smarty City, ato sa Tagum City, o gini sa Turel. Sukad nga namin na ko sa X, di na ko lagan.
5: Ayo, ayo. Pati rin huwag kayo lang di ay. Kaya katago-tago kasi mong utang. Biyari di mong utang, oy. Ako sa kukagon, dugay na ko kayo ni last year pa.
4: Balik tapos Judith. Mutago po din sa ilalom sa rebe. Exciting.
6: Exciting.
7: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
8: Kini nga programa, hatod ka ninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
9: Bullseye!

0: Oras ka, tropa. Alas 7:38 sa buntag. Isang nag-antipara na, nag-yapon ka kita. Balik ta sa ito nga programa nga Bullseye. Tayo sa doon, nasa ko'y tag doon na rin mga katropa. Kay sayang kayo o nagsigin ni sila o message, comment na rin. Unya pa kuman, wala sila nag-share mga katropa. Or basi nag-share ni sila, pero katropa, naka-private ang ilahang nga pag-share. Good morning, katropa. Pa-shoutout ko, diri watching from Barangay Lourdes, Valencia City, Bukidnon. Good morning! Debbie Kumabig Soterio. Ma'am Debbie Kumabig Soterio, ma'am. Basi nag-share ka diya, ma'am. Unya, naka-private na imuhang account diya, ma'am. Good morning, ma'am Marie, watching. Idol, shoutout ko sa ako ang Papa Jovi Binalo Barret. Oga diha kang Uncle Brex oga Lolo Alberto Diginsal Barret. Mama Debbie Soterio. Ma'am, salamat sa pagbasa. Always kung nagapaminaw. Akong Papa Jovi, dili jud kumpleto iyang adlaw. Basa, dili ka paminaw sa XFM. Ay, salamat kayo ha. Diha kang Yana Jane Soterio Barret Katropa diha sa Barangay Ventar, Valencia City, Bukidnon. Good morning! Mayong buntag og salamat diha mga katropa. Thank you! Diha usab kang Jovi Binalo Barret na imbag na bigat kada ayo amen na mga kabsat. Maunay Ilocano sa good morning ma'am. Katropang Marie, why liso-liso ning radyo na ako sa XFM Gyud? Watching from Barangay Ventar. Uy, mayong buntag diha sir. Good morning. Salamat kay sir. You. Salamat kaayo kanunay ha sa inyo hang pagpaminaw ug pagsuporta kanamo. Basin og gapon masala ag mig Valencia. Ngaon rapod mi og kanang ko anti nibuok manok. Bitaw, salamat kaayo sir ha. Among dakong pagpasalamat gyud ma'am og sir sa inyo hang no pagsuporta kanunay sa amo. Pwede greet ko kay Sis Lily Tikar. Happy birthday. Taga Pinatilan daw. Happy birthday kanimo diha si Salili Tikar. Happy birthday. Gikana ni Mami Josie Tinambunan. Happy birthday kanimo ma'am. Happy birthday. Ayaw kalimot do na tay di Ann's Bake Shop. Diha sa Aglayan ka tropa. 265 ang ilang cake. Pwede na ka mag birthday mga tropa basta na di Ann's Bake Shop nga cake. Happy birthday. Kini kay mangugat gyud. Di ni magpadaog, hunter usab kaayo ni nga SM ang kurwoman. No choice tani bro. Oh, kung unay gihatag ang talento ang Ginoo sa imuha, talento sa pagpamaba. Ala atuan ang gamiton.
1: Tama.
0: Oh, kung kita, dagdakira ta, bungangira ta, di rin ito na gamiton, ipagawas na ito na, das kahangina kay... at least ba, kanamit ang pagkabungangira ni mga katropa, magamit sa magamit sa kanang kamaayuhan.
1: Tama.
0: Saba? Kaayo. Iya, yeah, magamit. Dili kay masigira kag yaw-yaw sa imong bana. Marag sa tanan siguro na itong XFM bro. Marag ako raman siguro babayeng gatingog. Muna ibut pa sa ibut bro. Ang babae, hindi yun magpaganse. Katropang, mga katropa, no, nasa pikas linya si katropang Dave Hiniralaw. Ato katropang hibawon ang mga presyos na unang palaliton sa merkado publiko. Karong adlaw, dritas malay-balay. Malay-balay sa ta mga katropa. O, atong hibawon, asa na punis katropang Dave kay naglikay man dito sa kanang karnihang baboy. Asa ka ni Dapita karon.
2: Yes, katropang Mari. Ani ang aniyata karon diri sa Malay-Balay City Public Market, katropang Mari. Yan unang na po na to ang presyo. So, nag-una pa rin ito. Ilabi na yun ang presyo sa ito ang karning manok, katropang Mari.
0: Manok na punta?
2: Yes, katropang Mari. So,
0: sige.
2: Manok na punta. Parang maglupad na ito. Mag-chicken everyday. Ramon ta, murang mamadali-dali na ito. Kung dili itlog,
0: hoy, manok. Makabayot na.
2: Katong kuan, katropang Mari. Katong sitawag ito. Katong, kung adlaw-adlaw ni mo.
0: Kung adlaw-adlawon. Pero kung tiguang na kasi kakaog manok, di na na makabayot.
2: Di na na ma-inmune naman ka. Kung bayot yun ka, bayot yun ka.
0: Di na ka madutlan.
2: Bagtik na. So, sige katropa. So, ano yung katropang Maria? Ito ang presyo sa kuhaan ito, katropang Maria. Manok sa mercado public, located sa public market. So Andres Chicken katropang Mari, doon ni siya kaklase katropang Mari. Ato siya retail and wholesale. Unahan na to ang retail katropang Mari. So 195 per kilo ang retail na siya. Tapos itong wholesale is makasave ka is kuha na siya 168 per kilo siya.
0: Uy, brato. Pero pag may yung wholesale, pila ka buok imong paliton bago ma-consider wholesale.
2: Kuan siya katropang Mari, itong usually muhingon na sila ang 15 packs or more or less
0: isa 10 ka bag.
2: Packs katropang Mari.
0: Kaya yes, isa ka bag.
2: Isa ka bag katropang Mari.
0: Ang isa ka bag sa dressed chicken, 15 man na kabuok.
2: Mm-hmm. So, mo na siya katropang Mari. So, depende siya mo, daho ka o consumption, labi na kung ikaw gusto ka, kuan ka na kay restaurant, pwede na ka mag-contact sila ha, or kanang kuan ka kanang gusto ka
0: 165 no 165 168 basin oga so, kani si Enza si Enzo Zuanze Romero Villar hilig manigman no
2: so nasi kanang kuan ja kanang din nag-call kanang dagko nga event ah kani berada piti na ning kuan rit wholesale nila nga kuan nga
0: pohon anak tadi ha palita
2: so, so, kani katropang Mari, proceed ta sa paa kung drumstick katropang Mari is 210 per kilo. Ang wings food na to, 220 per kilo. Ato na po kita yung pizza nga 220 per kilo. Breast chop katropang Mari, muna na siya katong portion sa breast chicken daw katropang Mari nga. Gitunga katropang Mari. So, wala na siya bukog. Namang gali bukog siya, pero di siya yung dako na lang kayo. Gamay na lang siya. Murag na, nakuha na siya ba? Na-portion na siya. So, 220 per kilo, yapon. Aduna po kita yung backbone, katong gusto galang-halang dia, 130 per kilo. Ulo, 70 pesos per kilo. Aduna po yung tiil, 120 per kilo. Tapos yung chicken neck, 140 per kilo. Atay, 200, o batikulon, same rapon sila, 200 per kilo. Tinaik katropang Mari, napod sila yung katong hilaw o gluto katropang Mari, nga nakapak, nagyapon na siya. Usually, 1 kilo na niya siya katropang Mari. So, 120 ang hilaw, tapos 140 ang katong napabukala na katropang Mari.
0: No, mahal na kayo, no? Pipila ka mga bulan nilabay, katropang Dave, kay nag-barbecue, mapod mi sa una. O, tag 90 ang kilo, ana, katropang Dave.
2: Oo. So, daw gid ang pagtaas gid katropang Mari. Labi na gid sa tuhang kwan kan. Di man gid kakaingon nga barato gid pud ang kanang kwan gid pag-sustain sa tuhang mga itong mga livestock na to. Wala patay mga sa tawag na mga tambal o mga pambahog. So, wala na gid si pagsakat gid katropang Mari.
0: Labi na mahal, panahon. Mahal na gid tama ka. Mahal na ang tawag na. Pareho kung paano nga ng banha kay Daniagi. Mahal na gyud karon katropang Dave ang inputs ay inputs naman kanang pakaon ba feeds
2: yes.
0: Tambal mahal na gyud nya labi na nagtaas pud ang labor katropang Dave mo na nga
2: katropang Mari
0: nagmahal
2: daghan nga factor katropang Mari ang itaas labi na gyud ang atong transportation katropang Mari kay kita consume man tawong gasolina so apektuado gyud unang binat yun ang presyo sa tanan nga mga necessity o mga kinahanglanon para nga makaproduce ka ginahan ni katropang Mari. Also, katropang Mari, katropang tumang nakuha nato si Konsehal Jason Chad Ayala katropang Mari nga
0: naa
2: siya association.
0: Oh.
2: Yes, katropang Mari. So, katulo na ni ay kaduwa na ni nga association nga muna tabungan katropang Mari. Una is katong chicken backyard livestock for chicken backyard chicken growers katropang Mari.
0: Tarunga.
2: So kato katropang Mari, nato si Nindot at itong propose nga plan, labi na maka-appeal ka sa association katropang Mari. Nga labi na sa mga presyo o katong mga pinahanglanon bito katropang Mari nga ikaw mag-produce ka o garang chicken na sila katong association dito katropang Mari nga mas makales ka o feeds o katong mga alternative nga pagkaon tapoy mga tambal o katupod sa mga source katropang Mari kato mga breeding material katropang Mari. Oo. So napod sila yung mga technicalities dito katropang Mari nga i-share sa imo ha katropang Mari kay usa man ka sa session tapos usa na pod ana dayon ang saad ni Cons Ayala katropang Mari nga pag ikaw ano na kay chicken or kana mga livestock labi na kung mamaligya ka ganing mga karne nga manok katropang Mari lagi paingnan katropang Mari og makuan gyud siya ma-disperse gyud siya or mahurot gyud siya dili siya mataw-ataw bitaw katropang Mari nga buguta mo kuan gyud karon mukatay ka para inay na tapos wa kay maligyaan ang association ang mga sign anak katropang Mari
0: nindot ko sa mga naminaw karon para dili mo sigig pamalit pwede mo join og ayuna ni association katropang gimugno ni City Councilor Jason Chad Ayala. Okay, yeah. Kanang backyard growing or backyard
2: racer mga nana.
0: Katropang ga Dave, dako nang tabang kay kita mo sa bukid noon, lagpad kita og yuta bisag likod sa tuang malay. pwede ta makapamuhi og hayop unya ang problema man gud kung wala kay enough nga idea, wala kay kana bitaw, wala bitaw kay grupo bitaw nga kasandigan para makadugang sa imuha og kanang knowledge idea unsaon pagpalambo sa imuhang sa imuhang pagbuhi. Di gi ka mula hutay.
2: Oh. Yes, sakto na ka tropa mo rin.
0: Mauna nga, importante kayo ni. So, kung doon na manggali, lain pa nga mga hugna sa mga training, seminar, orientation, ba di ang mga katropa, i-grab gina to na always.
2: Kay kani pa lang daan ka tropa mo rin, katong nasila na contact, labi na katong...
0: Nawa si katropa ang Dave. Atong tawagan ng utro, ingunanin mo din katropa, kay live mangguni ang to ang programa. Basta live ang programa mga katropa, maugin ni mahitabo. Uy, nain nagtawag ka ganina. Pasensya, kinsa ni, wala ni natubag.
2: So, balik ta ka tropa Marie.
0: Okay.
2: So, kanina, nain na top nga partner ang ato ang konsela, atong association ka tropang Marie sa chicken, nga, kato makalist bitaw ka o mga feeds ka tropang Marie, nga, imbis binulto ka tropang Marie, naamoy discount or presyo nga, angay yun nga murag, makabawi-bawi yun ka, kaya kanina siya, po nga mga feeds po, di po ni basta-basta. Muna ni sa atong na-address sa market ka tropang Maringa. Di lang natupahan lang kay di man ta endorser. Si makabenta.
0: Ingon pa, so, ingon pa si Micaela Almalvis Romero. The reason ka tropang nga Dave nga mahal kayo nga to mga baligyan na kano sa merkado. E paano imported na lahat? Ayaw man magtanim ng mais kaya mahal ang mais. Mag-import pa ng mag-import pa ang factory ng mais sa China.
2: So, kahit kayo ba minawag katropang Marino, labi na kung season rin sa tao katropang Marino.
0: Pero doon ay na-create.
2: Naka-parking?
0: Doon ay na-create itong mga kaigsunan rin sa bukid noon. Gano'y ginapromote na ni Cons Ayala. Unsa kayo itong pagkaon ng isa hayop katropang Dave?
2: Kwan ako katropang Marino ka itong pill. Katong kwan, by-product sa... Kwan ba ito katropang Marino ka na...
0: Spint ba ito? Spint? Sa ito? Tawag ito?
2: Sa katong... Basta sa... Nang, sa beer man to katropang Marie at ito
0: ako'y maklaro sa imong istorya kay mora ka gahonghong diya
2: palayo nakalimut ko katropang Marie pero by product to siya sa katong beer bitaw katropang Marie sa mora siya mot
0: basta kay ba? Basta kay join mo diha sa association mga katropa join mo ka association kay para makabarato. Well, balik na dere sa to ang presyo sa karneng manok katropang nga Dave. Daghan kita makita mga kanang proven baligya sa palengke kanang proven usa na nga part asa na nga part sa manok
2: sa intestine sa katropang Mari
0: pero na wala na baligya di ko kita anas palengke
2: usually kanang katropang Mari is gapaliton na sa daan sa kanang mag-deliver katropang Mari nakakuha na nanay nakakontak ana daan katropang Mari nga
0: so dili na na siya ma-display diha sa palengke
2: di na siya ma-display katropa katropa kay usually ginapalito na sa dito sa ato ang mga kuan ato mga
0: wala ni mo na report ganina ang presyo sa kanang gizzard o atay.
2: Ang atay katropang Mari is nag-mention ko is 200 katropang Mari.
0: Okay, ang gizzard
2: ang batikolon po 200 po na sa katropang Mari.
0: Same. Mo man ay partner. Lami kay na adubuhon katropang Dave niya butangag itlog.
2: Yeah, katropang Mari nindot kina katropang niya sabaw-sabaw. Pwede pa mahaw hantod sa init-initon pa taman pa ni hapon.
0: Ang kanang ingon pa si Ains daw kay ang paborito ni katropang Jonathan nga party kanang salubot dapit.
2: Oh, kada katropang Mari tambok-tambok pantok katropang Mari tapos gauyog-uyog ba. Wala nga kay Jonathan nga magnisi gina Jonathan lamin nagbaka kita siya na.
0: Ganagin na siya o kanang lubot nga tambok.
2: Oo. Mga mamod.
0: Mga mag-uyog-uyog.
2: No? Wala mga hilig ni katropa ang Jonathan.
0: Mauna. Kung ikaw isip o siya kaamahan nga doon ay mga estudyante po, o sa ika-advise ni mo or tip pa para sa to ang mga mamalingkihay?
2: So, ato yung kanon katropang Mari is dili kita sa katungkan katropang Mari katong magsudan ta magpalita katong manok nga pwede na nato makuan all throughout the day katropang Mari nga naisabaw tapos dili po siya ingon nga baska katropang Mari kay ani man to style ani katropang Mari mahal kay palitonon
0: unsa to unsa on ang manok
2: himo na to og adobo pinakadabis kun dili kuan nganang kari.
0: Murag walay, dili makatipid ang imuhang gibugi. Tagaag advice.
2: Diman katropang Mari kay ang curry kay kumpleto man pud siya sa kan pud sa benepisyo pud sa
0: labi na gulay. Ang curry katropang Dave mas makapamahal ni noon. Kine para makaibalo ka, amahan man ka. Ani ang buhaton sa mga ginikanan. Bisag busy kay mo sa inyuhang panimalay, ayaw mo pagpalit anang hiniwa daan kay mas mahal na.
2: Mm.
0: Palit mo katong dress chicken kay barato-barato unya. Ikaw nalay cut sa balay kay para makabalo kasi imong cutting makatipid ka kay kanang cutting sa palengke dagko ginana na sila standard gisunod. Pero pag ikaw gali ang mag-cut, pila ra man na oy. Kung dili ka kahimo og cut pag-abot nito sa balay marag tinapula na pod na. Bisag unsa ka kapoy mangud nato katropang Dave kinahanglan ta mukaon. Therefore
2: ang masindot kito katropa mo nga ikaw ginagluto gid og katong gitaw-tawran gini mo labi nakikabalo ka proseso.
0: Ikaw mo gina magluto. Ikaw ang mag-cut ba? Ikaw ang mag-cut.
2: Yes, ito ba mo na yan.
0: Ikaw ang mag-cut. Unya, kung magkuan gali ka, kung magkapalit na manok, unya, ikaw ang nag-cut, komisari ni mo daan. Kisewa ka sa butong komisari niya. Ato ang sultian.
2: Bahin-bahino na to.
0: Bahin-bahino na to daan kay kinibitaw magbutang ka og mga meat sa freezer katropang Dave niya. Ibutang ni mo buo. Pagkauman, kung magluto ka, o ipagawa si Mutanan, ay muna pong mabuo ang tubig.
2: Kana, ni Mutanan.
0: Makakuha na o kanang bakterya, katropang Dave.
2: Ato, katropang Maria, okay. Labi na kanang matap na gina siya sa kanang maigon na siya sa surface, labi na sa tubig o kanang sa gutaran, naanan na siya potential nga makakuha na siya o lain ng mga bakterya o mga hugaw o mga pagaw.
0: So, dapat, ikumisari gid siya, iputos ni mo og silofin, bahin-bahin nun ni mo, kay
2: katong
0: isa ka silofin or isa ka butanganan na isa ka lutuan na ni mo. Unya, another tip nga itong ihatag sa itong mga ginikanan diha. Ayaw mo pagluto og manok nga kanang lunon manok na permente, sige ra mo gadobo, sige ra mo fried chicken. Para makasmas, makatipid mo, kanang manok, pwede nyo na isagol, isahog-sahog ba sa kuan, gulay or pansit ba diha, pansit. Mga katropa. Sa inana nga pamaagi, mas makatipid. Good mo. Labi na karon panahon na katropang Dave, nga grabe gid kalisod karon, mahal ang palaliton.
2: Munang so, diskarte gid ang kinahanglan
0: yun. Diskarte gid ang kinahanglan, usap, isip usa ka inahan o usa ka ginikanan. Sige, katropang Dave.
2: So, mao ka to, katropang Marino. Presyo sa to ang manok diri sa merkado publiko, katropang Marie. So, katong mga katropa na to, dili lang yun ta magpadala sa panahon. Labi na yun kay paabot na ang ilin nyo. Kinahanglan nga protektado atong kagulingon. Atong pakusgon, pinagi sa pag-inom sa Santon Vitamin C. O gubanik ni pag-inom sa Santon Plus Gold. Rin lang nangunukad sa merkado publiko para sa programang Bullseye, katropang Dave Inrelao. Live report.
0: Asa ka tong merkado nanukad si Dave? Alias tugas sa mga yung buntag kanimo niya, Envy Renz, diha usab kaya, Lynn Mudikilio, mga yung buntag. Good morning! Salamat sa itong mga bagong mga followers, ha?
1: Thank you!
0: Doon ay mga pahabol, din yung mga greetings ka, tropa. Pahabol ko sa muang mga kaliwat ng mga Muslim, Binalo, family, Ma'am Marie. Uy, assalamu alaikum, warak mutalahi, wa barakato ka ninyong tanan.
1: Good morning!
0: Binalo family. Yan na Jane Soterio Barrett. Assalamu alaikum kani mo diha ka tropa ha. Ya usab kay Envy Renz, hello morning to all, matod pa niya.
1: Good morning.
0: Morning do sa tanan. Listening pod mga katropa si Alex Olivares.
1: Good morning.
0: Oh, ayaw na nang listening, sharing pod ta diha mga katropa, sharing pod. Oh, Java Jorzet, maayong buntag kanimo diha katropa. Lakip na si Baby Yana.
1: Good morning.
0: Ato ang mga tigpaminawan mga katropa diha sa Patpat. Lakip na si Starlight Milliston mga katropa. Nagapaminaw sa Patpat mga katropa.
1: Good morning.
0: Malay-malay City Bukidnon. Hola, buenos dias. Dios tedes, katropa mare.
1: Good morning.
0: Buenos dias. Usab diha kanimo katropa nga Dontex sa Lambako, Kagampang, Verto Dazo.
1: Good morning!
0: Buenas dias, mi amigo. Atong oras, katropa, alas 7:57 na sa buntag. Unya, katropa, dugang pa mga balita o mga updates sa inyohang madunggan. Nanapay live report si katropa nga Jonathan Soriano kung asa ni masalaag karong kabuntagon. Og lakip na katropa ang mga balita atong nakalap sa 24 oras. Ang atong hisgutanan usab mga katropa mahitungod no sa statement ni Auntie Claire Castro. Mawa ang yun na ngayong pasaylo ngadto sa mga magtutudlo sa iyahang nga gibuyan katropa ng mga mensahe. Katropa, ayaw kalimot himo ang partner sa imuhang pagtrabaho katropa ang premium D3 capsule. Mawa kini katropa ang kapsula nga gama katropa sa virgin coconut oil nga napamatud ana na pwedeng batukan ka tropa ang COVID-19 o kuban pa ng mga makasakit, ng mga makamatay, ng mga balatian. Ado na usab kini mga katropa yung vitamin D3 nga makatabang kanimo aron nga mahimong strong ang imuhang kabukugan, lakip na katropa ang imuhang mga muscles. Premium D3 capsule mga katropa. Balik ta ha, taw-taod sa tuang programang Bullseye.
1: Bullseye! Bullseye!
3: Premium D3 user.
4: Ako na si Lalay, Tinoy Bianyos. Nagpuyo sa matanaw. Isipos kayo na hal, yun na tumalik.

0: kaayo ang akong pagkatulong.
1: Dili na hago ang akong lawas.
0: Humata ko sa kadlawon nga.
1: Dili bugat ang akong paminaw.
0: Recommended dyan ako ng premium D3 sa tanan labaw niya sa mga inahan. Karoon nga, dapat dili dyan na to. Pasagda na nga tong lawas.
2: Premium D3, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium strength triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health. Oras, alas 8 na sa buntag. Oras, katod ka rin nyo sa Windsor. Win from within.